0: pilot.
1: Galoga, galoga makhate.
0: Kaofela.
1: E ja bana sa khumo. Ya de bizwa ma bibe.
0: Mela ndadi.
1: O phela kwa mulwane ka.
0: Ya phela bana o phela kwa.
1: Ah, mo ka tsa baba le tsa tata ka buka.
0: Da.
1: Le ye tsa mo se re di tsoga ka papa di ma tsokola.
0: Nda.
1: Ba ba dala khanda khala moto de le de buzwa di bango ka. Le deuda ga ma banta o tsitse mento tsentse ga tswa ke botle o joga ga data me tsitse ja o boda o tswa go ru la dipswa ma ke mo we ga ndo ga die pujwa o ga di baba da la khamela le motho a o de
0: da di
1: e ala dipswa ma ke ga nda se ka ta ma ga na ke le tali ya na o fitile mono ke mme ke tla ga tsapa mme la sa kula mo tswa Le zgalo tsane. Go rua o ja le fa o thola le mme bise tsa sa go le ha o sala teng mme mo lo ngo di. Mme a pe a ma se ja go tse mo na to go lo ma gele ta to jane. Le mme a re tsama ga go pa mo to kwa ga mo. Mme wa na sa le mo sala ta ri ta de se se ba ta se go tse tse na ta mo la ma. Le ta de mo ga go mo ja le fukeng. Ntate ha o tse fumana ntutunositse mme tutuma wa go nwa. Ntate matlaselo le ntate modia tsebe. Mme wa banana ba ba gago ka mogala kgalo la ntholoetsane. Ntate wa madiwa thabeng e ntse sebotwane o na le mme letshwao la nepo. Le ntate mokoko wa maletatojane a mabita. Mme porodieme ka dijoko. Mme a molaka la diwa timogolo. Ntate modiuetsane ntate china o ka maputse ntate mosala wa dintogontogo le ntate le bollwana pelo a rogego o ka mmamagabane ntate moro disetsa ntapelo ntate kona fitoko ko mo ke ntse ke le ta le bona ke tla gokana ke ptswa majweng mojedi o te ntate ptswa majweng
0: a go batho
1: radia majanteng kwana ke tse ba boleletse go gae letlapa le tla tswa ke a tseba a mo je dole teng tsela ba tle ba itukise go re tswa bo ikeletse kwa pele wa ga ka letsa palele cha
0: e
1: ga le da ke ga ta ma ga round sa go ya tele tse a se mo ke mo kwa ha o no
0: ha tele di go jwalo
1: e ke mo jwalo a na ju tsa ma ke ntse go ga ta mo lwane a ka ga ta ma ja bo go go tsena lo e
0: a ke le bo
1: da ke ntate
0: Eyelid.

0: Hai Letwe.
1: Hai Letwe.
2: Kala to ka mo hat.
0: Ka fela.
2: Ka di lo ba ni.
0: Ka fela. Ka fela.
2: Kala to ka mo hat.
0: Ka o fela.
2: Re tsabana sa go. Bana le nna ke la go ja go di mo. Ah, tshisi ya go ntse. Ka sa.
0: E ita ba bona ke ne le ka.
2: Nda di wa bena.
0: Ke a phela bana phela ba.
2: Ke a phela. Ana go di ntse le pele fela.
0: E wa bana o tsakile ya ke. Wana o tsakile.
2: Ke go bol ba tlo ya nda ke.
0: E da tlo ja nda.
2: Ke le ka le nda tse ka ta ma yona ga se le le yona ka ma tshwenyana. Sa ntumedisi tsa ntate se batla ke tsela se kwetse tsela nna phela masutse dilo tse monate mme se rametsane o kgone o ratiwa molotatho yang ke ka ofela ka thabatseka ka mo lehlekedi tele bona bone e ntse marago a pakeng tsa lena mojangoko ka ofela bomme sese ditlhaba tsa kase bana ke re ntate gale madi ao se o qeta go feta pela gao modu nantsa o tswaka ngwane jale a elete le nna a gutla tse e letang le nna le ntate ga di buka le ona le ena kodile o fetile moo a e leta le nna a gutla tse e letang le nna ke re ntate ebile la mogana sefela se sentšha ena o ka moale ka tlapa letshoso gatebo ke re mme a matlemagabane mme sejantšhaba ntate bogolo e teng go mogela ke re ntate mogwe tla ke setlha a lemese kgolokodi mme stento o tla sekopile mme stebo tsotsi ke ya thuane ke re mme o tla sekopile e tiye mme matlho a shebile mmo ntate botsofadi o kena ka lenyere mothong o na le motšhesi wa gae mme kgomo eng ya ka eng ya kae

0: ntate Petsa Malweng ke atshe re ke re hopola o ntate Sekuku o fihla ka nnete ke letsa Tholane le yena ao baholo ba rona a re sa ba utlwa le ntate ka mane ka ntate ra mabanta ke ntate abo ntate moholo kgutso ka kgotla we ba nkgono makera semesempewa bo nkgono a majalefa ke a utlwa ntate ra dibukang tsa bua ka bona ba tlo letsa Tholane ao batho ba kgatlhetse ba godileng tshe bokheko motho a sa tseng bokheko bana bana ba ngwana ka bantsho ya metlha ena tshebo a nna bo ya lesome letho mangwele so empa he a nne re kwetseng ke a utlwa ntate yane a baleya mapolisa gao ula gao a go wa kena ke ntse ke ba gopola ka moo bo mme koo dipedi mao le leng la buti ke botse pelo ya ka o laolwa ko wena mogen maila boroko ke a le utlwa ntate gale madi ao sele ke a utlwa moo ntate gale madi ao sele ao letsa Tholane le ntate ya ntseng a ana keng ke mo ka papasi wa mme a ke sa utlwa masthokole masthokole ba ne ba oletse ba le ba isokwalola o kae wena le moladi ngwetsi a tlo ladi ngwetsi ka thakwaneng fela a o ntate Petsa Malweng ke Tholane nna ya ntlhabolola ka nnete ke a ulale ke a utlwa ntate sekatla marana ke a ba utlwa kao fela bo ntate o no itse o tla ba jwang ga batle ba tlo letsa Tholane bo mme Fadimeyang le itsukisa ke mogeletsa mešhaena le ena le ntate lebitso le tshwanang la mme Fadimeyang ntate Fadimehelang kgotso ke ne ke tlo letsa Tholane mogena ke ba rata kao fela ke a ba rata bo ntate naga ao batho ba gola bana beso wa rata ntate Petsa Malweng ne ke tlo dumedisa ke a utlwa senyeo se bueng sa maletsatsi Tholane se phomotse tsatsile a ga batle ga batle kao fela ke ba rata botlhe pela ka mona go na le mme metsike ka diatla a tlo letsa Tholane mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng mme iphe kgotso ka metlha ka mane ka setlabeng o na le mme a fanang o tla lokelwa ke molemo mme lerato le molemo ke ane kwana dijakabaneng ga batle ba tloletsa Tholane ba tlao monate a bantse ba kena moo ba bua mabitso ba bua ba kae ntate ao nna ke a ba lebala jale ntate a re nkomo ka letsa moo le ntate modiatsebe ga a sa kena ntate mojakgomo o ila lefueng ke a mo utlwa le ena a letsa Tholane e ba bangata maila boroko ke a lesompha gobane lenaneo lena le legolofolofolo ke lenaneo le tlhomphileng we lenaneo le le tlhomphileng ntate modimo a o ka lefa bese le eno botlabota e re late matlhokwane sere sitso o ya moketeng ke a ba utlwa le ka kwana ka male supua ke utlwe ntate o noitse o tla ba jwang a ntle Petsa Malweng se ke buile nako e telele jale ga ke sutse le ba bangeea ke seka wa sentle ke bua ke le
1: mongntate
0: waka hela ga tle moladi ngwetse ga ke mmasthokolena ke tsheya mea wa mane ga bare ke nkgono ke eno ga ke motlo kaya are fela ga re leke le wena ntate Petsa Malweng wena o se bodi gona ra o tlhompha ga o botse le dipotso ke rata ga ore o tsa ena stake ntate a ka e se ke ditamotsile ya gore ke nkgono gala ke llela o etsa sane ka nete nna kebe ke batla bana ba seng ba sa kene ba kenetle ga ntse ke ba hweletsa le ao le jwale ba nna le mabaka a bone bo mme ka kgala sentsenyane ka mone ka masebu mamme ke ntate wa ka
1: ga ke lebo
0: e kopana le se

0: ba shebetse ka hare bane ke bona batho ba hlokang go rulelwa a mpole tule se le mohlaba fela phela go itsa la ba ngwale o sonzo rulela bana
1: ke ntse ke re tate ga di buka ke mo uyeo ke bo di hore ka nna ba ntwe ha ina le botata ke batla go amogulela
0: a go ise ditaba tseno ho yena tseno
1: a di tlo mo gulela ka nnete ne ntse ke jwetsa mme segalotsane gore a lokise ge mo gulela o a o di hamolago
0: o taba ko o di hamola
1: o di hamola kapo basadi jale ke tlosele lebileo
0: so tla bona fela na o etsang
1: a jante ngwana bomme wa ka bohlakwana
0: ka nnete motho wa o teba le magwana metsing
1: ka nnete dadi e bane lephama le monate he ngwaneso
0: ga tla bona lephama gona taba tse tsa bateng.

Shame on us, shame on us.

爱列队，爱列队。

0: Shomele bitu betano fela la metsotso re a re lebile ho rayane ya bohlano ha ile masiuona a sile a ba ne ma khatwe ke mo sa mo bona ba la hla ba ithoballa ba ile mba farimeha le bona ba ile hle ba etsa jwalo ba re ha ge ba tla ho le bona lena la ka jeno ba re ha ge ba tla ho le bona lena la ka jeno ke farimeile mona jwalo ka ha ile a tsho a re farimeha farimeha ke se ka la bala molepu jwale ha ba ile mba ithoballa ntate ba wetse molepu a letwe
1: ka lagato le ka magete
0: ka o fela
1: ke tshabana sa kgomo tete pisa mageng ke kopa o fiela ke nkgone kgotswa ke legela pholoo
0: ke tsa bua lona
1: ke lalape sa le a mashome a gobedi a metsemene ke mana ke a lesome go ema ka lesome le motsomong bane letsatsi le le leng le dulwang mabaleng a ntlo ya gago Jehova se fetisa matsatsi a mang a sekete a o dulwang o sele

0: Sena ke Selmoya sa Lesotho se hasang ka makhubu ya medium wave le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz le 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelopele le thuto ke Sontaha. Sala robong khodi ke a phato selmo ke sa kritse pedi mashwa ba ri ya metso tsheletseng o seng le dumediswa ke Fasco mphasa kinela metso tsho yana emedi jo ale ka mra ho ra ina ya bohlano mmedi ale re ka mamela thami so ka muruti magotla
1: ha ga le dumedi se se se jaba se se tla ho seng wa letsatsi la kajeno lenaneo la tlhameswa ho seng wa gotle go entsweng ke morena ho seng wa letsatsi la sontaga leo ka lona re lo mororisa re lo phamisa bogolo ba gae lelo ka o seotshuotlhe ke ntate moruti magotla enyeloa ka mona ka maseru Seapoint Worship Alpha Global Ministries gopolatlhe rona ba Worship Alpha Global Ministries tsatsing lena la kajeno e leng sontaga tshebeletso ya rona e qala ka gora ya lesome hoseng ke tshebeletso eo ka yona re reng marako a Jericho a tla wela ra re Jericho ke ntho nngwe le nngwe e e leng tshitiso bakeng sa go kena kanana ya gago kapa bakeng sa go kena ka tlong ya gago re lo rapela modimo ka tumelo letsatsing la kajeno gore go ke go be le go suthang ga o ka ba le monyetla sentse re o mema le wena ka mona ka maseru Seapoint mabapa le hotele ya ga leneng e bitswa fela Seapoint Hotel o tla re fumana gona teng ke lona le high leadership alter leno le marangrang mona Facebook ge a fumaneya tshebeletso tsa gone di haswa ka kotlolo gona teng mono yono fela o searcha Worship Alpha Global Ministries o tla re tlhola ntle le tshenyo ya nako tlhemoratiwa wa ka o seng wa letsatsi la kajeno ke kopa ke mpe ke tlobala marena a bobedi chapter 7 ka temana ya bone marena a bobedi chapter 7 ka temana ya bone e baleya ka mantsiana ha re kare re tla kena motseng tlala e golo e teng motseng mme re tla swela teng le ha re ka itulela mona le teng re tla swa a re yeng re itatleleng diahelong tsa baseria ha ba re tlogela re phele re tla phela le ha ba re bolaya re tla swa ke a leboga o seng wa letsatsi la kajeno ke mantswe a banna ba bane ba neng ba tshwerwe ke lepera ba le tikologong ya Samaria bana banna bana o gopole lentswe la modimo nne le tla tsho gore batho motho a ne a tshwerwe ke lepera o ne a dula diahelong tsa ba lepera ka mantswe a mang ba ne ba rolwa le batho ba ntshwa ka gara motse ba le o dula diahelong tsa ba lepera taba ke ena o seng jale Samaria e otlwe ka tlala ka dilemo tse supileng ba re ha re ka re ya ka gara motse re lapile go a tshwana jale ke tlala ka mane re tla lo swa ke tlala le ha re ka re dula mona di ahelong ho ntse ho tshwana re ntse re tlo swa le teng ha nke re nkeng khato re ke re eng di ahelong tsa ba Siria ha ba re bolaya le teng ha ona taba hese re tla swa ha ba re tloela re phile le teng re tla phila ba nkile khato bana bana ha ba fika di ahelong tsa ba Siria ba fumana ho se ba Siria e le matlotlo e le mantletsetletse taba tsa ka ke tse na ho seng hona wa letsatsi la kajeno moratio wa ka hle ke ho seng wa sontaha ne ke re jolo ka banna bana ba bane ba neng ba tshwerwe le pera ba neng ba nke kgato ba re thuso ke sen ya ho dula re ntse re itshwela ka meogo re dutse mona thuso ke sen ya ho dula fela re bona gore re tlo swela mona ha abo ha re nke re nke kgato ya ba ba nka kgato banna bana ha o nke kgato wa bona lentswe la modimo le selere ba Siria di ahelong tsa bona ba ile ba ukwa modumo ba ukwa diqi tsa magotla a le godimo ya ba ba ya baleya ba baleela di ahelo tsa bona ka mantsi a mang banna bana hoja ba seke ba nka kgato ba Siria ba ka be ba ntse ba ituletse ba relaxitse ka banna bana ba bane ya ba Samaria moruo wa teng wa setoa hobane ba ile ba khutla ba lo tswetsa ba motse gore he mo hlolota ba o teng ba silia ha ba yo di ahelong tsa bo ba sile di silivera ba sile mantle tsetletse ya ba ka nnete Samaria di ntodi a setwa Samaria ho sengwa letsatsi la ka jeno moratio wa ka mo pesa le mo sa bua mantiana ke ile ka thaba ha ba itse ho nna ha re ka tlhunya ntate mamela ho sengwa letsatsi la ka jeno hla moratio wa ka ska ba dula fatso ntso le jwalo sengwana ho kompe o nke gato o ke e ka tlhunya morena ke a dumela hle ka gato ya tumelo o tla eng ka o sengwana o ya ka tlhunya morena hona le se morena o tshwaretseng sona hle moratio wa ka hona le pheko ya morena a o tshwaretseng yona hona le tharollo ya morena a o tshwaretseng yona banna bana ha ba qala ba nka gato ya ba ntate modimo yena o sankile dikgato tse sekete ho sengwa letsatsi la ka jeno moratio wa ka o konke gato ya tumelo le wena o tlo otle hle o tlo bona gore na e be morena o tshwaretseng na o ko ye ka tlhong ya morena ho sengwa letsatsi la ka jeno ee go ne go boima ke a utlwa empa gato ya tumelo ke a dumela o ka enkana go sengwa letsatsi la ka jeno morena modimo ke modimo wa dipelo o tseba se o se tlhokang o tseba se o se labalabelang o tseba se o se nyoretseng gore mopesalema ke tla tlhola ka tlhong ya Jehova ka ditshio tsotlhe tsa bophelo baka moratiwa wa ka tlhe o kophane fatshe go sengwa letsatsi la ka jeno o ko ye ka tlhong ya ntate o kophane fatshe go sengwa letsatsi la ka jeno o ko tshwore le nna ke saya ka jeno gobane ka tlhong ya morena ke na le tumelo tlhe moratiwa wa ka gore go na le se morena a o tshwaretseng sona go na le tharollo e morena a o tshwaretseng yona ga banka gato ya tumelo banna bana ba le pera ya ba morena go na le sa ba tshwaretseng sona ga banka gato ya tumelo banna bana ba le pera ya ba morena go sona le mamati a butsing go sengwa letsatsi la ka jeno moratiwa wa ka ga o kanka gato ya tumelo ke dumela modimo gore go se go na le mamati a bophelo ba gago a tlabe a se a butse go sona le motlholo a tlabe a o tshwaretse ona go sona le tharollo a tlabe a o tshwaretse yona ya ba banna bana ga ba ya motseng ba lo tlaleya ga o sa bua ka gore ke ba le pera go sope fela banna ba sefile ba bane ba re jesitse taba tse monate ka mantshi a mang banna bana ga ba ne ba phaa mafatshe ba leba lealong tsa basiria e ne e le ga modimo a ba forisa a ba forisa letereng la bona gato ya tumelo o kaenkang o sengwana o le ba tlhong ya morena ke na le tumelo ya gore le bokulo bo oneng ka gara bona letsola morena ga le legutshwane bakeng sa go pholosa letsola morena ga le legutshwane bakeng sa go fodisa nka gato ya tumelo moratiwa wa ka go sengwa letsatsi la ka jeno o kophane fatshe moo ee ke a utlwa mathata a mangata empa o kophane fatshe moo ee ke a utlwa o inetswe empa o kophane fatshe moo le bona ba ne ba inetswe ba ne ba tshwerwe ke lefu le senang pheko gobane bebele e re lefu le na ne le tshwere motho o ne o sena pheko ya lona empa motlha letsatsi leo ba nkileng gato ya tumelo ya bae ba dikganya ka pela maphelo a bona ee tlhe moratiwa wa ka o itshetse ka meogo o lekane o konke gato ya tumelo o sengwa letsatsi la ka jeno o kwa ye ka tlhong ya ntate ee ga o nka gato yona eo lentswe la modimo le re ga o kala o nka gato e le nngwe yena o nka gato ka sekete mamela o sengwa letsatsi la ka jeno moratiwa wa ka ga ke na taba gore na boemo bona bo ne bo dubile ga kae bo ne bo tshwentse ga kae go konke gato ya tumelo go sengwa letsatsi la ka jeno o kolo mororisa o kolo mogumamela o kolo o kopana mmo le baena mmogo o kolo o ja lentswe la modimo o lo ikwela ka gara boteng ba gae ke modimo ya tsebang seo se tlhokang ke modimo ya tsebang seo fetang ka gara sona ke modimo ya tsebang gore na o labalabelang le o sengwana wa letsatsi la ka jeno banka gape ya tumelo gato ya tumelo ya ba bulela hebehebe ya le mmati la katlego ya ba bulela hebehebe ya le mmati la pholo go sengwa letsatsi la ka jeno moratiwa wa ka ga o konke gato ya tumelo o koye ka tlhong ya ntate ke a dumela tlhe go na le se ntate modimo a o tshwaretseng sona ke kopa go etsa thapelo Morena wa rona re a leboga go sengwa letsatsi la ka jeno ka lebitso la Morena Jesu. Banna bana ba bane ba ile bang ka gape ya tumelo ya ba Morena wa rona letswala hao le ba le bona. Tshaba sa hao ke sena se mametse lentswe la hao.

Ke a o dumedisa mmamedi wa Seyalemoya sa Lesotho. O dumedisa ke Mobishopo Daniel Rantle. Ke ena le basebeletsi ba hao ba Seyalemoya sena ka bakwano ka diphaposi tsa kgaso ya Seyalemoya sena. Mona moo ba ntseng ba penya dikonopo gore o kopane le wena maqhubung a tshebeletso ena. Re boetse re na le bane bana ba borona ba ditoring tse kgolo gore gokela gore kopano ena le wena e etsagale. Mmogo re utlwisetsa lenaneo la tumiso. Ke o kopa ke gona gore o tsitse mme o nke bebele ya gago re kene le wena tshebeletsong ena ya tumiso go seng.

ke a leboa ka sefela sena. Ke re molaetsa wa rona setlhoa sa rona se re Modimo leetong la tokologo ya setšhaba. Kare temana e re rapelelang go yona ke temana ya bobedi kgaolong ena masome a bedi go Exoda. Ke nna Jehova Modimo wa gago o ntshitseng lefatsheng la ekgepeta tlong ya botlhanka. Ga re shebe topollo ya setšhaba sa Iseraele ekgepeta. Buka ya Exoda ke buka ya phallo. Mo oketso e kgolo e tlileng e le go falla, go tloga ka sepheo sa go se tlhole go gotlelwa morago. Ke gona go falla. Ke go tloga sebakeng se seng go ya go se seng. Ke go tloga mokgweng o itseng go ya go o itseng. Ke go tloga tlwaelong e itseng go nka tlwaelo e itseng. Baiseraele, bana ba Jakobo, ba fitlhile ekgepeta e le bana ba leshome le motsomong. Ba fumana ngwana bona, ngwana bo bona Josefa a se a le teng a bile a e na le bana ba babedi. Empa fela ba sa mo tsebe gore ke ena ngwana bo bona. Bana bao ba Jakobo ga ba se ba tsebane ebile ba lokise ditaba tsa bona, ba latile ntate wa bona go ba le bona gore a tlhokomelege boqhekong ba gae matsong a bona. Bana ba gae ba seng ba lokisitse ditaba tsa bona mme ba boelane. E ne e le batshabedi mo mamedi e motle, ba tswileng nageng ya bona ka lebaka la tlala. E ne e le batshabedi ba tlala, ba fumane kgepeta e nonneng e atleileng e kgonang go fepa lefatshe lotlhe ka lebaka la ngwana bona bo bona ya bitswang Josefa. Tshebetsong ya Josefa, ekgepeta ile ya fepa lefatshe lotlhe le wetsweng ke tlala. Mo mamedi e motle, ga tsa bophelo di fetoga, go ile wa tlhaga faro ya sakang a tseba letho ka monna ya bitswang Josefa le mesebetsi ya gae eo e entseng. E ka ba bomadimabe bo bogolo ga Mosotho a keke a tseba ka morena Moshweshwe eo Modimo ga a theya setšhaba sa Basotho a ileng a mosebedisa. Fare eo ke ya

neng a bitswa Ramses. O ne a sa tsebe lebaka leo setšhaba seo se le naheng eo. Yena o ne a bona setšhaba seo go leng molemo go yena gore a se fetole makgoba. Ya tlae ba makgoba ba sebediswa ka thata, ba sekisetswa le gona go utlwisa botlhoko ka dinako tsotlhe. Ba phela bophelo ba dinonyana gobane faru eno ha tseba lebaka leo ba leng moo ka lona. Ba ne ba lla sa mmokotsane sello, ba tlile ba tlhoka thuso e le ka nnete. Ga e le makgoba jwalo, ba ne ba amogiwe ditokelo tsa botho, ba ne ba nkuwa jwalo ka fedišhaga e sa utlweng botlhoko, ba tla ba sebediswa hampe ka go fetisisa. Sello sa bona ya e ba sa phologomela, empa ba ne ba keke ba bontsha gore ba lla. Meokgo ya bona e ke le ke tlang marameng a bona e ne e otla pelo. Faru eo a tiisa ketso ya gae, a tiisa ketso ya gae ka go etsa molao wa qomatsi ya masea a bašanyana gore ba bolawe hang ha ba hlaga. Mona o ne a bolaya masculinity, se re se bitsang masculinity, a bolaya botona, a bolaya masculinity ka gare leloko la Jakobo. Bapepisi, basadi, ka gotlhe ka gare naga eo ba ne ba nnegilwe molao o na o kgopo. Ee, ka nako eo bapepisi e ne le basadi fela. Metlheng ya gona jale re a tseba gore bapepisi e ka ba ba banna e se le ba basadi. Bapepisi basadi ba ka nako eo ba ine ba neilwe molao ona o kgopo. Ga Modimo a gopotse go lokolola setšhaba sa gae, o ile a kenya tshabo ya gae, tshabo ya Modimo, fear of God, go bapepisi. Mme bao matsogong a bona go ile wa tswalwa moshe yena yo Modimo ka yena setšhaba sa gae se ileng sa bona topollo. Tswalo le kgolo ya moshe basadi ba bapetse karolo yona e kgolo. Tshabo ya Modimo e beya motho boemong ba go sebediseha topollong ya setšhaba. Ga ke tsebe mmamedi e motle re ka ba eng ga tshabo ya Modimo e ka re tlogela. Ha tshabo ya Modimo e ka re tloela ke tsebe na re ka ba eng. Tshabo ya Modimo ile ya etsa go sebakeng sane sa Midiane mo moshe a balegetseng teng e be o nka thomo ya Modimo go gutlele gepeta ka agenda e le nngwe. Ka agenda e le nngwe go lokoloa ga setšhaba sa Modimo. Modimo o buile ka go totobala go yena gona moo Midiane, a mo tsebisa se etsagalang ka yena nako eo, mme a re go yena, a re go yena. Ga re shebe taba e a e buileng go yena go Exoda kgaolo ya boraro temana ya bosupa go isa temana ya borobedi be genke le temana ya lesome. A re ke bone, ke bontshisitse go tshwenyega ga tšhaba sa ka e kgepeta. Ke utlwile go mmeketsa ga bona bakeng sa batubi ba bona gobane ke tsewa matlhomolo a bona. Ke theohile go ba namolela matsong a ba e kgepeta le go ba ntsha naheng eo, ke ba ise naheng e ntle e kgolo, naheng e kollang lebese le dinotsi. Temana lesome, tlohe jwale ke o rome go Faro mme setšhaba sa ka bana ba Iseraele o ba ntshe gepeta. Mamedi, moshe ka morago go taba tseo a ula a kgodisega gore ke nnete thoma ya Modimo ke ena, a gutlela e gepeta, o bile ka pele go Faro a bua tokollo, a bua tokollo ya setšhaba sa Iseraele. O ne a bua teng ka Jehova Modimo ya nang le agenda e le nngwe go bona setšhaba sa e se lokologile.
tokoloho mo mamedi e motle mo mamedi wa sale moya sale sotho ha sentho e iketsetswang ke rona batho ka dinako tse ding re ka nahana ho ke rona re ka itokollang tokollo e na le monga yona tokoloho liberation e na le monga yona tokoloho ka bo yona ke agenda ya modimo re bona qetellong setšhaba sa Iseraele se tswaka ra kgepeta ka makgomo manku mapere se a nqa lefeleng ke re tokollo kapa tokoloho ke agenda ya modimo naheng ya rona ya bohaisane hohle dihukung tsohle mo ka kopanang teng o tla utlwa hore batho ba re amandla a wethu e ka re matla ke a bona empa matla a tokoloho ke a modimo tokoloho ke agenda ya modimo mme qetellong ho bonahetse setšhaba seo sa Iseraele se tswa ka hare kgepeta ka makgomo manku mapere se a nqa lefeleng ba Iseraele ka morao ho sebakanyana ba tswile ba nahana hore ba setlile ba lokolohile ee bana ba lokolohile empa ba phallelwa ke ba ekgepeta ka dikariki tsa bona hape ba bona lewatle le lefubedu ka pele ho bona e ka letla ba thibela tokoloho ya setšhaba e etsahala ho sa tsotelehe hore na ho na le ditshitiso tsa mofuta ofeng ho yona modimo ba tshedisa lewatle ba tsamaya moo ho omileng taba ya faro le makoloi ya hae le taba ya lewatle le lefubedu le ka pela setšhaba sa hae sa Iseraele ha se qaka ho modimo ka tsela efe kapa efe hobane taba ya ho lopolla setšhaba e tswa ho yena ke theohile hore ke ba lokolle ke theohile tlo ke o rome he jwale hobane nna ke theohile ho tlatla ba lokolla tlo ke o rome modimo o hloka motho yo a mo sebedisa bakeng sa ho lokolla setšhaba sa hae hobane setšhaba ka bosona se lokollwa ke modimo jwale mothating ona momamedi e motle ha re bone setšhaba sa modimo leetong la lefella setšhaba sa modimo leetong la lefella lefella la shure ha ba etswa lewatleng ba kena lefelleng la shure seo ba letsamaileng leo ba letsamaileng matsatsi a mararo ho semetsi ba fitlha sebakeng se bitswa mara mme ba fumana metsi a le teng fela a baba a sa nwee se neng se tla mohopolong wa setšhaba e ne e le boipotso gore na morero wa tokollo ena ke wa modimo na kapa ke wa moši setšhaba sa qala ho ngangisa moše ka taba ya lenyora mme moše a bitsa ho Jehova mme Jehova modimo a mmontsha sefate seo a lokelang ho akgela mahlaku a sona metsing ho phekola metsi goba a etse jwalo setšhaba sa nwa metsi a phekotsweng setšhaba hona moo se ile sa fuwa taelo e reng ba mamedisise lentswe la Jehova ke Eksoda kgaolo ya 25 temana 26 taelo e reng ba mamedisise lentswe la Jehova ba etse se lokileng mahlong a hae mme ba sekehele taelo tsa hae ba boloke melao ya hae yebo hothwe mafu a neng a le ho ba ekgepeta ha a sa tla tliswa ho ba Iseraele hobane Jehova modimo ke ena mooki wa bona temana 26 mo mamedi e motle seo re ithutang sona lefelleng la shure ke hore le ha setšhaba se tswile ekgepeta ekgepeta e ntse e le teng ka hare ho bona ha e le mona kgepeta e ntse e le teng ba lokela ho tseba hore mafu a neng a le teng kgepeta a ntse a tsamaya le bona.

0: mamello pele eo e na le kutlwelo bohloko. Ya ngwaneso, ho hlokala pelo ho tsamaisa setjhaba. Ho hlokala pelo ho tsamaisa setjhaba. A re fetele lefelleng la Sinai. Ho tloha moo ba fihla lefelleng la Sinai ka kgwedi ya boraro, ba tlile kgepeta ba hloma ditente teng. Mona ke moo Jehova Modimo a ileng a lemosa Moshe hore ho tloha ha ba ne ba etswa kgepeta ba kena lewatleng le lefubedu, ya ba ba qala lehwatata la Shuri ho fihla Sinai e sale le yena ya ba bepileng ka maphio a hae a ba tlisa ho yena. Ha ntse a bua mantswe ana le Moshe, o ne a ntse a shebile setjhaba sa Iseraele. O ne a re ho Moshe ba bolelle hore ke re ke temana ya bohlano ho isa temana ya botshelela, Exoda kgaolo ya leshome le robong. O re ba bolelle Moshe hore ke re, mme jwale ekareng ha le ka fela la utlwa lentswe la ka, la boloka selekane sa ka, le tla ba letlotlo la ka la sebele hara ditšhaba tse ding kaofela, e tswe lefatshe lohle e le la ka. Le tla ba ho nna mmuso wa baprista le setšhaba se kgethehileng. Ke itse ke Exoda 19:5 ho isa ya botshelela. Taba tse pedi tse kgolo tse ka bolokang bana ba Jakobo e leng Iseraele dikamanong le Modimo, ho sa tsotele diqholotso tsa mefuta efe kapa efe, ke poloko ya lentswe la Modimo le poloko ya selekane. Moshe o tloha ka pela Jehova Modimo a theohela setjhabeng a tshwere ditaba tse pedi ho tswa ho Modimo. Poloko ya lentswe la Modimo le poloko ya selekane. Ho ba qete ho bua le setjhaba sa habo, yena Moshe a se bolella mantswe a Modimo. A bua le sona bana ba Jakobo, bana ba Iseraele, tlasa thaba eo ya Sinai. Jehova Modimo ha a qeta ho bua, Jehova Modimo a ba theohela thabeng eo ya Sinai e ba jwale ho bua yena. A bua a le ho yona a re, ke nna Jehova Modimo wa hao o ntshitseng lefatsheng la Egepeta tlung ya bohlanka. Basotho ba batle, lona ba phetseng pele ho nako ya boipuso, ho no ho le jwang ho phela ka nako eo? Hobaneng Basotho re ileng ra batla boipuso? Boipuso re ne re re ho bona bo tla re tshwarela eng? Jwale nna boipusong re fihlile ka bohlale ba rona. Ka ba re fihlile jwang? Nna re fihlile ka hobane re ne re tseba ho itlola na? Re ile ra itlola. A re tibiseng maikutlo. A re tibiseng maikutlo. Ha re tibisa maikutlo a rona re ka re letong le re beileng boipusong, Jehova Modimo o ne a dutse kae ka taba ya ho fumana, ka hara taba ya ho fumana boipuso ha naha ena ya rona na? Hopola Mosotho e motle hore palong ena eo re e badileng kajeno, re itse lentswe la rona le re, ke nna Jehova Modimo wa hao o ntshitseng lefatsheng la Egepeta tlung ya bohlanka. Ke re ho wena, mme le ntate, wena momamedi, hohle moo leng hona teng mametseng thuto ya nena, mona moo leng hona teng ho sebetsa tshebetso eo o e fumaneng ho e sebetsa hona jwale, nna ke ka matla a hao
1: nna ke ka bokgoni ba gago, nna ke ka lebaka la go tseba go itlola na. Modimo ha a bua le setšhaba sa gae a re, ke nna Jehova Modimo wa gago o ntshitseng lefatsheng la kgepetletlong ya botlhanka. Ga re gopotsane mmamedi e motla gore Jehova Modimo ya buileng le Iseraele lefeleleng la Shure o itseng, ga re gopotsana o itse o bontshisitse o le a bontshise gantle gore pheko e teng, empa pheko eo e tla sebetsa ga fela Iseraele a ka mmamedisisa lentswe la Jehova Modimo wa sona, sa etsa se lokileng matlhong gae, sa sekegela taelo ya gae tsebe, sa boloka melao ya gae yotlhe, se keke sa iphumana mafung a neng a le egepeta a ba ama, gobane ke ena mooki wa bona. Exoda kgaolaleswentse metlhano temana masome a bidiatse a metso e tsheletseng. Ga taba ena re e fetolela, re e tlisa go rona re le setšhaba sa Basotho, re ka re Jehova Modimo o tiisa gore pheko e teng e tswang go mooki wa setšhaba sena, e leng yena Modimo ka sebele sa gae, empa setšhaba sa Modimo se lokela senke boitlamo ba sona gore se tla mmamela lentswe la Modimo, se tla etsa se lokileng mahlong a gae, se tla sekegela ditaelo tsa gae tsebe, mme se tla boloka melao yotlhe ya gae. Ga re gopotsane mosuthu e motle, momamedi e motle, lefeleleng la Sinai, Modimo o re gomoshe setšhaba seo ke ena ya se pepileng ka mapheo a kang a ntsu, o na supa gore setšhaba sena e tla ba letlotlo la gae la sebele ga ga ditšhaba tse dingwe kao fela, e tswe lefatshe lotlhe le la gae, e tla ba go yena mmuso wa baprista le setšhaba se kgetheileng. Exoda kgaolaleswentse robong temana ya botlhano go isa temana ya botshelela, e tla ba go yena setšhaba seo, e tla ba go yena mmuso wa baprista le setšhaba se kgethehileng. Ga re boele taba ena re itlise gara rona Basotho ba batle, taba ena e tjena ga re itlise go rona go tloga bosiu ba la 4 Mphalane 1966 go fitlhela nakong ena eo re leng go yona selemong sena sa 2026, e sale Jehova Modimo a pepile, a se pepile setšhaba sena sa Basotho ka maphelo a gae. Setšhaba sena se fetile mafella ka mafella tseleng ya sona. Gopola, gopola gore na o thulane le ditsuetsue tsa mofuta o fetsa bophelo. E ne le mafella ka mafella ao o fetileng ka re gona go fitlhela ka jeno. Modimo ha e sale, ha e sale a senkile setšhaba sena sa gae ka maphelo a gae. Mmamedi e motle, botshepei ba Modimo go motlhanka wa gae Morena Moshesho wa pele, Modimo yeo o ntse a bo bolokile go fitlhelela go nako ya setlolo sa gae Motlotlei, Motlotlei Moshesho wa bobedi. Ga re qala gore re fumane basogo le Basotho, re qale go bi gore re be le Morena wa rona, re mo bitse Motlotlegi, ebe o jaga setšhaba sena matsogong a gae, magetleng a gae, e le setšhaba se le seng gape-gape le Motlotlegi. Go fitlhela gona jwale nakong eo ya Motlotlegi letsie la boraro, eo selemo sa 2060 Basotho se mo fumanang entse e le ena. Motlotlei letsie wa boraro ya tlhagang lelokong la bosupa la Motlotlei la Moshweshwe wa pele. Basotho setšhaba sa gae ba tlhaelela go yena go Modimo e le setšhaba seo e tla ba letlotlo la gae la sebele ga ga ditšhaba tse dingwe kao fela. Go tshwanetse Basotho ba batle gore le ame ditšhaba, ditšhaba-tšhaba tsa lefatshe. ke ho bane mga

Hantle o di mahloho ga ke a botshelela sia le moya ke sa Lesotho. Ditaba tse qala letsatsi sonta he sena o di ballwa ke mola yentladi mo mamelike o dumedisa. Motlatsi wa tonagolo Justice Nthume Matjaga o re mmuso, setšhaba, mekgatlo, marena, basebeletsi ba setšhaba le batho ka bomong ba gokagane ga mmogo go lwantsha tlhekefetso ya ka malapeng GBV naga ka bophara. Sena o se buile nakong eo a buisanang le baithuti ba batšha sekolong se segolo sa setšhaba NUL o re Lesotho le gatetse pele ka mehato ya go bopa leano le pharaletseng le tla arabela GBV, mme tebelelo ke gore le tla thakgolwa ka Pudungwana monongwaga. Letona la Tekano, batšha le ntshetsopele ya setšhaba Mohlomphi Pitsolo sa wana o re lekala la gabo le ntse le bopa mananeo a tlo ruta batšha ka boetapele, ditokelo tsa bona le bophelo bo botle ba thari le thobalano. Go sa di jwalo, ya tshwereng molepo e le motlatsi wa mookamedi sekolong se segolo sa setšhaba, Professor Motlatsi Molati, o re dipuisano tsena di etsa nalane, a ipiletsa go baithuti go sebedisa seo ba ithutileng sona. Ga e mongwe wa baithuti Masentle Molapo a ipileditse go mmuso go batlisisa metso ya tlhekefetso ya ka malapeng go thusa naga go fumana tharollo ya mošwelelela. Letona la Temo, kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng le re

mmuso o ipehetse mo olwane wa ho lema bonyane halofo ya mobu wa temo naha ka bophara selemong sena sa temo. Mohlomphehi Sedibe Motjhobogwane o re ba tlotsosolosa ditsi tsa kwetliso ya dihwai ho di hlahlella ka ditsebo tsa metjhini ya temo. O re mmuso o abetse sesole sa Lesotho le setsi sa tlhabollo ya batshwaruwa wa dipolasi tsa temo tsa Tshadikama le Meja Metalana tse mafeteng le maseru ka tatellano go akofisa tlhahiso ya dijo. Ka ho le leng, mongodi e mogolo lekaleng la tshireletso Monghadi Mpopotshwele o lebohile mmuso ka mohato wa ho hlomella ditsi tsa tshireletso ka metjhini ya temo. A re ba tla ithogobetsa ka sekgahla ho bona hore ba matlafatsa kanetso ya dijo ka hare ho naha. Ditabeng tse ding, letona la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba Mohlompheng Buti Mbuti o re baemedi ba letsholo la Re Bontshe Lesotho ba lokela ho tsebahatsa setso, meetlo, dijo le dibaka tse kgahlang tsa naha hore Lesotho le tsejwe lefatsheng ka bophara. A bua nakong ya phatlalatso ya bahlodi ba morero wa Re Bontshe Lesotho o hlophisitsweng ke Koporasi ya Ntlafatso ya Bohahlaudi Lesotho LTDC ka tshebedisano le sekolo sa Mahlale sa Nimco Queen. Mohlompheng Mpudi o re ho bapatsa Lesotho ho se ho tla nolofala ka lebaka la marangrang a fanang ka menyetla e metjha ya ho phetha ya ho pheta dipale tsa Lesotho ho hohela matjhaba. Ya tshwereng molepo e le mookamedi LTDC Mofumahadi Mamello Morojele o re ona ke o mong wa merero e metjha ya ho tsebahatsa Lesotho lefatsheng. O re bohato ona o reretswe ho pepesa talenta ya batjha ka ho ba kgothaletsa ho kenya letsoho ditabeng tsa moetlo le botjhaba le ho pheta dipale tsa Lesotho. Ho sa le jwalo, mongodi sekolong se seholo sa Mahlale le Limco Queen Mofumahadi Mateboho Mohosi o re morero ona o tlo thehela batjha mesebetsi mme sekolo se fane ka dikwetliso ho hlomella ba bileng le seabo ka ditsebo. Ke ya phethela. Mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho o tjhetjisitse kopano ya selemo le selemo ya komiti e kgolo ya tsamaiso e neng e reretswe ho ba maseru maobane. Ho ya ka lengolo le ngoletsweng dihlopha, komiti e re ho tjhetjiswa ha kopano ho bakilwe ke diphetoho tse nyenyane tse ntseng di etswa ho komiti ya tsamaiso. Komiti e re diphetoho tsena di lokela ho phethelwa pele ho tshwarwa kopano ya selemo le selemo ho netefatsa hore kopano e tshwarwa tlasa tsamaiso e hlakileng ebile e tsitsitse. Letsatsi le letjha la kopano le tla tsebiswa dihlopha tsohle hang ha le kgethilwe. Bothateng ona ha re lekole hore e be loti le ntse le sebetsa jwang kgahlanong le ditjhelete tsa matjhaba. Loti ha le bapiswa le dolara ya Amerika ke maloti a 16 le disente tse 15. Loti ha le bapiswa le pondo ya Britain ke maloti a 22 le disente tse 76. Loti ha le bapiswa le euro ke maloti a 18 le disente tse 64. Ha le bapiswa le dolara ya Australia ke maloti a 11 le disente tse 40. Athe ha le bapiswa le yane ya Japan ke disente tse 10. Ditaba tsa hora ya botshelela di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya bosupa.

moketeng wa kgwedi ya bebele e tla ba ka la Mphalane. Bakeng sa dintlha kaofela sebakeng sa ditaba tsena le ho hokahana le komiti ya setereke ya mokgatlo wa bebele seterekeng seo sa Berea, o ka letsetsa modulasetulo e leng Moruti Tshidiso Boumane, mme nomoro tsa Moruti Boumane ke 5803 4321. Ke modulasetulo wa komiti ya mokgatlo wa bebele seterekeng seo sa Berea he, momamedi ya ratehang wa salama ya sa Lesotho. Ha ke fetela ka hare ho ditsebiso tsa mokgatlo wa bebele Maseru, ke hore fela mokgatlo wa bebele Lesotho ka lebenkele la teng ho ntse ho butswe ha e le ka Moqebelo ka hora ya borobong hoseng ho fihlela ka hora ya pele. Jwale ho thwe ha o ka hloleha hore hara beke teng o fihle ka moo ka lebenkeleng la rona hara beke le butswe ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bone ha e fetile ka metsotso e 30. Ha o ka hloleha hara beke monyetla ke ona o ntse o le teng wa Moqebelo he, atamela o fumane dibebele, o fumane difela, o fumane dibuka tsa kereke, o fumane thepa yohle e thusang motho wa Modimo hore a phele hantle. Hantle lebenkeleng la rona le tshwere dithusa thuto sebakeng sa motho wa Modimo hore a phele ka hantle, a phele hantle, a fumane dimatlafatsi, a fumane dihahammele, a fumane dithibela mafu. Motho ona wa Modimo enwa, motho wa moya, o lokela le yena a je hantle e le hore ha o bata a tla se ke a tshwara ke flu le yena, ya ba wa qhaqhasela nakong e thata, ba le yena wa tshoha, a tla tsebe hore a eme hantle, a tla tsebe ho hlola. Hobane motho enwa ka hare ena ha a hlotse fela o hlolela le enwa ya ka ntle. Monate wa hae kore ha ikholele a le mong, o hlolela le motho enwa ya ka ntle. O tla bona motho enwa ka ntle a phela hantle, le ipotse dipotso hore na ena o kgona jwang kgathi o fepile kapa o hlokometse motho enwa wa ka hare. Jwale lebenkele la rona la mokgatlo wa bebele le tshwere thepa e thusang motho enwa wa Modimo hore a je dimatlafatsi, a je dihahammele, a je dithibela mafu. Atabela lebenkele la rona, mme mabenkele a rona a fumaneha le diterekeng tse pedi ka ntle ho Maseru. Re a fumaneha Bothabothe, re a fumaneha Mohaleshoek. Bothabothe mane re fumaneha toropong, ha o tsamaya ka hara toropo ka mono o fohla o leba nqa ya setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa, o feta ka morao ka mono o feta ka tsela eo, tsela eo hantle e leba kerekeng ya Lexa, Bothabothe Lexa. Ho na le sekolo sa primary mono, mme hantle ka hara jarete ka moo ho na le lebenkele gate mono, hantle gate moo ho na le lebenkele la mokgatlo wa bebele Lesotho. Jwale ka Mohaleshoek ka mane St Stephen's mono kerekeng ya church, hantle pela tsela kerekeng moo eo ya church e kgolo tjena e hauweng ka seteng se sefubedu, e ntle hantle le hona kerekeng moo gate moo lebenkele ke leno la mokgatlo wa bebele Lesotho. Jwale sohle so ka se fumana Maseru, o tla se fumana hona ditereke moo Bothabothe le Maseru. Jwale o tlo se ke wa feta wa re hei Maseru kwana dintho di rekeleha hampe, e re re lo fumana ho a tshwana. Mamedi se ke wa feta, iphumanele thepa mono. Ntho e kampa ba fumana ba sena yena ke palo fela, mme ba ka tlola matjato ana a haesale hore o fumane palo ya dibuka tseo o di hlokang, empa thepa yona e teng. Ke a o tisisa mamedi ya ratehang, se ke wa feta Mohaleshoek, se ke wa feta Bothabothe, e kena mono o fumane thepa ya hao. Mohamedi ya ratehang wa seyalemoya sa Lesotho, mokgatlo wa bebele Lesotho o keteka kgwedi ya bebele ka Mphalane. Ka Mphalane ke kgwedi eo mokgatlo wa bebele o e tshwaileng e le kgwedi ya bebele. Wa utlwa ka manene ka Berea ho phathahanwe, huwa kwana le kwana, ho kenwa kereke le kereke, ho kenwa kereke le kereke, ho thwe

hong re tlo ketekang kgwedi ya bebele. Jwale kgwedi ena ya Mphalane ke kgwedi eo mokgatlo wa bebele o e tshwaileng e le kgwedi eo re ketekang bebele, mme dikereke tsohle ka ho naha Lesotho di kgothaletswa ho keteka kgwedi ena ya bebele. Mme ha o ketekwa kgwedi ena ya bebele, kereke e kgothaletswe hore e ke behele Sontaha se le seng ka thoko, e le hore e re Sontaha sena dimpho tsohle tse tla bokellwa Sontaheng sena di lebiswe e le dimpho tse lebiswang bebeleng. Kereke e bitse Sontaha sa bebele, moo ho tla nkuwa dimpho he ka Sontaha se seng feela kgweding ena ya Mphalane, ebe ho iswa dimpho mokgatlong wa bebele, ho thwe mona re fana sebakeng sa bebele. Jwale ke a tseba hore dikereke mono bangodi ba dikereke ba sentse ba le malalalaotswe, ha ke phahama mona ba tla e ba kena lenaneong lane la ditsebiso tsa dikereke. Re sentse rere ke le mokgatlo wa bebele re le mokgatlo wa bebele sentse rere taba ena ha e ngolwe ditsebisong tsa dikereke, e tsebiswe e phatlaletswe badumedi hore helang ha re tshwaheng Sontaha se seng e le Sontaha seo re tla bokella dimpho sebakeng sa bebele ena eo e re kopantseng. Bebele ena ya Ntate Morena Jesu e re kopantseng, a re ke re bokelleng dimpho tse re tla di lebisa ka mane ka mokgatlong wa bebele e le mpho ya kereke ho bebele. Hobane ke re wa tseba hore mokgatlo wa bebele Lesotho tshebetso ya teng ya mantla ke o bona hore bebele ya hlahiswa, tlhahiso ha e le teng e hloka hore e tshehetswe e tsebe ho hlaha. Tlhahiso e hloka ntho tse ngata haholo, mamedi ya rate ha o tla reka peo, o tla reka manyolo, o tla reka wa tseba ho batla ho hlahisa, o tla kenya ditshenyehelong, mme o tla thaba nakong yane ne o seng o kotula. Jwale ka mokgwa o tshwana le kereke e hakolo akgelang bohashananyana ka mono ka mokgatlong wa bebele, e le hore re ne re hlahise bebele, bebele e ne hlahiswe, bebele e ne hlahiswe, bebele e ne fetolelwe, bebele e ne fetolelwe, bebele e ne ajwe ka hare ho naha ya bo rona ya Lesotho. Ke wa tseba hore mokgatlo wa bebele Lesotho ona o sebetsa ka hare ho meedi ya Lesotho. Jwale mokgatlo wa bebele Lesotho o kala 29 o tla tshwara thapelo le dijo tsa hoseng. Tshebeletso ena e tla tshwarelwa mane Emmanuel Hostel ka hora ya bosupa hoseng ha e fetile ka metsotso e 30. Ditekete di teng tlong, le tlo reka ditekete dikerekeng moo rekelang bontate Moruti ditekete, batle re tlo rapelang, re tlo jang dijo tsa hoseng, re rapella ho ajwa hwa bebele ka hare ho naha Lesotho, re rapella bonngwe ba kereke ka hare ho naha Lesotho, re rapella bonngwe ba boetapele ba dikereke ka hare ho naha Lesotho, re rapela hore tshebetso ena ya mokgatlo wa bebele e ne e tswele pele hantle ka hare ho naha ya Lesotho, re ntse re bile re rapela hore ho ke ho be letlole le bang teng le tshehetsang ho ajwa ha bebele ka hare ho naha Lesotho, re tlo rapela le bonngwe ba bomphato ba rona tshebetsong. Rona re le mokgatlo wa bebele Lesotho re hlahisa bebele, bomphato wa rona bona ba kwetlisa batho ditabeng tsa bebele hore thuto ya bebele e anele ho Mosotho e mong le e mong. Jwale ha re fetela kgweding ya Pudungwana teng ka la 28 re tla be re tshwara nthwane bitswang Run for the Bibleless. Run for the Bibleless ke lebelo lane la rona leo sepheo sa lona e leng ho tsosa mokotla wa dithuso sebakeng sa morero o moholo wa ho fetolela bebele ka puo ya matsoho sebakeng sa batho ba nang le bokowa ba kutlo le puo, e le hore le bona ba iphumanele bebele le bona. Ke re wa tseba hore mokgatlo wa bebele Lesotho o hlahisa bebele ka ntho thweng ke di-format tsohle, ka mekgwa yohle eo Mosotho a kgonang ho e sebedisa ho bala bebele. Haeba Mosotho o na le bokowa ba kutlo le puo, mokgatlo wa bebele o hlahisetse motho ya jwalo bebele. Haeba ho na le Mosotho ya sa tsebeng ho bala le ho ngola, mokgatlo wa bebele o hlahisetse motho ya jwalo bebele e buang a e mamele. Haeba batho ba ho na le Basotho ba tsebang ho bala le ho ngola, mokgatlo wa bebele o no hatise bebele, Basotho ba bale bebele. Haeba ho na le batho ba nang le bokowa ba pono, mokgatlo wa bebele o hatise bebele ka puo ena e phopholetsang.

0: ye bitswang braille, mme ke yona tshebetso e kgolo yeo mokgatlo wa bebele Lesotho o etsa ka la 28. Ditekete le tsona di tla rekiswa tloho o kapolate leqhepe la rona la Facebook, lona ke The Bible Society of Lesotho. The Bible Society of Lesotho ke leqhepe la rona la Facebook. Hape o ka ba le rona ka WhatsApp, nomoro ya rona WhatsApp ke 503071 42 503071 42, ke nomoro ya rona ya WhatsApp ka dinako tsohle, ka dinako tsa mosebetsi, mme o ka hokana le mokgatlo ona wa Bibele Lesotho ka dinako tsohle. Jwale ka ho fetisisa, re latele Facebook moo e le hore no fumane ditaba tsa moraorao tsa mokgatlo wa Bibele. Re boetse hape re na le dijakete tse ntle tsa marie tse batang tse thibelang serame. O ka e apara hoseng ha o kwa utswa ho bata, wa apara jakete e ngotsweng The Bible Society of Lesotho. Jwale monate wa jakete tsena na ke hore ha o le setho o tlo fumana 10% discount ka dinako tsohle ha o reka jacket enono ya e ngotsweng Bible Society of Lesotho. Jwale o tla fumana 10% discount. Re na le pledge form le yona e teng ha o batla ho fana sebakeng sa mekete ena e mmedi, o tla e fumana, mme o tlatse hore ke fana sebakeng sa mokete ona kapa ke fana sebakeng sa mekete ena e le mmedi. Jwale hokahana le rona ka dinako tsohle, mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho. Palo ya rona ha e baleha e re ke mohau wa Jehova ha re sa timetswe, hobane mehauhelo ya hae ha e fele, e ntjhafatswa hoseng ho hong le ho hong. Botshepehi ba hao bo boholo. Ke mohau wa Jehova ha re sa timetswe, hobane mehauhelo ya hae ha e fele, e ntjhafatswa hoseng ho hong le ho hong. Botshepehi ba hao bo boholo. Ke palo ya rona ke palo ya rona ka jeno he, mamedi ya rate. Ha re rapele, Ntate Modimo, re o leboha hoseng, re o leboha ka mohau wa hao, re leboha botshepehi ba hao bophelong ba rona. Re rapella motlotleng, re rapella tonakgolo, re rapella boetapele bohle ka ha rona ha Lesotho, marena ba dihlooho tsa dikereke, setjhaba sa Basotho ka kakaretso. Re rapela hore o ba hlononofatse, Modimo wa rona, botshepehi ba hao bo nne bo bonahale bophelong ba bona, ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste, amen. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, re a leboha hoseng, Modimo a o hlononofatse. Dikgomo Basotho ba heso.
1: Metsotso ya rona mamedi e dulang hantle fela ho ye 30 ka mora hora ena ya botshelela. Ke lenano la mokgatlo wa Bebele Lesotho. Ha ho le tjena, ke nako ya hore re hahamalle pele, re fetele ka hare ho ditsebiso tsa dikereke. Hopola mona he mamedi, ha ho sa le mojute, ha ho mokgerike, kaofela re ditho ba bang tsa ba bang, re kopangwa ke madi a Christ. Sena se re ho wena hohle mo leng teng, o batla ho kena he ka lena la ditsebiso tsa dikereke, o dumelletswe hore o ka etsa jwalo. Dinomoro tsa mahala tse o ka kenang ka tsona ke tsa 2231 6429, letsa plus 266 599 33. Mamari umoya, ntumela
2: tumela hle seburisega tonke nna
1: tumela mogatwe waka
2: ela ngwaneso. Ke kopa ho fedisa ditsebiso tsena tsa reform evangelical church. Kgweding ena ya mosadi wa moAforika hle, ke re kgotsong bo mme. Ka mona ka Levisnek, ke re ke kena ka hora ya 10. Tshebeletso e etollwa pele ke mokgatlo wa banna le bahlankana. Ka mona ka Masweding, ke re ke kena ka hora ya 11. Tsatsing lena ke kwala bula pakeng tsa Phutheho le bommabana. Ka mona ka Qalabane, ke re ke e kena ha hora ya 10:15 ka metsotso e 30. Mme ka nnete ntse ba tswela pele ka boitokisetso bo boholo ba mokete o moholo o tla ba ka la tshelela kgweding ena e tlang ya borobong ya peo ya matsoho ya baruti. Ka mona ka Tshenola, ke re ke e kena ka hora ya borobong.

0: amadoda na aswesele ho senga ho sonta ha sala rubong kgweding ena ya phato mo mamedi lebitso la pinena ba re fela o le fika la ka re ntse re haola ka hare ho ditsebiso tsa dikereke o moyeng dumela
1: ha ntse re mo dumela ha ntse
0: ke phela ka mahomogato wa ka o phela jwa ngwena
1: lebitso la ka ke moledi mo jetsa re ke moledi wa parisi a phama e bona di roboto ba thomba mongobo
0: di roboto ntate
1: Jwale mme wa ka re se re bua ka dintho tse pedi kerekeng ena banyedi Lesotho le ya thola thapelo seboka sa banna le basankana prosentering ya qalo bareng ya bothabothe. Seboka seo sa bothabothe mme wa ka se tlo nka dipopeho tse pedi e tlo ba seboka sa pele sa dikerekeng tsa ntjhafatso mona Afrika. Se bitswa TNTMF. Se ba pharoko ka la 7 o isa la 9 kgweding ena e tlang ya lwetse. Ebe ka la 9, ebe seboka sa banna le basankana se bulwa semahabare. Ka diporosentere tsena tse 12, re lebeletse hore seboka sa banna le basankana le basankana ba bitse moo. Porosentere ya kalo pharetseng ya bothabothe ka la 9.
2: I'm not going to be able to do it. Mmeo santame mahe ba ke ya go tsheriya na go baaye ne wa ga se ke go tsile ba nna le ba sanga ba go tsheriya na go tswa ha e so go ra go mo tsuta tsia wa di tsela ha mo go tsema police
0: ta ke ya mo tate
2: ta ke ya mo do e ke le la ka le tse go dinga na bo nne go di ya mo sanga ba se ga go mo tsone bolo ke le lo nali bolo ke bo di mo bele le ona
0: amen e hlenda te mo le di ga le ba ga go kokobela so nta se se se hlonolo fetse ntate
2: khaideri ya motho
0: thank you ntate mamedi ga hatela pele ga metso tsonye mashume mabedi a metso mine ga habile ho renge na bo supa o moyeng dumela
3: dumela nne
0: mo gato wa waka
3: o phela hantle
0: ke phela ka mo ha o mme o phela rangwena
3: ha se phela hantle
0: mo gato
3: ko pasi ke sa di tsibi
0: tsela pele mme
3: ke a le wa mme ke qala pele ka ho le wa ke reka nanya ha eso ya le kokwane Alexa ye o rene re e tse se nda ha se tsile se le ba kolo ya le mme ha ke so bone ka mmele e mo futhi ha ka ho ha ke so bone tshebetso e monate ha ka ho ile ga go lo ipatsa sala ha hua ha

0: Ana re mo yeng dumela.
1: E la la dumela.
0: Dumela motswalle ntata le keta se bana.
1: Ee mme mo lo wa se wa hola lo sa fusa.
0: Ne se go bitse ka la moqibelo.
1: Wa bona.
0: Le ngwa hola se ngwa hola ko lantate.
1: Ee mme lo mo la mari nyane mme. Ke ke di mo si wala re tsa mo se di wa makhato mola o ka lwe ka sralo. Ke mo go tswa mo la mari nyane mme sao. Ha ke na tshebetsong. Ya ba nna la ba tsanga la mosigola ga ofela ba le ga sa bomo tswa la jana re tsentse re tlapa re bona ke ba wa ke re ke tsa ke la ga tsene a me tso se ga ofela ga ke bile taulo
0: tala tse monate
1: a me ta de wa po ina mafujeng le ke nya bobedi ya re wete mme ho le ba mane pe se bi dire ya ka tala
0: tse monate
1: ha re sinya botabothe Molo bentsetsa la ba ri presidente le ntle shumele mo tsemedi. O tla bo ala mabuti mme e tlopile. Ha ke la ga ri presidente ri ma le botabuti. Ke presidente ri ha ke la ga ga tswala ke re ke go bolela mme ke go e tshika.
0: Ake.
1: Ha e go ya garametsa.
0: Halala.
1: Ke presidente ya re go.
0: Halala.
1: O ka go bona ba bua tsa bala ba ga di kholo di ntse bi kholo di ntse ha ya ha tsa le le tedi ene khoko.
0: Mm.
1: Le ba me di ba ra ba le khoko le ba nna ba tlangela ba le khoko. Ke ba nna ba tsalela ke stage mme ha ba tsalela stage ba tsalela ke stage le ba tsalela stage.
0: Ke yentat.
1: Ya no ka se nya bo ta bo te mala president di tedi tsa ga bo tshwana go isa. Ba tai gara ba tshimelo tse ke tsela tlang hae. Wa re mo tlhaka o fela ke re tla nna o se ba ga le ri ba re tswa botabuti motho a ipala a lebile mala bota ke itlela le bang South Africa wa kwa go lo di ja pasa a ipotse wala ba ga ga la a se tlhoka mo motho a la ba te pasa ba nna a tlo ba ke ile o ba ya ditse ma putseng ga mo
0: mm
1: nna mo no wa zwa wala ke a le mo mme le
0: ngwa hola nnete ha se ngwa hola kula ntate ke a o le
1: go ha ba le mo mme
0: khotsontate

0: Mame rumo ya njumela. Pepe, pepe. Mezo zo ya rona ha o eta di mamame ri ituletse hantle fela ho ele shumele metso e supileng le sokoto ra habile ho renga yena ya bosupa. Moya njumela.
1: Mosia.
0: Mogato wa waka.
1: Dumela precious taunyane.
0: Dumela jeli.
1: Ho shapo jang.
0: Kanete ha ona tsempe mogato wa waka wena.
1: A ile tsa tsena wa khatala ke khotso fela.
0: Lona ka go tsa ding ha le utlwa mantjana le nwan nwan sentse lutlwa a o mosiya. Ke go tsa ding ke sefuba.
1: O ba ya se tsaga batho ka nete ke mamu jela jeli damane masitise Lexa.
0: Ka
1: jeno masitise Lexa tshebeletso e etellwa pele ke mogatlo wa bommabana dikakapa. Mme tshebeletso ya kereke e ntse simolola ka hora ya leshomelele motso o mong. Empa re gopotsa ditho tsohle tsa lekgotlana e leng baholo, batshwari ba dithapelo le baemedi ba megatlo go gopola go tla tshebeletsong ya lekgotlana e qalang ka hora ya leshome hobane bosio ba bona bo sitisa mosebetsi wa lekgotlana. Hona ka jeno, Presbyterian ena ya masipise mogatlo wa banna le bahlankana ba Moyeni Lexa. Me ba ilo tlama thoto ka ha ba itukisetsa ho ya Sebokeng sa bona sa mogatlo wa banna le bahlankana ka le bona masipise kwano ha ba rate ho hlolwa. Sontaha weekend e tla e leng ho tloha ka Moqebelo wa la 15 ho isa ka la 16. Presbyterian ya masipise ka mogatlo wa basadi ba kereke e tlo tshwarela ditho tse ntšha dikapeso. Mme ho tloha ka half past one ditho tse ntšha tsona di lokela be di fihla komokomong Lexa. Komokomong Lexa ke parisheng ya Reverend Letete Paul Gemane. Mme hona mohlang oo ka Sontaha sa la 16 tshebeletso ya letsatsi leo e tlo qala ka hora ya leshome hoseng. Sempa re ditho tse ntšha tsamayang ka moo lebile ditsweng pitso eo le bitsitseng ka yona. Re ba lakaletsa dikatlao le mahlonono. Ke a tseba hore ga ditho tseo mamojela jele jamane o teng ga leboa mosia.
0: Jele ke a o leboga Sontaha se hlonolofetseng.
1: Le wena ho be jwang?
0: Dikgomo moratong.
1: Dikgomo.
0: Metsotso ya rona e ituletse hantle fela mo mamedi ho ye leshomele metso e mehlano ha o e tadima. Ge a re lebile horeng ya bosupa. O moye ntumele. O lahlile fatshe o arohane le ona. Hopola lena la ditsebiso tsa dikereke ge le beha gotlo horeng ya bosupa. O moye ntumele. Moye ntumela. Moratu.
2: Ke kopa ho fitisa tsebiso mme.
0: Tswela pele mme.
2: Ke ema khoeng ena, makatholiki a matle. Tikolohong ena ya mohlanapeng kaofela. E ka sita le lona bohle, bohle badumedi. Hore bana beso, re a hopola hore makatholiki a leetong le leng o lo le boima. Empa le tlo ba bobebe ka thuso ya Ntate Modimo ka matsoho a lona. Hopolang hore kajeno ke Sontaha sane sa Amfulopo. E tlo etswa ke kopano e kgolo, e kgolo. Hobane ke kopano ya pele e tlotlehang ya Morena Jesu. Fale bana beso, tlong le itokisitse. Le tshwere bonyanenyana. Ha re se ke be ra tlang fela hobane re tlo tlotlisa, re tlo bina. E ho tlo ba monate hobane re tlo tlotlisa ka difela. Hopolang hore kopano ena yona e hlile ka mesa yose ha e tshwere Amfulopo e ba he ho tla tsha mokhukhu ho sale masente. Jwale tlong le bonyane le tlo akgela ka sengotong e le hore qetellong re tle re tsebe hore le rona re be le motlotlwane wa ho tla rapella Modimo ho ona. Tlong ya makatholiki ohle bana beso tsebiso e etswa ke Mokgono Clementina Tedikgunwana Mohlanapeng Saint Julien di Mazinot ho tlo ba ho behle
0: la
2: a re tsamo ke a tsene go ya mo kana Jesu ke makati di ke le ba di mo di botse. ke leboha nna wa ka nkone tlimentsi na tedi kunwana motlana pen thank you mme
0: ke a leboha wena mogato wa ka gotso ha ya ka
2: thank you
0: mme thank you wena mogato wa ka ka moso ha o kena ke kopa o etse bonnete ba go sa lemo ya sa ha o holele sona ka pa o se kwetse mamari mo yendumela
3: ha jeri ya ka
0: ga ngwana
3: okay tse handle
0: ke phela ka mo ha ntate ka ba phela lwa ngwana
3: sa ba ba le se hlangwa le sole letsatsi la ka sheko
0: ee hana ha ile so ntate ma bitso ha wa kolokile ke mang
3: Maria Consola Argentina le bitsa
0: a kenge atala
3: ai bo le so a nye ba ho potse hle mona no ka ntsho mona hore letsatsi la ka sheko tsebile jo yetela pele ke bana le ba hlangana
0: mhm
3: ya le ke fete ga le bilo ke mathe ka pele nyana ke ba hopotsa hato gore ka la 21 ka tla be gele pharishing ya mohlana pe ka mogatlo wa bana le ba hlangana mo tshepetla le qabana le biti ya le ho jwa lentswe ke go tla mathoto ya le re itukisa ho ya mane qalo presbyterian ya botabothe mo bana le ba hlangana jwale ba tla ba kopane teng ka diphage tse tsohle tsa Lesotho tsa le Gauteng jwale ka nnete ke ye tsa tshitshinya hore bontate ha ke eme ka matla jwale ge tsebo ge genyolo se re ya mohlana pe mo re go kopana nteng go etsa mosebetsi o wa rona itlega ha re ya mketeng o moholo jwale ke re re itlhophile ge te se ka ba nna gare ga ka itlhopha ae kgaitsedi yaka ka nnete ke ya leboa tsebiso ena e ntsetswa ke Maria Consola Argentina lebetsa mona no ka ntsho
0: ke a o leboga ga ngwane ke a o leboga sonta se tlhonolofetseng
3: ga o be jwale tlhele wena kgaitsedi yaka
0: thank you ntate
3: thank you
0: Maria Argentina Consola jo haile sonta haje ke re letla ntsha ne a ke ga semese letla ntsha ne a tswa ka le boxing haile sonta fela je la le jolo mama meri metsotso ya gona e dutse hantle fela ho e le shume pele re fihla ho rengena ya bosupa

mamedi ha utla se gabola jwalo o tswe ke nako ya gore re kene ka gare ho lenano la hlaphohelwang bakudi lenano le o sepheo sa lona wena mogatuwa wa ka e leng ho kgothatsa bakudi malwetseng a bona a mofuta futa re boela hape re kgothatse bahlokomedi ba bakudi ba jwalo baoki mosebetsing o ba ntseng ba o etsa go tsamaisana leeto lena la pholo mmogo le bakudi ba bona. Lebitso la ka mo mamedihle ke Maletuka Taunyane wa Mohauhelwa ka seboko ke Mosia ke Motobatsi ke motho wa mantsheng thebe diome di sena diomela mokgwabotlong ke nare ga ke ipate ke theowa ka leribe le letle le letalana la mmamosa le molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peka ke kopa o tlo ntumelele ke behe mantswe ona e le a thapelo go seng go nang Jehova morena rona re ntse re phela ka wena modimo ka mengwaga le mengwaga o se tshabelo sa rona modimo dithabadiso go tswalo lefatshe leso go boptswe ha isale o le modimo o ntse o le modimo mme o tlo dula o le modimo ka go sa feleng ga kokobela ke hona wena o tlo phahame gobane hlompho poko le thogiso di a o lokela qala le rona lenaneo lena la hlaphohelwang bakudisa le moyeng sa lesotho go seng gona o tlo itlotlisa modimo o

ke rata ge a tsepamise ka ho otloloha temaneng ya bobedi ya kgaolo yena ya mashome a mane a metso e meraro e balehang ka mantswe ana ha o tshela hara metsi ke tla ba le wena ha o tshela dinoka dikeketsa o nka le ha o feta hara mollo o keke wa tsha le malakabe a keke a o tlabola Mama medika re ho seng hona mo re badileng teng wena moratuwa waka. Bukeng yena ya Isaiah kgaolo ya mashume a mane a metso e meraro. Temaneng yena ya pele le ya bobedi. Ke rata hore ka jeno maikutlo a rona ka ho kgetholoha hle o ntumelle re a tsepamise temaneng ya bobedi e balehang ka mantswe ana. Ha o tshela hara metsi ke tla ba le wena ha o tshela dinoka dikeketsa o nka le ha o feta hara mollo o keke wa tsha le malakabe a keke a o tlabola ha o sheba sehloho sa temana yena yo re badileng ka pagaolo yena o tla lemoha hore se re fela ke Jehova ya inotsi ya tla lopola Israel o seng hona ntumelle ke u bitse Israele wena momamedi e motle wa lenane o la hlaphohelwa mbakudi o seng hona mohlomong a ke tla ho wena o le mokudi ya dipateng tse tshisa yo ho seng ho apolwa ho apeswa ibile o sitwa le ho ka iphetola hore o fetohe o lekana hore o tlo fumane thuso ho ba o kibaha Dumelle ke tle ko le mo se hore ke tshwere lentswe la go thatso fela wena moratuwa wa hore le buye mombono bo le mo hanye kare o ka hara malaka be jwalo wa tshaula hlehetswe ke tshepo ke Jehova fela ya nan le matla a ho lopolla Israel o tlo ntumelle ke tle ho wena yeo e ban dinga ka disa di fanne ka polelo ya ho qetela hore nete re lekile sohle ha re sa tseba re se remetse letsatsi fela o tlo ntumella ke re ho wena le ha o tshela hara metsi Jehova o tla ba lwe o pola ke modimo o nan le matla a ho ka fetola seemo sa motho ha hona taba hore na momamedi ho ne ho se ho itsweng bakeng sa bophelo ba ha a hona taba Israele hore na hona ho se ho itswe lefule o tswereng ha lena pheko o le ho ka o tlo ntumelle ho seng hona ke ba pise malwetse a mmeleng a hao le metsi ka pona malaka be fe ha ho seng hona re fumana ngkhothatso Jehova modimo are o tla o lopolla Israele hona le bana ho seng hona e ka baba o ka batswadi ba bona a ga mema le tuka ha o tla utlwisisa ntho ke tsamayang ka hara yo hona le motswadi ho seng hona yeo e ka bang o itshela ka meokgo a ge ha ile hantle ha ke tadima mokudi enwa wa ka mona mo ke telle nna ke sa tseba mema le tuka ke likile hohle ke ile hodimo le tlase ka kokota manyako yohle empa ha hona letho ke fumana hore ho teng o ntsa tetebela letsatsi le letsatsi ntumelle mme waka ntumelle ntate waka ho seng hona lenaneng lena la hlaphohelwa mbakudi ke re hopola ke Jehova ya inotsi ya tla lopola Israele ha o tshela hara metsi o tla ba le wena ha o tshela dinoka dikeketsa o nka le ha o feta hara mollo o keke wa tsha e ka sitana le malaka be fela keke ya o tlabola mitsong la diqholotso tsa bophe hona le ya reng nna bokulo ba ka ha se bo tshwarehang ha se bo nka tsebang hore ke bo supe ya bakere ha ile hantle ho hana mona le mona fela nnete ke hore motho ya jwalo a ge ke kula moyeng wa ka mme ke kgathetse ya mutlwa ka lentswe le tetemang a re mme ke imetswe wena moratuwa wa ka ho seng ho hotle sealemoya sa Lesotho le nanong lena la hlaphohelwa mbakudi a ko ntumelle wena Israele ke re fela ho wena metsingano ao o tshelang ka hara o tseba hore Jehova o ntse a ena le wena noka yeno ye o reng ha o e tadima bodiba o bona botibile empa tseba hobane e keke ya o

0: Mamadou Moyen Dumela?
1: Nage.
0: Ngwana Nneko?
1: Nage. Ke kgothatsa bakudi bana ba ka ba latelang.
0: Moratuwa.
1: Ne. Angelina le Hata. Le mme Mamotebang Mangakane. Le mme Malemo wa Mphakisi. Le mme Malebo wa Ntshere. Le mme Thaba, Mokete Thaba. Ke re ba kgothale, ke a leboha. Ke nna mme Victoria Au.
0: Mme Victoria Au, ke a o leba wena mogato wa ka Sontaha se hlonolofetseng.
1: Thank you.
0: Mme re metsotsong e 25 mo mamedi re habile goreng ena ya borobedi. O Moyeng Dumela.
2: Kgotsa mme.
0: Mogatuwa.
2: Ke kopa o kopela bakudi ba na ba latelang.
0: Eya mme.
2: Ntate mme ge ke lesua. Mme Masatota Lasu. Mme Magentse Makwetlane. Mme Mamogaung Thaba. Mme Malehlanono Thamae. Bana bohle ba kopelwa ke mme Mmaselo mme Makwetlane Kuthi Motsadi.
0: Ke a o leboga wena mogato wa ka hlonolofala letsatsi le letle.
2: Ka o be jalo mme.
0: Dikgomo mme, dikgomo wena moratuwa wa ka. Mamedi re ka gare go lenaneo la tlhaphelwang bakodi salemo ya ke sa Lesotho ke Sontaha bekeng. Lena ke lenaneo le simololang metsotsong e leshome ka morago ra ya bosupa o fitlhela goreng ya borobedi. O Moyeng Dumela. Pepi, hey Pepi wena moratuwa wa ka. Mamedi o Moyeng Dumela.
3: Dumela mme Malitula.
0: Moratuwa wa ka.
3: O tla ja mo se mo go tlhamme.
0: La ka mo ha o me ka ba wena o phila jwang?
3: A mo ha o na ka ne to sa go lukile mme. Go se mwana ho hotle. So ntang sina sa bo mme. Ke rata ho kopela bakudi ba latelang. Ena ke mme Mathaba Mpeketse. Ke mme Matshidiso Mohale. Ke mme Mathabo Motshwane. Ke mme Mantai Botsane. Ke mme Maparamente Pikithi, bona ka nnete ke re ba fole, ba kula ba ntse ba tsamaya. Ba kopelwa ke ausi Annette Leta.
0: Ke a o leboga wena mogato wa ka Sontaha se setle.
3: Thank you mme le wena ka o tshwana Sontaha se setle.
0: Ke a o leboga mogatuwa.
3: Thank you mogatuwa.

0: Dumela mama.
1: Mogato wa ka.
0: Ke phela ba mama.
1: Ke phela ka mohau mogato wa ka ba o phela jwa ngwena.
0: Ke phela ka mohau.
1: Mogato.
0: Ke kopela kopela ke tsena ba latela. Ke nkgono Matelelo Mphulagotso. Ke nkgono Majekele Mapetla. Ke nkgono Sithosi ya Nneka. Ke nkgono Matelelo Mabaleya. Ke nkgono Masipho Ganyapa. Bana ba kopelwa ke Ausmane Nesa Mapetla ka makathaba bosibukele.
1: Ke a o leboga Ausmane Nesa e bale letsatsi le tlhonolofetse moratu wa mmangwane.
0: Ke a leboga mang.
1: Thank you wena moratu wa ka. Mamari mo yeng dumela.
2: Dumela mosia.
1: Mogato wa ka.
2: O phela hantle.
1: Ke phela ka mohau mme ka ba o phela jwa ngwena.
2: Ko ona sela mohau o ntse o re ke letsa di tshiu fatshe le ala mahlomola.
1: Mogato wa.
2: Eh ke kopa go kopela ba di bana ba latela.
1: E ya nne.
2: Mo gana qobete le tsie le mme ma mtsa le tsie. Ba di tshenyang. Ba seng ba sitelo fihla tempeleng. Ne mane o le tokoto ne ma ba thuselo ne ma phukuje le sawana bana bo se ka o fela ke ba itshwagella ka swapano ha so ba le mogana ba hloile mpa wa ba hlahlwa se ba la hlatshepo ba kopela ke nkgono matseko ha tsa utse
1: nkgono matseko ke a o le bohamogato ba ka sonta se se
2: nkgono le ga na data ke sonta ha
1: na ke
2: thank
1: you wena mogato wa ka ke o le bohamme Mamari mo yeng dumela.
0: Nna ke.
1: Gatuwa.
0: Ho seng ho hotle ho entsweng ke morena.
1: Amen mme.
0: Ke go thaba fela ho nna ka lla.
1: Ee.
0: Ku di la o re tisa maoto le maqaqailane.
1: Ke a go kobela.
0: Ale ba ka fela la buitshepo bo re nang le bona.
1: Amen mme.
0: Ba bona ke go rata fela go ba neng batho ba na le ho ka ba tsamaya. Teng ho dimo ka ha go hometsi. Ba se ba batshwametse ha ke ke ya banka le ha ba ka ba kena ka ga malakabe a mollo ha ke ke ba tlaboga ao modimo o na le bona ka dinako tsohle le fela ha le ba tadimile diphakeng hobane batho bana ba o re ba kopelang ba hlile ba kula ba gapaletse ba lakatsa mahau nta mahau wa modimo ba re bophelo ke wena empa batho bona ha ba tsebe o bona ke tlo go thatsa fela ga ga di Victoria hantle. Ntate ke yane sephokomane ntate Tshise Matlaga. Ke fitine ka lebelo. Ke re nkgono Matebo Therane. Ke fite ke mema a doe mo bohading ba ka batho ba modimo. Mema mekgwatsa beng le mema Motebo Mangakane. Ba kgothatsa ka matla le ka otia. Ke nne a natlela tatsa beng.
1: Ke a o leboga wena mogato wa ka.
0: Sonna fa tsake jo mangwani
1: sonta se setla se hlonolo fetse mogatuwa
0: haleluya
1: thank you mamedi metso tsiya gona e dula hantle fela ho ele shumele metso e robong ka habile ho reng ena ya borobedi o mo yeng dumela
3: mo siya khotso
1: khotso le gatolaka
3: ha e ka nnete sonta se setle ke ka nna sa tsenke mo di mo sabonde ka nne ke nge go tsela ba tsibana ba ka ke nda te pheta go yi ke ra ga di Maria mo le ngene ke ya ne go mo di leng ke nna thapelo go kana e ne ma se di se si ha e mo se ya ka nne ka go tlhola ke nne go tsina ga nkhetsa hle ka itshepela mo rena
1: amen mo gatwa wa
3: thank you
1: Mamari
4: mo yeng dumela
1: hle. Pakoti.
4: Mogatuwa. O phela ja.
1: Ka mo ha o matsala tsa bohadi ba ka wena.
4: Ya phila.
1: Mogatuwa.
4: A ka ne tatse la nna ke re ba kudi bo hle ka o fela bana be so. Ha re foleng ke ya mane maseru ha le tsele mo le. Ke re mola mo wa ka hle batho ba motho mo ga gadi wa ha o manye o tsile bophelo a bo botle. Ke mema mafuri qele ke ra o shua ka ke tla ke tlo bona hle mofokeng e motle ke tla o bona ke ba go di bo segato la ka ke ba go pela a go mpela ke matsale wa di wetsentle tle tle tle tle tle
1: tso bi khang tsang ka tsona
4: ke re mema ntho ke tshwara mo wa ke go bona na kae
1: ake
4: ke tshwara gona teile ke apere le fitogile tuko ene ke swaile ke itse ke re nna bana ba ka banyala bana ba batle wa e utlwa ke mema kamoelo jang ke ka kothing kgokgobe go lokile lerato laka
1: ke a o lebogela mema kamoelo sonta se fenolofetse mogato wa waka
4: thank you mami
1: thank you mme gametsotsongwe e leshomele metso e supileng gantle jalo fela wena mamedi ga re lebile goreng ena ya borobedi o moyeng dumela
5: mela nana le tuka
1: mogato wa ka o phela jwang
5: tai
1: ka mogao mme
5: bana ba latelang ke kopela mme mangwana a mona kgolo a kgwe ke kopele mme makatseo tauta mane maputha manatsi ke kopele paballo sa maseu a mane san paul ke modimo wa tsena na fa se tla ba fona makulu nga bona
1: amen mogatiwa waka
5: oh
1: thank you

0: per un Miami Mail. Pepi. O Miami mama ti Gmail.
1: Ke le bo be ke kopa ho kopela bala bala tela. Ke re nana la sapo ya mba kudi ya. Ho
0: la lotate.
1: Ba ke le bo. Ke kopela ho kopela mkhono wa ka, mkhono ma thuso tla di ka mona ka ha di le zulu. Yena o kudi a ntse a tsamaya. Jale ke re modimo o fodisa, modimo e tsadi makatso. Letsoho la e le matla le tlile ho yena le mofodisa. Yena modimo e la ile a fodisa ba neng ba sitwang ho tsamaya. Le yena a tswele pele ho mofodisa. Ena o kopela ke mora wa hae abuti Dimpho Mophete. Ke a leboha.
0: Ke a leboha ntate Sontaha se hlonolofetseng.
1: Tane.
0: Thank you. Wa bona ha ile di album tsena tsa morao nyana tsa Dr. Winnie Mashaba tsona mamedi o tla go hadilla ei ei ei e ka mosia o ka thula wena ya babele ga fona selega o dimo letlase o moye mo mamedi dumela
2: ho tswa molana Jesu
0: mogatuwa
2: ke go thata ba budiwana ya tsinena la ka jeng kere tsatsi yo ka o itsele ha ba tsela dino ka dikeetsa banka le ha ba feta ga malakeke yo a tlabola disikin tseo tse ba leng go tsona tse ba fitang ketsa tseo modimo ntse o le teng ke kgaitsedi ya ka ntate phukolosisedimane ditseneng le malome wa ka malome ba seiso motswai le ye ntate moetsi ledimo a phalole e be nkgolo matshola mazinoto e be nne mabale a gapalama. Ke a leboga ke nkgono maleloko ka matsieng.
0: Ke a o leboga nkgono maleloko Sontaha se hlonolofetse mme.
2: Amen.
0: Thank you moratuwa wa ka. O moye mo mamedi dumela.
3: Dumela mosia hlentshwarele ke kgutlile gape ka tseso. Jo ke kopa modimo ka mogaotlhe go phahamisa nnete le otela. Le sala gona la tsietsi ya dintsha modimo mo hauhele o hloko ba leng ho bona ngwana nne hle botlhoe oi ge kopa modimo ka mo haua ha o ampa phanselo tsola ha ya mo pikitle bo imeng ba mo imetseng ke nkhono ya na teta mmatse kwa ka tsa o tse jo ke a leboha ka tseso fumana monyetlo wona
0: ke a o leboha ka tsikatse ke a o leboha mosia
3: mo gana ha hlonono fatse
0: di khomo nne. Thank you wena mogatsi wa ka. Mamele ga seletswe ke metsotso e le shumele metso e meraro fela jwalo ha o e tadima pele re fihla horeng ena ya borobe.

0: Mamadi o moyeng dumela.
1: Dumela mmangwa.
0: Moratwa wa ka.
1: Ke a phela mmangwa na no thaba.
0: Ke a phela manenesa.
1: A ke kopela kopela kudibana ba ka ba latela. Ke ntate Moseliti biletsa le mmema.
0: Ba retse ke re skenne ba o sabela ke tla ba betsa ka tlapa.
1: Nna mpati le hata bana ba kutlwa ke a sona nini ja mafeta ka baka thao sebile.
0: O se ka ba lebala ba retsa gore ke ga ba ntse ba o sabela ba tla utlwa tlelapa.
1: A ya mmangwa.
0: Ke le ke le brate wa ka senta se fene lo fetse.
1: Ke a leboha.
0: Thank you. Le ntshiganyetsa bana bana ba ka ba ntse ba le bohlale ba ntse ba etsa ntho tse nngwe. Se thabisa mmangwane ga metsotsong e supileng tlhe wena mamedi motlo wa Selma ya Lesotho ga re lebile goreng ena ya borobedi o moye ntumela
2: nkeke le bona ke reke
0: eya ntate
2: nkeke le mme sere mthule le mme mmathabantu le malume simone modikwe le mme mantosera ta ko kgwaba Nne mmalumi le nne mmatai Ruhane ba ya ntate Modikeng Kgobane ka mona ka thabatsa ka kea lebo.
0: Ke a o leboga moratwa wa ka.
2: Thank you.
0: Thank you mme. Thank you ntate. Le le sebile ke etsa mme. Mamedi dumela. Mamedi o moyeng dumela.
3: Ne tuka dumela ho seng ho le tsatsi ho re bolokweng ke modimo
0: mogatuwa
3: ene ke kopa ba kudi bana ba hlaphelwe ke mme mama kgetha ka kata ka lenya kwana ga matekwa ebe nne mathabo marumo ebe nne mapotso malapo ebe ntate maswabi marumo le nne makhomane mahumo ke re bakudi ba nana ba hlaphelwe nne le ha ba kula ba se ba kula boqheku fela ba kula modimo ba etse hantle ba ba kopelang ke nne mma Josephine mama Josa Josa ke hona le ma hona le ma Josa Josa mo se ali moyeng
0: jere hona le mmae
3: hona le mama Josa Josa ka mona ka thaba phatsa ha tente
0: ke
3: a le wa nna ke ga ba hantle
0: ke a le wa mesonta se hlonolo fetseng.
3: Thank you, ne.
0: Thank you, wena moratwa wa ka. Ke saletswe ke metsotso ya mehlano fela mo mamedi lena la hlaphelwang bakudi bakeng sa letsatsi lena la Sontaha sa la robong re tla be re lebega go e be jwale re se re nka rakgadi Magaungelong Kopele le bana ba hae lenanong la sekolo sa Sontaha.

lona bana ho hle mo le mametseng salema sa le sothole le hona teng tsholo ka ka mehla lena ne lena la sekolo sa Sontaha rena le baeti me baeti ba rona ke makauta makauta a emetswe letsatsing lena rena le bana ba sekolo sa Makintane primary mane ha Makintane striking sa mafte me ha ho jalo he ere hore le tele utlo hore ba fela ba le teng ka kwano dumedisang ba hae he ba khotsi baka a se mo he ha ba se ba dumedisitse jwalo ere ke re ka ha mosebetsi o qalwa ka thapelo ba tle ba re qalle ka thapelo ha re rapeleng he ba khotsi baka

le bine ha monate dulang fatshe he le ko mamela ke le balletse ditaba ka mona ka bebele bebele a kere le a itseba ke le balletse ditaba ho tswa ka mane ka bebeleng fela jwale gona jena ke se ke tlo lekoqela a kere le a bona ga ke a enka jwale se ke tlo lekoqela ditaba tseo ke le balletseng tsona ke dinkile efanyeding e halalelang e ngotsweng ke luka kgaolo ya leshome le metso e mehlano temana ya leshome le motso o mong ho isa ho ya mashome a mararo a metso e mmedi mme ditaba tsena di bua ka mora ya lehlaswa kapa mora ya lahlehileng jwale ho thwe he bakgotsi ba ka monna e mong motho o ne a ena le baraba babedi jwale ha a sa na le baraba babedi jwalo ya ba mora e monyenyane o tla ho yena o fihla re ntate ke kopa o nkabele lefa leo e leng laka jwale bakgotsi ba ka ho thwe ntate wa hae kannete ha ka ba hana ga ke bele a tsaya na lefa keng le a tseba gona lefa keng jwale ya ba o a mo agolela o mo fa dintho tsotlhe tseo a reng tsena tsona ke di abela ngwaneno wa ka e monyenyane a mo fa tšhelete a mo fa le tsotlhe jwale bakgotsi ba ka ho thwe ka mora matsatsinyana ya ba mora enwa a nka ntho tsa gae kao fela tsa difueng ke ntate wa gae le tšhelete e ngata fela ya ba wa itsamaela o ifalela motseng o gole kwana go tshwetse a fitlha mono tšhelete ena a e ja a e sebedisa gampe fela kore ntho tsena tsa gae fela a di sebedisa a di keta mpho a sala se na le gae se le sente ra utlwanang go thubela a qalelela utlwa a sa tsena o tla etsang a bolawa ke tlala a lapa a lapa itse ga a sa lapa jwalo ya ba o ntse a tsamahewa ke motho ga a tlhoka a sena tšhelete a sa lapa o sa nagana o rampa batle mosebetsi jwale go thwe gona motseng o gole o ya ba motho e mong wa mothola ka nnete gae ke tlo o fa mosebetsi a re tsamaya o yena he o le wa losa dikolobe kolobe ke re le a tsebana keng

ka disa difariji. Re ka di disa difariji. Ka nnete go thwa ba tsa maalo di sa difariji. Jwale ha di sa difariji jwalo. Go thona di alo sa jwalo go sina le motho a mo fa dijo tsa ka di jang. Jwale go the le di tholwana tseo tsa difate tseo di tseo difariji tsena di neng di ja kapa dikolobe tsene. Go thona di galla. Fela a go sina motho a mo fa jwalo. Wa utlwa gore na o na lapa go jwang go bileng a galelang dijo tsa difariti fela o sena motho a mo fang tsona e le obane jale e le dijo tsa difariti go thwe ka tsatsi le leng a inagana re hele bophelo bona bo ke bophelang a se bophelo le mane heso ntate o na le bahiruwa ba gae ba ja ba goga fela nna mona ke a lapa go thwe ka tsatsi le leng a inagana ke tlo tsamaya ke gokele go ntate ke lo kopa tshwarelo. Yaba ka nnete ka tsatsi le leng are ke a tsamaya a ba tsamaya a gutlela gae itse ga a fitlha itse ga a tlha le mane ntate wa gae a mmona o ne a sa a sotleile apega ke re le bone batho ba a sotleileng kapa bana go tla tlhomana ba le seterateng mona a sa apege diphatlho tse tshetlhang diphatlho tsa ntse gae tsentle e se le malabula fela a tla le magantha a ntse a tla mona o tile batho a le jalo fela a re ke a ya go ntate ke lo kopa tshwarelo itse ntate wa gae ga mmone le nana o le a moshapa ga a ka ba moshapa he o latla itse ga a fitlha a ba fitlha a mo dumedisa he a mo gakare a mo hela a mo thabetse ya ba morena wa gae o reng go ntate wa gae a re ntate ke sitetswe legodimo le wena ke kopa o mpo nkuke jwalo ka mohiruwa wa gago ya ba ntate wa gae ga a mamele taba tseno ko re a sa re ntate wa gae a se ka tlhola monka e le mora gae a mpa tshwane le bahiruwa bane bao a ileng a re le ga bahiruwa ba ntate ba le bangata ga kana ga ba kebe ba tlhoke bogobe ba ja a re fela bonyane le ena empebe mohiruwa ebe ga e sa le mora wa ntateng a mpa le o dula le bahiruwa a mpa sebetsa a tsebe go fumana ntho a e jang ya ba ntate wa gae ga a mamele taba tseno tsa gae a ba bitsa batlhanka ba gae ke bona bahiruwa bano ba gae a re tlisang seaparo se setle-setle se setle ba fitlha ba mo apesa ba mo tlhobodisa tsena tse tshetlhang ke gone ebile le di dinta lo ba dinta le a ditse ba dinta ga le ditsebe dinta ke ntho tsa metlheng ya gae taba ba mo apesa seaparo seno se setle a re lebe le morwese le le sale monwaneng ba morwesa ya re ga a qeta a baki mona moo he a re tlisa namane e nonneng le tlhabe re jeng re ketekeng ya ba ba llata namane eno e nonneng ya tlhabua gwa jua ya ba go monate o entse mokete ke le kuna ga e le mokete o monate wa go letswa go letswa go le monate go letswa itse morayane e mogolo o ne a tswa nageng itse ga ntse a e tla ka ntle a ntse a tla a utlwa go fila batho e sile go na le legatanyana mone be go etsagalang ya ba o bitsa e mongwe wa batlhanka kapa basebetsi ba ntate wa gae a re go etsagalang mo lapeng ga e ka e sile ke moketetse go etsagala ya ba motlhalosetsa ba gae ngwane no o teng jwale ntate wa gae o mo etseditse mokete geleke a galefa eno e mogolo a re hele ntate o etsetsa ngwane wa gae mokete nna se nketsetse moketeng pa e sale ntse ke mo tlhompha ke mamela ditelo tsa gae ya ba ntate wa gae o ya go ena o fitlha a raye ka tlong a kene ka mono ka moketeng le ena a tlo keteka ya ba o a gana re ntate ko o sebeleditse dilemo tse ngata-ngata ke soka ba ke o fosetsa ke mamela melao ya gago empa ga o so ntlhabele le ga e se le potsanyane fela eno mora gago a ileng a senya tšhelete a tsamaya o so mo etsetsa mokete ya ba ke mona moo he ntate wa gae a rae ngwanaka ngwane no wene o ne a latlheile jwale o fumane ke leboa modimo ga e le mona a gotlile ya ba eno a mogolotho a ba ngala a ba gana gore a kene ka mono e be o lo keteka le ena a kwatile gona gobaneng go ketekelwa eo ya sentseng ditšhelete nna e le gale ntse ke mamela nako e kao fela empa ke sa kaka fa etsetswa mokete jale taba tsena tsa rona ke kopa ge dikgaotse mona le utlwile gantle ga kere jwale ha re le mothating ona ha re bineng he re reng ha re tshwaraneng.

0: monate dula mfatshe he ke go le botsa dipotso ke batla ho bona hore na le mametse na tswa le palo ene re e ya letsatsi lena e re bontsha hore mo rena mokimo wa re tshwarela ha re ntse diphoso ha tsotelle rona o entse phoso e kae a ke le utswetsa na dipene kana ko nngwe e mong ha tlile le pene ha iqala e wela fatshe ho se e khwaela jwale ntate modimo o leka go bontsha gore ha le ha re entse diphoso kapa motho e le ana le e le lefou go na le batho gambe le lefou ko re a utswang ha a sa sa gate o go bontsha gore motho a se ka kgathala maatla le ha e ba o tlile o sa utswa ha na re ae ga ona taba se ke utswa ke tlwaetse go utswa dipene nna ke bojalo baka ga ona ntho e nkabang ka e etsa ha fela o itswetsa fela gore ga ke sa tla utswa ntate modimo o tlo o tshwarela ga utlwana gobane go utswetsanang ke sebe se bolayang ga se gantle gore batho ba utswe jale ga o na le ntho e nngwe e phoso o nang le yone o se ka raya ga o sana taba ka nnete nna ke a utswa ke lefobu ga o na taba ke tla sala ke lebalo o fitlhale a sentse ke le mogolo ntse ke tlo utswa ga o tswe jalo go na le nako o tshwanetse o utswetse gore ga ba ne ntse ke utswa dipene tsa bana ba bangwe ga ke sa tla di utswa ke re itswetse ka pelong gore ntate modimo o mo buetse gore ga ke sa tla utswa o tseba gore o tlo o tshwarela jalo ka ntateng ga ke re jale e re ga re le mothating ona ge re tle dipotsong potso ya pele e re monna e mong o ne a ena lebaka ba baka e phamisa letsoo se ka ba wa bua o hweletsa kapa motho a na le karabo a ba sa phamisa fela ga a ga ba tepela ka mona go tho na na lebaka ba baka to kwana o siwa ka o tsamaye ka pelenyana o ke a bote lebitso la gago
1: maaaoi
0: bua gagolo hweletsa o kwa
1: ke re thabile noi o nna ena lebaga ba babedi
0: o na ena lebaga ba babedi o nepile mo peleng o nepile fela ke o ne a tshwile ke nthena qeteletse ya ba baga wa ke tsena o tshwileng ya bobedi go thwe ke morao ofe ya ileng a kopa lefa la gae ke morao ofe ya ileng a kopa lefa la gae ausi a tamela pela ka mona o kale pele ka o bolela lebitso la gaona o mang hweletse mogotsana
1: lebitso laka ke semo motsen
0: agagolo seng
1: lebitso laka ke see morao la kopa lefa ke ya monyenyana
0: o nepile bana bana ba botlhale bana potso ya bogagwe e re ntatae o ile a mofa kapa o ile a gana go mofa lefa ke batla bodi a se o bue to o tsamaye ka pelenyana monna o hatoe o hatoe o hatoe o tle mona o bolele bitso la gago
2: lebitso la ka ke kabelo o ile wa a mofa
0: o ile a mofa o nepile pile o re o ile a mofa potso ya bona e re mora e monyenyane o ile a etsa jwang ka mora gore a fuwe lefa o ile a etsa jwang ha kata o fuwa lefa le o ile a etsa jwang a se ka mphaka ka mokgone ke bona le botlhale ka teng o la etsa jwang.

0: ntse ke bona se ba ka gapa o no phamisisi o ge ke motlwele dropped o tsamae ka pelenyana o laetsa jang ha ka ta o fua tshelete o ya etsa
1: ntlo ga ke se piso ma tshega o ile a tsamaya
0: o ile a tsamaya o ne pile fallela motseng o hole kwa nahe a nkile di tshelete tsa haetseng ata le ntho tsohle tseo a di abetsweng putso ya bohlano ere ha se alapa mo a falletseng mora e monyane o ile a etsa jwang ha sa utlwa gore hei tlalena jwale e mo bolaile ke batla so bui ausi
1: tebiso wa ka ke kamohela mafatlha o ile a kgutlela habo
0: fela pele a kgutlela habo gana o laetsa jwang o lalo sa nke ao kopiletsa jwale o laetsa jwang pele a kgutlela habo o laetsa jwang
1: o ile gatho a lo alosa dikolobe
0: o la a fumana mosebetsi wa o alosa dikolobe a kere mopele e nngwe ere ke a botshelela ha a fitlha hae ntate wa hae o ile a etsa jwang ha a fitlha hae ntate wa hae o ile a etsa jwang na o la nka thuto a fitlha moshapa kapa o la motebela ha na o la etsa jwang ka mantswe ya hao fela o tlhalose gona mora eo e monyenyane ha a fitlha hae o ile a etsa jwang ntate wa hae o la etsa jwang abuti o bue fela ka mantswe ya hao gona go ile go a etsagalang ha a fitlha o go kotekotela ganyenyana
1: fela
0: ga ka lenyana bua ga o le monna
1: lebitso la ke tlhonano mafatlha o ile a mo amogela o ile a mo amogela ha
0: o ne pile a kere moopele ne mongato a boela ha sa mo ametsi o la mo amogela ka wetsa jang ke maakare a ka mo thusa lokwana o la bue ga o na daba tlo ha sa mo ametse go ile go a etsalang
1: letsaka ke ditla mojake o ile a mo etsetsa mokete
0: o ile a mo etsetsa mokete a kere o ne pileng moopeleng he ha se a fitlhile jalo o ile a mo amogela a mo etsetsa mokete jwale go thwe mora e mogolo yena o ile a etsa jwang ga a tlhokomela gore ntate wa bona o etseditse mora e monyenyane mokete o ile a etsa jwang o la etsa jwang ke opela ka bona o bolele bitso la gago
1: lebitso la ka ke Musa Mojela o ile a ngala a tsamaye
0: o ne pile ee go thwe o ile a re ena a ke ba kena ka mono ka moketeng o na kwatile a kere kana go ba nne nyene sa le antsa mamela melao ya ntate wa hae ha so mo hlabelele ha ile potsanyana fela yena a la a itsamela a ja tshelete ya hae ka bohlaswa ke yena o moetsetsa mokete potso ya ho qetela yona ere ntate wa bona o ile a araba mora e moholo jwang ka mantswe ha o fela ka kutlwisiso ya hao ha ke batle le go phete mantswe ke a buile tlo o bolele le tsela ya ka mantswe ha o fela manye
1: lebitso la ka ke mmamoketebele o ile a ralo kena ka tlhilena a loithai
0: o la gobaneng a mo etseditse mokete wa monyanyana
1: lebitso la ka ke gotsetsegae o la gona gobaneng ga etseditse morago ya monyane mokete
0: ee o la re ntate wa gae o la re koba o mo etseditse obaneng
1: ke gobane ga ne a tshwere ke tlala gagolo
0: ke maanang le karabo kapo ke kelebetse karabo ke bone ka one o phamisitse tlo tlo go thusa botlong ga ke re kere ke batla le utlwisitse potsen ntate wa moraelo e mogolo morae mogolo a ke gona sa batle o kena ka tlong a sa batla a kwatile gona gobane ntate wa gae etseditse morae o gae e monyenyane mokete jale ntate wa gae o lare gobaneng a etseditse eo ya monyenyane a sa etsetse ya mogolo o lare ke obaneng
1: ditsalakake tsa ko motsing
0: tsa kotlha monna bua gagolo
1: ditsalakake tsa ko motsing gobane na latlaile
0: o ne pile moopele hele a ene pane se ke tetse ke rebele se ke lefa karabo letlhotse o lare enwa ngwaneno o ne a latlheile o fumanwe nebile ke re le sekebela pheta le mantswe ke a buileng le ke utlwe fela gona ne le utlwisisa o ne pile he

0: ko meme di nomorong tsa mahala tsa 2231-6429 kutlo rena di kopontse na tsa sonta ha o lakatsa o beya bafe ba ba hlano e seng motse ka ofela mamedi mo yeng dumela mamedi dumela
1: ha nke ke le bona ke re ke
0: ntate
1: ke ke le ntate di mphothe go gwabane ke le ntate DFD Johane ke le ntate Motsekeng Thejane ke le mme Mataedi Johane ke le mme Malomile Gwabane ke a leboa ka mona ka Thabatsebe motseng wa Thaba ke ntate Molekeng Gwabane ka mona motseng wa Thabana Mahlanya ka Thabatsebe.
0: Ke a o leboga wena mogatho wa ka tlhona lefalatlhe sonta se se Molekeng. Thank you ntate. Ke a o leboga ntate. Mamedi mo yeng dumela.
2: Mama iwe.
0: Mogatho wa ka.
2: O seng ho tla ha letsatsi o se wa ka e hana ke ha re ya kereke.
0: Ba ba hlano se ke la mpha motse ka ofela.
2: O ya nne ke a leboa. Ke bo ntate ba Usmane ne sa ke a le bona. Ke tlo ya le wena kerekeng ke tsatsi la ka jeno.
0: Ao.
2: Eh a ka nne ke le ma Josu Josi mo go tsere magata ka la fego. O lo e tinya e ditseng pelo.
0: Amen.
2: Ke titime ke le ma Bethlehem a ohle. Le ka matsieng ka mo ha go bodilang sesela. A ga dingwana wa nne ko hantle o kule ha mona tengana tsa tsinele ka poko ba tsa mele bosiu ya le moya nyana wa mahahla hahlamela empa he ke a tsiba go tsena ma sidiere ga tsinda ka jeno a ba me ana atleta o go khotse go nda te thapo so fone ya ka lwa ke ne ana atleta tsa le
0: ke a o leba wena mogato wa ka sonta se hlonolofetse
2: ha mo mangwa ndi ya ratwang ke batho bo hle
0: thank you le gatolaka
2: amen.
0: Masadi a ratwang ke modimo le batho mangwane mamedi mo yeng dumela
2: nake
0: ratwa waka
2: nake
0: ratwelaka
2: ke kabolo ke mme bathabo ke kopela masisiya o ke o tsiana sageta
0: ratwelaka
2: ke moperesita wa ka ntate Gau le mme Matibello Mabaleya le mme Matibello Mphulakgotso le mme Anna Baotse ke gareng kerekeng Makwena.
0: Ngwananeko
2: nake
0: letsatsi le letle lerato laka.
2: Anki Mokwena.
0: Thank you. Ke ha ke a be ke le moentse na diboko tsa ka dingata hampe. Ke re le nna ke le bitsa ka saka mamedi mo yeng dumela. Moratu.
3: Sentse re bolo kwe ke modimo.
0: Ke le bua ha o le jwalo.
3: Alexa Oshe. Ni Catholic.
0: Eh.
3: Ke ke ya le mother Sinoni. Yo selisa go phara ke kete ka letsatsi la nena ria sanna dilemo tse 150 ke kopa hore re le kete kang hantle re enke re kengwe kete ka hantle pelo tsa rona di le fumana mofuthu ha ya le nna majesty na marumo ka mona ka thatsatsa ha tente mama majesty josa
0: mme mama josa josa
3: ha ke ke jali
0: go tswa ha ya temme
3: sense se ya se
0: halala
3: thank you ndoa
0: thank you mogato wa ka mamedi metsotso ya gona ha o isha ba idutse fela ho ya mashuma mabedi a metso mmedi ga re le bile ho reng ena hle ya bo robong o moyeng dumela
4: ha tsamle
0: mogato wa ka
4: nna ke kopao ya kereteng le ntate mmoledi wa ka e leng Thabo Nkwane kerekeng ya Alexa ntate Kwenyelo Gathebe ntate Tefo Monyadi mme Mamotlwang Moeletsi Lomile Makwetlana.

0: mamedi re selletse jalo fela ke metsotso e mene leeto la ka lwena le fihla pheletsong ho seng hona o moyeng dumela
1: a sna tuka
0: mogatwa waka
1: ke ka wa ntse phela ba ngwana sho
0: ka nete ke phela ka mo ha o meka ba wena o phela jwang
1: ka nete ka mo ha o mogena ntse
0: mogatwa waka
1: a ka ntse sentence ne ke go pa ho ya le bana ba latelang ke re ke
0: e ya mme
1: mana le o
0: na ke
1: ne Nena atleta tsadi. Ntate Scotch kompi ka kuching. Ntata ngwana nyane motshwana. Le mme mmaka moelo jangi. Ya ya le bona kere ke nke ya o simpone manga kana ka mona ka mathule na ste. Ai ke le bo wa hlongwa ne se ba le letsa tsile monate mo gana ga tshono no fa le se wena ngwana ne se o fihlela na go itla.
0: So hona la fa la mami le tsatsi le letle le sna ntshitiso ya letho.
1: Thank you ne.
0: Thank you. Saletso jalo fela ke metsotso e meraro mo mamedi pele re fitlha goreng ena ya bo robong ke sa bua ya theoela go ye mmedi tumelletle ke re re sebeditse ka jeno sontaga sena sa ga kgwedi ena ya phatwa makwatle pudula marole e tlhola jalo fela matsatsi a robong mme mo mamedi ke sentse ke re mo e bankile ka o sitelwa ka o hatatogong ka netako nkinela matsong a mading a mogana Jesu Kristo tsebe gore ke ne ke ratile ngwana motho jwale nnete kore matsogo go ditla a sebetsa a thema e banke ntse gantle teng ke a kokobela maatla poko le thoriso ga di lebiswa go yakaletsweng mmago mamedi o tsebe gore ke o rata fu pelo ya ka ka mehlala matsatsi ya qhibidia e pompa didanone ga ke tla ko lebile lebitso la ka ke maletuka taonyane wa mogauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batsi ke motho wa mmantshentabediome le se nna diomela mokgwabo

amerosa masalo so twa kudumedisa hle hohle hohle mo le ngwana teng kudumedisa jwalo ka le bitso le tle le bitso le bolokang le bitso le pholosang le bitso le lopolang le le bitso la morena wa rona Jesu Kriste ka santsa re medisa o seng hona ke nqosa ke Debra ke mogwele wa mantsukunyane wa katale sefiri ba gola ba kitima ma bitleng ha so ke na sagata ha nqosa o tenge tsho ka mehla ke re ha ke lebelete ha ke ipusi ke a buswa mo ke mogana mo house 626 nqosa mogana ka hatsa maele mo o tsama hantle le mogana wa thaba mogana wa dihlaba e motle mo kone ke bua ka manhle a ise na mogana gwa ba ne theko ke ngwana nyana wa mme ya bo sehlana buimametseng a le sonta a jena mamelo sa masalo so thotla le bitswa la ka ke Josephina ke majosa josa ke majosa nkuele ke mo le ba jwalo ena maletuka precious taunyane ke mo sadi ya hauhetsweng ke modimo o bile le wena o tlo amane ho reng ya bohlalotletse kwa ho reng ya brobong a re tswala pele le tsona mogole motlo tlo amana ho reng ya brobong o fitheletse mane ho reng ya le shumele metswe medi a e ka nnete mo sia eno ke tshoka mehla ke re ha motle ditshobotsi fela bona magatuwa wa ka le pelo ya hai e ya jeha tate modimo a nketsetse wena hantle mo sia e motle re shebana ka metsotso ya rona ke metsotso le shomele metsotso le tseng hantle gore ya brobong re furaletse ano le re kenang ho lona ke nanole monate le nanole tlang wena sonta ha se seng le seseng a gore ena ya brobong e otlile tjena mehe ke spiritual journey leeto la semoya mona ke tshoka mehla ke regelaolwa ke moya re buswa ke moya re tsamaya ka leqhobula moya kgotso ke a tseba bona mamela sa masalo so thotlhe go dala ba mmametseng ba sentse ba itukisetsa go ya dikerekeng tsa bona ka go fapana ntate modimo ga nketsetse lona gantle ga e mono dumelang dumelang dumelang tle ka go dikoloi tsa baithi ka mono ke sentse ke le dumedisa mesebetsing ya lona ka go fapana gotlhe mo lentswe la ka le dumang le le gona teng ke a le dumedisa le botlhokwa gagolo mme ke leboe gagolo seng gona gore e be ruri o nkentse kgetho ya gago letsatsi le leholo wena mamelo sa masalo so thotlhe letsatsi la bomme bomme le bohlokwa gagolo ke a le rata dumele ga o le jana mamelo sa masalo sotho ko o bolele gore nna le wena na ge tlo tsamaya ka mogoletselaefeng o tlo wa mona goreng ya brobong o fitlheletse mane goreng ya leshomele metso mmedi a re fitlha mane metsotsong ya mashome a mararo ka moraa gora ya brobong bona mamelo sa masalo sotho re tlatlhe re tlotla re ke ena mogatlhelong wa re sireletse morena letsatsi lena re na le moeti wa rona ena ke ausi moswetsi mokayane le o tlotla majalo tlasa motlhodithero o reng fela ke mosadi ya pelo e bohloko

tsa majwala le rona wena mamera sa masala so thote go tswa mo no horeng ya metsotsing mashume a mararo ka mga hora ya probong o fitheletse horeng ya le shume re fitla horeng ya le shume fitheletse mane metsotsing ya mashume a mararo ka mga hora ya le shume ka tla bere kana jwalo mogatlheleng wane wa thoriso ke tshuka mehla bona mamero sa masalo so tho ke re thorisong ke mo re buang ka yena ele modimo ke mo re paka mahla le boholo ba hae ba re fitla mona metsotsong ya mashume a mararo hantle ka mga hora ya le shume tleletse mane ho reng ya le shume le motso o mong ke kana jolo mo kgahlelong wa khumamelo mo teng ke tshuka mehla bona mamero sa masalo so tho tle ke re bua le yena ele modimo re buisana le yena

Amedi wa samara sa Lesotho ha ke molebe jwalo ena kgethang konese a re fela wa ntaela a re be jwalo fela metsotsong e mekae ha ise metsotso e mashome a mabedi a metso e robedi mo re yang re lebile ke horeng yane ya leshome me jwalo ka ha ke ile ka tsho wena mogatuwa wa ka ga re fitla mona hle re tla ba le mo edi wa rona eleng ena moswetsi mokayane o tlotsa male rona ho tloa metsotsong ena e mashome a mabedi a metso e robedi ge a re lebile horeng ya leshome ho fihleletse horeng yane ya leshome

gopola wena mamedi wa sama sa lesotho hle o tsama jwalo o tla sa mohlodi thero o reng fela ke mosadi ya pelo e bohloko meke o amohela ho seng hona lenane ho la the spiritual journey mogahlelong wa re sireletse morena.

0: to ha tadi me bothata ba le nka go bona o se ba nthwele ngwe fela ke go tshwanetse o tshollela moya wa hae ho Jehova mo apostola Paulo se ka leleng o re ke lebala tse ka morao ke hamalla pele e ka re motho ya neng a utlwile hantle mohlang mosadi a dutseng sekgutlwaneng sa hae a re ke mosadi ya pelo e bohloko bajele bibele letsatsing la kajeno e ka re hopotsa ena mosadi enwa ya robeileng ditho mosadi enwa ya robeileng pelo ho roteng modimo mahodimong ya reng ha o bitsa ho yena e be wa phakisa wa araba.
1: Halleluya.
0: Re ke mosadi ya pelo e bohloko ke ntse ke tsholla moya wa ka pela Jehova mme wa ka o sengwa letsatsi la kajeno e ka nna yaba moya wa hao o tsholletse pela Jehova nako e telele ho so bile o bona e ka e kare ha arabe le thapelo tsa hao empa Maria ka le leng ha etetse Elisabetha lesea le phakisa le bapala ka hore Elisabetha Elisabetha o re ho Maria o lehlono le hobane Jehova o wa utlwa ho sengwa letsatsi la kajeno mme wa ka lwena ngwaneso ha ke tsebe bohloko bo leng ka hare ho bona bo e ka nna ba letsatsi le tjhabang le dikelang o itshela ka menyepetsi ha o bonahana empa Elisabetha ena ka le leng a hlokomela lehlohonolo le aparetse Maria bophelong ba hae wa mo hoposa hore lehlohonolo hobane wena modimo wa utlwa e ka nna ba o sengwa letsatsi la kajeno pelo hae bohloko hobane o nahana hobane modimo ha o utlwe empa lentswe la modimo le re bolela hobane ditsebe tsa hae ha di a thibana o se utlwe ha re bua le yena letsatsi la kajeno mme le ntate le wena ngwaneso ho na le mosadi mohlomong a seng a boleletse hore mofuta ona ona wa cancer ha re sana solution ya ona letsatsing la kajeno o ntse re morena ke mosadi ya pelo e bohloko ya ba re lebala ngaka ye reng e tla re phekola ho sengwa letsatsi la kajeno mme le ntate le wena ngwaneso a nna araba re tjhe mongaka ke mosadi a pele bohloko jale mme Debora a nna karabo ena a fanang ka yona e ka re o na re ha hloke ho itlhalosa ho batho batho hloka ho ba bolella hore na ya tshollelang moya wa hae ho yena na ke mang bibele ha e re jwetse a ya fully in details ka boemo ba a leng ka re ho bona but o mo fa the highlight of what she's going through bophelong ba letsatsi le letsatsi ha o hloke ho bolella batho ka botebo mo o fetang teng but jwale o hloka ho ba highlighta hore le bohlokong ba hao moya ona o tshollela ho Jehova hobane ke moo moya wa rona o fumanang phomolo teng ho sengwa letsatsi la kajeno mme le ntate le wena ngwaneso e ka nna mapelo a hao e bohloko ka hobane o bona o sa bone di-solution tsa ntho tse etsalang bophelong but letsatsing la kajeno pelong eno ya hao e bohloko o ba jwetse o ba o tshollela moya wa hao ho Jehova motho e mong ha a bina se fela o re ha le lakatsa ho tseba ka moo ke phupulisitsweng mamelang ha ke le jwetsa ke le supisa tsela Jesu ke moleoki wa ka o nkgethetse bodulo jale ho sengwa letsatsi la kajeno mme le ntate le wena ngwane se ka nna ba letsatsi lena ha o le hopola ho na le leqeba lane le buleyang botjha bajele re tlo tshollela moya wa rona ho Jehova ho sengwa letsatsi la kajeno mamanedi wa salemo ya sa Lesotho ha ke tsebe na tsietsi ke feng yeo wetseng yeo e ka nna ya ba e nngwe ya yona e entse hore o tswele ka go tempela Modimo a nna masamuele ha ka ba tadima bothata bo a leng ka go bona but ya ba bona bothata bo a leng ho bona bo mo atametsa pela morena ho sengwa letsatsi la kajeno ha re tlo dumella maemo a re fetang ka go ona hore suthisa pela Modimo.

ha re tlo dumela hore maemo a re fetang hona hore suthisa ka ho tempele ya Modimo. Anna Masamuele le bohlokong ba hae o re ke tlo tshollela moya wa ka pela Jehova. Mme le ntate le wena ngwaneso ho sengwa letsatsi la kajeno. A re tjhe mongaka, ke mosadi ya pelo e bohloko. E ka nna ba pelo ya hao e bohloko ho sengwa letsatsi la kajeno hobane ngwana ha wa sa fumana sponsorship. Empa le ha o le jwalo, re tlo tshollela moya wa rona ho Jehova. Ho tseba mang, e ka nna ba Modimo o tla re utlwa. Ho sengwa letsatsi la kajeno momamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, ke batla fela ho kgothotsa, ho kgothatsa mosadi eo e ka nna ba ka lebaka la bohloko ba leng ho bona, o ne a sa lahletswe le ke boyena. Letsatsing la kajeno o tlo o eme, o kene tseleng. Hobane moeti ha kgathale, o petswa ke Modimo. Athe mojadi yena, o tswela pele ho jala, a ntse a lla. Athe bana ba baka bona ba ntse ba tsamaya ka ho kgohlo, ya ba ntse ba ekeletswa matla. Jwale ka kgona le rona, re kene ka ho leeto la bophelo, ho sa tsotele tshehlo le meutlwa, tseo e ka bang bophelo bo se bo re mediseditse tsona. Hobane re a tseba hobane re tshwanetse ho tshollela moya wa rona ho yena. Monna e mong ka le leng a sa kgolo hobane Jesu o tswile bafung. Ha mo bona, qeta o bona hore ke yena o re morena re ka ya ho mang. Hobane ke wena a nang le mantswe a bophelo bo sa feleng. Jwale le rona letsatsing la kajeno, mme le ntate le wena ngwaneso, ha hona mo re ka tshabelang teng ha e se moreneng ka thapelo. Jwale letsatsing la kajeno a re ho yena, tjhe mongaka, ke mosadi ya pelo e bohloko, ke mpa ke ntse ke tshollela moya wa ka ho Jehova. Momamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, o sengwa letsatsi la kajeno, ka thapelo ya ka hle, thapedi ya ka, ke hore tle re tshollele moya wa rona ho Jehova. Empa ka hodimo ho tsohle, ha re kolote lefatshe tlhaloso, empa le tshwanetse ho tseba yeo re bitsang ho yena. Le tshwanetse ho tseba yeo re itshepisitseng ka yena. Jwale Anna Masamuele a re tjhe mongaka, ke mosadi ya pelo bohloko, ke mpa ke ntse ke tshollela moya wa ka ho Jehova. Se ka ho sengwa letsatsi la kajeno, mme wa ka le wena ngwaneso, Modimo wa ka o fa matla, wa ema wa itlhotlhora, wa tshollela moya wa hao pela Jehova. Hobane maemo a re fetang hona bophelong ba letsatsi le letsatsi ke ya nakwana. Mme re tla bitsa ho yena yena thakang wa ba ithobaletseng. Re tla bitsa ho yena yena sedi le sa tlweng. Re tla bitsa ho yena ena naledi ya meso. Re tla bitsa ho yena yena re bo sa feleng morena wa kgotso. A re tjhe mongaka, tjhe mongaka, ke mpa ke le mosadi ya pelo bohloko. E ka re motho a na le ka ho clear-a mathetse e ka nna ya ba a boletswe ka yena. O re tjhe mongaka, ke mpa ke le mosadi ya pelo e bohloko. E se ka e ka re mme wa ka letsatsing la kajeno, diketseletso le ditshepo tse ka bang di ntse di ba teng ka lebitso la hao di ka phakisa tsa hlakoha. A nna ka le leng yena o kgonne ho ikemela, a re tjhe mongaka, ke mosadi ya pelo e bohloko. E ka nna ya ba le yena monga hae hana ya o mo botsa ka boemo ko banana utlwile ba re ba di hore tjhe mongaka, ke mpa ke le mosadi ya pelo e bohloko. Lefatshe le ka nna la seke la lemoha meokgo le bohloko bo o leng ka ro bona. Empa o tshollela moya wa hao Jehova. Ene o tseba le matheka dipelo tsa rona. Mme ka yena re tla fumana pholo. Letsatsing la kajeno mme le ntate lona ngwaneso, e se ka Modimo a ka re fodisa moyeng le dipelong tsa rona. E se ka Modimo e ka ba motshedisi ho basadi ba lahletsweng ke balekane ba bona. Se ka Modimo e ka ba motshedisi ho basadi ba lahletsweng ke masea bona. E se ka Modimo e ka ba motshedisi ho basadi bohle ba lahletsweng ke baratuwa ba bona. Ho na le ba bang ba e leng hore letsatsi la kajeno ba bina sefela ba heso ba ntshile bohle. Anang.

yaba hore tshemo ngaka ke mpaki le mosadi ya pelwe bohloko ke ntse ke tshollela moya wa ka o Jehova Jehova ebe motshidisi Jehova a sidile le qiba le ka bangwana le lona pelwe nyao letsatsing la ka jino mohlomong le leng le ka lebaka la botebo ba lona ga o batlela batho ba ka tseba ka lona empa modimo a tla fodise bohloko bo pelong yao modimo a tla o yele hloko a o sekegele tsebe a tla phakise a gabe gobane ke modimo wa ditshepiso o sa kwenileng ditshepiso tsa ona yaba ore tshe mongaka ke mosadi a pele bohloko ke tshola moya wa ka o Jehova Jehova e be matla le setshabelo sa rona ka mehla le mehla ka lebaka la Kreste e leng morena wa rona amen.

Ngibonke igama leNkosi. Enyangeni ezedlule ngishonela odadewethu. Kwanzima. Manje ngiyazi ukuthi angingedwa. Engeke ngalahlekelwa isihlobo noma umuntu engimthandayo. Noma kumuphi umuntu obhekene nesimo. Ngifisa ukuhlabelela nje kunye nawe mntasekhaya. Ukuthi fundise inhliziyo yakho ukuxola. Fundise inhliziyo yakho ukuphola. Uyayizwa ke ukuphola. Funda nje ukuphola. Ungahambi nenxeba, ungahambi nesilonda isikhathi eside. Kodwa ujwayele nje ukuphola, zipholise. Phola, phola, phola, phola. Phola ngaphakathi, uphole nangaphandle. Bathi noma bekubeka, bekubheka ebusweni, babona ubuso bakho ubupholile. Bathi mamangala ukuthi hawu lona siyazi nje. Ukuthi akakami kahle kanti sawuphole ngaphakathi waze waphola nangaphandle. Mamfuna sisho lento nhlanganise bafethu lapho sibone ukuthi siphuma nani noma kubhlungu Nkosi yami inhliziyo yami yaqaqompha.

0: ke hloka ho fola ka ntle ke hloka le ho fola ka hare modimo fodisa maqeba aka ke mo le bejalo ena pastor Zebenzuza wena mamela sa masalo sothohle abina fela pine monate e reng fela ngipolise ako ngfodise re ne re feletsa jwalo a o si moswetsi mokayane ya neng a bua le rona ka sa mohlodi thero o reng fela ke mosadi ya pelo e bohloko le buile a holo mogatuwa wa ka ntate modimo a retsetse wena hantle o bohlokwa a re shebana kwa rona wena mamelo sa masala so thuhle hudima hloho ra ke a le shume me ha re tsena re kena jolo mogatlelong wane wa thoriso
1: I'm going to go to the house.

Hey, hey, hey, hey, hey, hey.

Yesu angazi ngabe kwenzakala ngithula ukuba ngkwaZulu ngase ngiyabhuka ke mina ngihlala ngezinqa ngizwa ukuthi ukhona lo muntu okhuluma nami ngase ngithi

Amedio sa masala so tlhame so tswa rona ke metsotso e mashume a mabedi hantle re fogaletse hora ya leshume. Nako intsele yane ya thoriso. Pola mamero sa masala so tlhaga re fitla mane metsotso e mashume a mararo hantle ka mara hora ya leshume. Re tla be re kena jwalo mogahlelong wa khumamelo. Re tla be re kena jwalo mogahlelong wane wa khumamelo hona le pine ke ba tla mona wena mamedi wa sama salosotho e re ke bone hore na re tla e fumana na kiena ntumele ke mo le ba jwalo ena Susan a tsama le ena lebo ba re fela ingoma ke nke jwalo ena Simpiwe a re fela sizo ba lekela kuwe

Oh, aleluia. Oh, Jesus. Hey, Mosem. Nikona ngapha. Nikona ngala. Ayi nikona lapha ya. Uyazi Thulasi. Kulonyaka ngifuna ukwengena ngevoso.

ke le mosadi wa hao ke a bona hore ke gathetse ke hona ke apola ke apesa empa bo ya maoba hao ba bophelo bo sa fetohe ka mohlomo njobo ha o ka wa etsa ntho e fapaneng ya ba o rohaka modimo o tla shwa mme tla re ha o shwele ka mohlomong bophelo ba hao kapa nama ya hao e tla ke e phomole e tlwelle ho utlwa bohloko gobane gona jwale jobo o sotlehile gobane gona jwale jobo o utlwa bohloko gobane gona jwale jobo moya wa hao ga o na kgotso moya wa hao ga o na phomolo a koroga ke modimo yenwa ke rata monna eno ha a raba mosadi wa hae o mmotsa gore na re tla gola tse molemo fela go jehofa na a na re batla go utlwa tse monate fela go modimo na a na re batla go bona phunyeletso go modimo fela na a na ke tse molemo fela tseo re batlang go di gola go jehofa na ha e ka ga re tlisetsa matlhomola re batla go mo rohaka na ha e ka ga re tlisetsa bohloko re batla go mo furalla na ha e ka ga o ba boima bophelong re batla go utlwa e ka ga yo e le modimo na ebe pelong ya ka go nyoloa mantswe a reng a ka hladulang ka kgotso ga ra tshiusa mefuta e ka re monna eno a bitswang jobo ke monna ya ileng a dula gara ditshiu tsa mefuta monna eno e ka re tshiu yeo a nneng a le go yona e ne e le tshiu ya matlhomola tshiu ya botlhoko empa re le ga o le jwalo ke a tseba molopoli wa ka o ya phela a re le ga o le jwalo ke a tseba yankalo sang o ntekane a re ke a tseba le ga o le jwalo ga gona letho le kekeletswa ke modimo a re mosadi wa ka ga ke tlo roka modimo ke tlo dula garabo ya mabona gobane go na le nako ya modimo o tla ntsha ka ra setlha sena gobane go na le nako ya modimo lentswe la gae le tlang go phagama e be bophelo ba ka bo ya fetoga ka nna ba ke bua le mongwe seng gona o bona boemo ba gae ba bophelo bo sa fetoge ka nna ba ke bua le mongwe seng gona o bona gona le gore dintho di ntlafale o bona di ntse dimpefala go ya pele e ka nna ba ke bua le mongwe ya reng ga e sale ke dutse ka ra lelapa lena lelapa lena ga le mphe kgotso a e sale ke dutse ka ra mosebetsi ona ke dutse ka meogo a e sale ke dula ka ga lenyalo lena ga ke na botsitso ga e se ke tloa ke roga ke modimo to ka e ba nako moratuwa wa ka go seng ya gore o ka qetelela o roga ka modimo re tlo dula ga ga ditshiu tsa mefuta re tlo dula go le bohloko go le boima re tlo dula maotong a Jesu leeto la bophelo le le thata re tlo dula maotong a Jesu le ga o ka wa nolofala re tlo dula maotong a Jesu meogo e keleketla marameng a rona re tlo dula maotong a Jesu tshepo e batla e latlhega re tlo dula maotong a Jesu le ga menyako ya katlao e ka ya kwaleha re tlo dula maotong a Jesu le ga modimo a keke a raba dithapelo tsa rona gona jwale empa re tlo dula wa bona mosadi a dutseng ke mosadi ya okgang maatla wa bona mosadi ha ka dula o bona mosadi ha ka phomola o bona mosadi ha ka nama monoto wa hae ke nakong eo a kgang maatla ka gona mosadi wa mosotho a kekeng a rwala nkgo ya gae ya ba o e nanabela sedibeng a ntse a eme o a tseba o rolokela o kokobela jwale re tlo dula o seng ona ga
ha ke tsebe go na o ka ga boema bofing empa ka ra tshiu yona yeo mosadi wa modimo o tlodula ha ke tsebe re na o ka ra tshiu ife magatwa o seng empa ka ga disappointment yeo ka ra bidreya le yeo re tlodula maotonga Jesu bona le ba thabile ngo seng bona ba re e le nna ke mone ke modimo ya nte fetseng dibe mogatuwa wa ka re tlodula a se maemo a tlo re kgethela gore na re tloe kapa re dule na a se maemo a tlo re kgethela gore na modimo wa rona re mo rorise kapa na a se maemo a tlo re kgethela gore na re lokela go etsa jwang empa a ka hladulang ka kgotso ga ga ditshiu tsa mefuta gobane mookamedi ya renang o tseba tsotlhe tseo re di tlhokang dula ka kgotso ga ga tshiu tsena tsa mefuta dula ka kgotso ga ga tshiu tsena tsa mefuta a ko kgethe o dula ka kgotso se ka ba tsamaya a ko dule ka kgotso se ka ba ngala a ko dule ka kgotso se ka ba nyahama a ko dule ka kgotso re tlo dula re tlo dula re tlo dula moya o halalelang re a leboa o seng moya o lokileng o na le maatla o ya phela moya o halalelang lebitso la gao le letle modimo wa rona o lokile o apere maatla ntate re tlo dula maetong a gao re tlo dula bonamelong ba gago re tlo dula ga o na mo re ka rayang teng re tlo dula modimo wa ka ya lokileng ona le mosadi a ileng a dula mosadi eno o na fumana dithogako letsatsi le tšhabang le le dikelang mosadi eno o na fumana ditshokelo bosiu le motsheare e re ka le leng la matsatsi a kgetha go dula ya ba mosadi eno ore ke tlo dula o fitlhela o ntlhonolofatsa ka lesea a re ke tlo dula ga o na mo ke yang teng a ko dule go tlhemo le ngwana teng moya o lokileng ga o na mo re yang teng re tlo dula re tlo dula modimo ga o na mo re ka rayang teng empa re tlo dula maotong gago modimo ga o na mo re ka rayang teng re tlo dula nneteng ya gago modimo wa rona ga o na mo re ka rayang teng re tlo dula leseding la gago modimo ga o na mo re ka rayang teng re tlo dula phomolong ya gago modimo ga o na mo re ka rayang teng re tlo dula ditshepisong tsa gago modimo wa rona re tlo dula ga o na mo re ka rayang teng gobane ke wena ya nang le mantswe a bophelo monghadi re tlo dula o seng moya o lokileng re tlo dula o seng modimo wa rona thapelo ya rona e nngwe fela o seng kore re tlo dula ga o na mo re yang teng

awa ibuang ibe hawe petahatsi re a tseba modimo wa rona gore ha o itse o tlabula o tlabula modimo wa rona re a tseba gore le ha maraba a ka tshewa mo ba tlamba ma ba ha ba fete teng ba tla feta modimo wa rona re a tseba gore le ha le fatshe le ka la paralwa ke le fifi wena Jehova o le sedi ho rona o tla ka ganya ya hao o tla ka borena ba hao Emanuele modimo wa rona re tlodula re tlodula re tlodula moya o halalelang re tlodula maotong a hao moya o halalelang re tlodula boteng ba hao moya o halalelang re tlodula ditshepisong tsa hao moya o halalelang ha ona mo re yang teng re tlodula go sa tsotelle gore na lefatshe le re sheba jwang go sa tsotelle gore na re phoqeile ha kae moya o halalelang o sa tsotelle gore na re tsamaya mepa ye mekae empa lentsweng la hao ditshepisong tsa hao re tlodula gona teng modimo re ka sesuthi maemo a bophelo ba rona ga se ona a tlo re tlosa boteng lekganyeng ya gago modimo wa rona re tlo dula go ntse go le jwalo modimo wa rona re ile nne ra dula nakong eo go le monate ya ba re re tumisang jwale go sanna modimo re etetse bophelo re bofumane morena Jesu o bo tlisitse moya o galalelang re ile ra dula go le monate ya ba re na le bopaki ba botshepei ba gago moya o galalelang re ile ra dula go le monate ya ba re ga o naya tshwanang le wena o lokile moya o galalelang le ga o ka ba botlhoko a re tlo dula ebe re bina sefela se reng sedi la kampone setse tsela moya o halalelang re tlo dula ga ona moo re ka rayang teng re tlo dula moya o halalelang ga ona moo re ka ra baleelang teng empa re tlo dula maotong a gago ga ona moo re ka rayang teng empa re tlo dula ditshepisong tsa gago moya o halalelang la gao keke wa etsa gona jwale ga re rorise gobane o re arabela hanghang modimo wa rona re o rorisa gobane thoriso e ya o lokela

wa ke tsela empa Jehova setswalle sa hae ha sena o fetoha moya o halalelang re dumetse ho wena o seng re kgodiseile ho wena moya o halalelang re a leboha moya wa nnete re a leboha boko le thoriso di a o lokela kganya yohle ke ya hao borena bohle ke ba hao ha re sombone ya ka ngwena ha re sombone ya ka ngwena ha re sombone ya ka ngwena ha re sombone ya tshwanang le wena o ya halalela kgosi ya rona o ya halalela morena wa marena We are halalela when I appealang. We are halalela when I alayanya halimang. We are halalela mushumpe ya khabani. Maya o halalela. Tumisa jwalo. Maya o lukileng halaletswa jwalo. Dula o le jwalo modimo wa rona dula o le jwalo khosi ya rona dula o le jwalo mo ka media phahamileng dula o le jwalo wena ya tlang ka borena dula o le jwalo wena matla le tshepo ya rona dula o le jwalo mo hlomphehi dula o le jwalo wena ya halalelang Dula ole jwalo modimo wa rona Dula ole jwalo khosi ya rona Dula ole jwalo matla a rona Dula ole jwalo tshepo ya dilemo tse tlang O ya halalela Re tlo dula maotong a hao Re tlo dula boteng ba hao Re tlo dula modimo wa rona Ha ona mo re ka ra balelang teng

0: Mamedi wa salama sa le sothometso tso ya rona e mene ge furaletse hora ya le shume le motso o mong. Re tlotla re kena lentsweng la ntate modimo wena mogatuwa wa kae motle. Le bo jwalo nako ya khumamelo yeo re bileng le yona. Ha jwale moeti wa rona ke mme mahlompho mokotso re tlo tsamaya le yena ho seng hona ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. Haleluya. Mamedi wa salama sa le sothong tumelle ke o lebohe ka hore etsa kgetho ya hao mme mahlompho hle ke lebohile haholo mo rutuwa ka hore e be le ho seng hona ha re kwakota mamating a hao ruri e be o a re bulela. Ke ile ka bona letsatsing la maobane o nontso etsa mosebetsi o tshwanang empa ka nnete le ho seng hona wa re ae ke tla rwala dieta tsa ka ke tlo bua le momamedi hohle moo a leng hona teng ke a o amohela mme.
1: Oh, hallelujah. Ke ya leboha, ke ya leboha. Ke rata fela ho seng ho leboha moya o halalelang ho tla mpea sebakeng sena, ho tla o leboha le wena hore be o mmemetse sebakeng sena ho tla bua le Basotho. Kgweding ena e ntle, kgweding ya mosadi wa mo Afrika. Jwale moratuwa wa ka bamamedi, re tlotla re kena palong ya lentsho la ntate modimo. Palo yeo re kenang ho yona ke palo ya buka ya tshenolo. Tshenolo chapter 12, re tla bala verse 1, ke tla le jwetsa hore na re tla ema kae. Lebaka fela ke hobane hlile re ka go kgwedi yona ya mosadi wa mo Afrika. Jwale ke kopa re tle re kene lentsweng, lentswe leo re kenang ho lona. Chapter 12. Ere yaba mohlolo o moholo wa hlaha le hodimong e le wa mosadi ya pare ya apereng letsatsi kgwedi e le tlasa maoto a hae a rwetse hlohong mofapa hloho wa dinaledi tse leshome le metso e mmedi e ne e le moimana mme a hoa a setse a le peleheng a utlwa bohloko ba ho beleha. Mohlolo o mong hape wa hlaha lehodimong e le wa dragone e kgolo e kgubedu e nang le dihloho tse supileng le dinaka tse leshome le meqhaka e supileng dihloohong tsa yona. Mohatla wa yona o ne o hulanya karolo ya boraro ya dinaledi tsa lehodimo mme o ne o di lahlela lefatsheng. Dragone ya ema pela mosadi ya belehang hore e tle e je ngwana ha se a mmelehile. A beleha mora ngwana e motona ya tla a losa ditjhaba tsohle ka lere la tshepe mme ngwana hae a nkelwa ho modimo le troneng ya ona. Mosadi yena a belehela felleng moo a lokiseditsweng ditulo ke modimo hore a tle a fepuwe teng ka matsatsi a sekete se nang le makgolo a mabedi a mashume a tsheletseng. Jwale ntwa ya e ba teng lehodimong Mikaele le manyoloi a hai a lwantsha drakone. Drakone ya lwana e ne e na le manyoloi a yona empa ha ba ka ba hlola mme ha ba ka ba hlola ba ena le ditulo lehodimong mme drakone e kgolo e le noha ya kgale e bitswang diabolosi le satane e thetsang lefatshe kaofela ya dihelwa ya lahlelwa ntle ya dihelwa lefatsheng le manyoloi a yona. Jwale ka ukwa lentswe le leholo lehodimong le re jwalo ho hlaile poloko le matla le mmuso wa modimo wa rona le matla a Kriste wa ona hobane monqosi wa bana ba rona ya neng a nqosa pela sefahlo sa modimo motsheare le bosibu o dihetswe ba mo hlotse ka madi a konyana le ka lentswe la bopaki ba bona me ha ba ka ba re letho ka bophelo ba bona le ho isa lefungo modimo wa rona le na ke lentswe la ha ntate wa rona Jehova tlo bua ka mo wena o batlang ka teng Jehova ho tla nlopolla lo lopolla ba mamedi ka lona ka lebitso la Morena Jesu

ha o dumela o ka re amen, ha o dumela o ka re amen. Mona baratuwa ba ka re bala ka lengolo, lengolo ke tshenolo, lengolo lena le bua ka mosadi ya thewang lehodimong a imile. Lengolo lena le re mosadi enwa o ne a pere mofapa hloho wa dinaledi. Mosadi enwa o ne a rwetse kgwedi ho yena. Mosadi enwa o na tla hona le ntho ye wa e jeringa. Jwale Bibele se bua mantswe ke ana e re ya ba ho hlaha noa ya satane. Ho hlaha drakone noa ya kgubedu. Baratuwa ba ka letsheareng la letsatsi la kajeno. Ke tlile ho lona o tla le tsebisa hore Bebele kapo moyetlo wa Sesotho ha mosadi a se a imme hona le dibaka tse wa seng a sa lokela ho tsamaya ho tsona hobane jwale o nka ha bobebe hobane jwale ho sona le ntho ka hare ho yena ya wa seng a lokela hore a kgaloe pela dintho tsa mofuta wa itse hobane jwale hona le ntho e holang ka hare ho yena jwale Bebele re ka hare ho mosadi enwa ha lehodimo le motheola jwale ya banua ya satane dragone hona le ntho eo e targetile but Bibele ya ka ya mosotho ha ipua e re nakong eo re tlo lebella lesea motse e ba nakong eo lesea le tlo hlaya ausdore hona le ntho beuwa nthona ye beuwang ke basotho ke lehlakana nthona ya bontsha go sebaka sena hona le ntho yeo se e lebeletse jwale Bebele bua mantswe ke ana e re noa ya satane dragone e itse ha e theoa lehodimo le lona hayayayaya lehodimo la theola mekiele lenyolo e la ntwa go tla lwanela mosadi enwa ha ke tsebe na mosadi e ke buang le ena o seng gona ke mosadi a tsamayang ka ga botlhoko bofehe jwale Bebele bua mantswe ke ana ngwane heso e re mosadi ona o na le mahlabe mosadi ona o na sa na le diveste mosadi ona o na sa na le diplane e ka nna bona sa tswa sekaneng a tseba gore ke lebeletse lesea la moshanyana gobane yona Bibele ena e bua mantswe ke ana e re mosadi ona o lebeletse ngwana e motona pholosa ditšhaba jwale ga re tla Bibele e re ya ba Herota o batlana le lesea ngwana so ntho tse ding satane o dinkgala le pele ya ba moya o halalalang ke kopa o nthuse batho bana ga ba bone ngwana batho go na le noad go na le drakone go na le tlhophiso ya ntwa ka lesea lena le mmalona ena a sokang a le bona ba Bibele ge legodimo la romelela bekapo legodimo la romelela lenyoloi legodimo la romelela la re enwa ke mokgethwa wa ka la re enwa ke mosadi ya tshwere ntho yao ke lokelang go tla bona gore ke lokela go pata lesea baratuwa baka Bibele ga e tswalela pele ga o ntse e bala e re ya ba go theoa ntwa e kgolo modimo a re ga ke tlo dumela ka mosadi enwa modimo a re ke lokela go ntsha lenyolo imekiele jale go thwe ntwa e kgolo ena e itse ga e tlasa ya ba jale modimo wa bona gore mosadi eno ga sana dipheo gobane ka ga go yena o sona le mokgathala menko sa Bibele ga e bua e re e itse mosadi eno ga ntse a ipatile a sa tsebe na o etsaga ya ba lenyolo ile modimo ya ba modimo ka sebele o mo kenya dipheo go ya mopata felle ke batla gore go motho ya tsamayang ka ga botlhoko seng gona ke batla go motho ya bonang a le rejected a le isolated ke kopa o jwetsa go modimo o tlosa ka ga bona gore lesea le seke la šwa modimo o ntsha ka ga nthwena gore o tlo sekebe wa šwa go seng gona ke batla go jwetsa mme wa ka go seng gona ke batla go jwetsa morwetsana gore ee go botlhoko but ke batla go jwetsa gore ga o le ka re o mahlaba esile o tla opelwa esile o tla latlhwa esile nama e tla ba bohloko esile o tla utlwa ka o ka ga lefatshe taboa ke kene jale ga o mamela o ntse o tswela pele e re mosadi legodimo la monka la fitlha la mopata la fitlha la mobea moo le mo fepelang teng ka nako nngwe batho ba re latlha ka nako nngwe batho ba re blocka ka nako nngwe batho

godimo hobane bebele re di ntwa tseo re di lwana ha se tsa rona ke tsa hao morena hobane you are the mighty warrior modimo wang ka taolo ha re ke lokela ho lwanela mosadi enwa a mo nka mo pea ntlo sa bebele bua mantsu ke ana e re satane a tla hagagile metsi a go batla fela go tlo kwaela mosadi enwa ya ba bophagamo ba modimo ya ba twanelo ya modimo gobane ke ena a ntseng le godimo le lefatshe gobane ke ena yo matlho ga ya tadimile moo disabo le matshwe le marumo a mao a bolokilweng teng ya ba modimo o ntse a nyolola mosadi enwa ya ba modimo o ntse a lwanela mosadi enwa ke kopa go badumelela ba o lwantshe ba tlo kope backup ya legodimo ba tlo e lwana empa ga ba tlo e tlola ba tlo o sising empa ga ba tlo atlega ee gona jole e ka nna bane o dutswe tafoleng ka lebitso la gago yes ba lokela bane ba hiriwe ke drakone noa ya satane dumela dumela o se mosadi dumela wena ya tsamayang ka ra bohloko dumela wena ya ka re o matlhaba dumela wena ya ka re o ntho tse o sa di tsebege wa tseba ka nako nngwe ga lesea lena le setlhie le batla o itshutlholola gantle o tlhowa le modimo lekane o tlhowa le ke batswadi ba gago o tlhowa ke ba o tileng wa ba fepa but re na le modimo se re na le modimo se ga bala verse 10 verse 11 e re mpa re gopola gore re motlhotse ka bopaki le ka madi a morena jesu go seng gonana ke batla o tlo o jwetsa gore ka ra bona boimana e ba go na le banna go na le basadi ba tla o mathela dingaka e le bane ba re re batla gore a tla se ka ba itshutlolola gantle e le bane ba re re batla gore lesea le na le sae le swele empane mona bebele e sere gona ge na le bopaki ba gore re bahlodi ka madi a morena jesu ge na le bopaki ba gore re tla phelelwa ngwana swe ka nna baneng gore mmeno gangke ga ke utlwina o ntsa re gobane ga ke moimana wa ngwana sheba le yona business ena ke yona boimana sheba le lona lenyalo lena ke bona boimana ba o theoileng ka bona sheba ngwaneso le yona thuto ene feila ke bona boimana ba o theoileng ka bona beonowa ya satane e ntse lelekisana le bona empa o seng ge na le modimo ya magodimo ge na le modimo ya ileng a theola mekele ge na le modimo ya itseng ga le ka la tshepela go nna ke le modimo wa lona ke tla le lwanela ge na le modimo wa rona ya itseng e gotsetseng go nna nna ke le jehova ke tlang ka taolo bebele ya tshwela pele e re mosadi eno a patwa a fua dipheo mosadi eno ga sapatiwa fie dipheo ke rata verse 14 re mosadi eno ga keta o newa dipheo ya baneng o beuwa ditulo jale go ne a fepuwa ke legodimo jale go ne o sena motho ana kare he wantena ke lokela mo rekela yokate go ne o sena motho ana kare he wantena o lapile le go lapa mona legodimo e ne se le lona provider ga ya gae mona legodimo e ne se le lona le mofang di-vitamin c ke kopa o jotsa gore ke kopa o latele dipelelo tsa gao seng gona modimo e tlabe yena ya tla o tlhokomela baratiwa ba ka seka ba leatsietsiwa ba leela bathog gobane phofu ya bona e na le dipolelo empa legodimo lona a leketa go fepa le tseba le nako yeo ban first le tseba le nako e leng go go lokela go theola ditswekere but batho ba tla o jwetsa gore he o a re duba mosadi eno a fua dipheo a fetswa ke legodimo jale re gopola gore legodimo le entswe ke monga bophelo ka sebele le na le tshimo ya idene le na le tsotlhe tseo re di tlhokang e leng gore mosadi yone o na ja ga monate e leng gore mosadi yone o na phomotse e leng gore mosadi yone o na dutse sephiring sa mookamedi ya phame e leng gore mosadi yone o na sa tshoa bobele ga bolebogo e leng gore mosadi yone o na sa tshoa le gore na dingaka di itse o tlo pepa ka ga gobane mosadi yone o na re morena ke o negela tsotlhe go seng gona ke kopa mosadi mogotsana ke kopa o lokise tumelo ya gago ntate ya re mametseng ke kopa o seng gona se ka ba dumelela boimana bona ba swa se ka ba dumelela ntho ena ya swa se ka ba dumelela ntho ena ya nkuwa ga ba re na le modimo a ileng a romelela mekele le wena o seng gona ka

o re o kae modimo ya kileng a thusetsa mosadi wa moimana dintho ke tsena di batla o swa drakone e latlhetswe empa modimo re thuse e ntse le modimo le o se ke batla o bua le kereke ya morena jesu o se ee ga o ntse o tswelela pele ka lona lengolo lena e re drakone itse ga e bona e tlholwa ke mosadi ya ba ya phasaphasa jale e batlana le batho beo ka ba tholang go seng ona ke batla o tlotswetsa mosadi go seng ona ke batla o tlotswetsa motho ya kareng ga ke na letho le lefatshe ga lempone moratiwa wa ka ga e baneng o ka tla lefatshe moo ya baneng o tlo tla o ba tshomo e leng go go tla bo letshwabiso go modimo empaneng jalo ka go itswe re ntswe ka setshwantsho sa gae ko bontsha go modimo o re tlisitse lefatshe go tla re lwanela gobane sepheo sa gae o re bonang jwale megopolo yaka ke megopolo ya kgotso ka lona o re ganke ke ka lefa mojaro o tla le imela o yes. Yeah. Oh, yes.

0: la dragone ska ba dumela ka lesea la hao. Mamedi wa selema sa Lesotho hle re fihla metsotsong e mashome a mabedi a metso e robong. Re ya re lebile horeng ya leshome le metso e mmedi. Ke a tshepa le ho dumela hore ho na le seo moya o halalelang o se entseng pelong ya hao le bophelong ba hao. Metse modimo wena mogatuwa wa ka gore letsatsi lena o lemametse seyalemoya sa Lesotho gobane go na le seo moya o galalelang o batlang go se etsa. Mme re sentse re rapela ka lebitso la Morena Jesu gore ntate modimo o itlotlise o iponagatse godima bophelo ba gago. Mme moruti mahlompho re lebohile haholo ka lentswe le o re fileng lona. Ntate modimo a re etsetse wena hantle o na le baka lakatsang go bua le wena le go gokagana le wena. Ke kopa ha e ba monyetla o ka wa ba teng ompe o ba bolelele gore na ba ka o fumana jwang go kae.
1: Oh, halleluja. Ke moruti mahlompho mokotso. Ke sebeletsa mona Cloud of Revival ha motshweneng ha o tseka diroboto mo ha ba palame koloi tsa tropong ka thewa fela dikonyaneng re opposite le guest house engwe mono no ke Cloud of Revival. Ke moruti mahlompho, nomoro ya ka ke 5905010 5905010134, engwe ke 6330 4522. O ka bua le nna mo ga gapela ga mmogo modimo a letse hantle.

0: Jesu Christu wase Nazareth siyabingelela emakhaya bazalwane.
1: Oh yes Lord.
0: This is Tulas MTV sesikhona bafowethu sizophakamisa umbuso kaNkulunkulu sizophakamisa inkosi yamakhosi lo wayekhona umhlaba ungakasekelwa. Bayedeke uNkulunkulu wethu bayede dwala bayede qaba bayede wena othembekile bayede wena inkosi yamakhosi bayede.
2: Dimela o tsebwa
3: khotso mme
2: tlhema ka re mo go thodi ka ma ka be ka mona he mme a skang a u la mme a skang kwa tlapilo ka nwa e ya khale satane ene ne batla go singetsa le fatshe ha mo gana Jesu a tla le fatshe e leng he gota
3: mme
2: a hopola se se la se se ho sa magoma ha re bine ni ka ya mata o sana ya le o di mo he se se la se ne sang haula ka mehla ha se binwa pele ka jeno le na kuka nne a mphile go rena se hlaile kae ya ba modimo nye yele sa makatholiki go bina pinena mikaela o ba netse le fatshe a lwanela ba kresti go sana ya le go dimo o khotse di ga tsa moreng ne te bra ke ba tsa sinena sa ntlhola pelong ha ga re hulele mikele a re hulele direng tsa lefatshe lena se batlang ho hapa ne ya le dipelo tsa rona ke bana ba rona le sentseng ya sentseng lefatshe la rona ya re khelositseng bana tsela ya nnete bana ha ba sa batla le dikereke. Ke a leboga o Stebora tsatsing lena palo ya tsatsing lena ya ntlhola pelo nkgonomangkareng le go thotse.
3: Ke a leboga nkgonomangkareng tate modimang ketsetse wena gantle.

0: Le bone ne.
1: Thank you, Nkgono. Mamedi wa selema sa Lesotho hle e mashome a mabedi a metso e mehlano a metsotso mo re yang re lebile teng ke hore nyane ya leshome le metso e mmedi. Hopola hle re ile ga kena ka mohlodi thero o reng fela ke mosadi ya pelo e bohloko. Mo teng re neng re tsamaya jwalo le ausi Moswetsi Mokayane a bua mantswe a ileng a bua ke anna. Nakong eo a hlokang lesea. Yaba moratuwa wa kahle re a tsamaya re kena ka hare ho mokgahlelo wa kgumamelo o reng fela a ko itulele mosadi wa modimo gobane ho na le seo moya o halalelang o tlang ho sietsa bophelong ba hao. Jwale yaba re a tsamaya moratuwa wa ka re kena lentsweng la ntate modimo mo moruti mahlompho a neng a re bona. A ko hanehle hanela satane hana ka lesea lena ska ba dumela go nthwena ehwe o ntso o isikile jwale mogatuwa wa ka hle letsatsing lena ke a tshepa lo dumela gore gona le seomo ya o halalelang ruri o sientseng bophelong ba hao hlonolofa.

0: Mosadi wa dumela.
1: Ah, tirefe ke fa jeri e monate ka nnete. Ke go poletse go ka monate mo holo.
0: Ke bua le mme mangwe kae?
1: Ke nne sene ka mona ga thabatseka.
0: Ke a leboa magatuwa wa ka ka thabatseka ka moo.
1: E fa nkedi e monate molemo.
0: Amen.
1: Amen.

modimo barati ba khotso re di bana bana ba la tsena ke bana ba tswang ka setsintsang sa tlhabolo ya batshwaruwa e mong sa tsa lokollwa selemong se fitileng

ga lokollo he simosana se fetileng ya ba mogatlo wa gabo wa Grower e le mogatlo wane wa batshwaruwa ba metlheng o ileng wa neelana ka ena o setšhaba le morena wa motimposo dibekeng tsa go feta mona e le gore le ena a ikopele tshwarelo jwalo go setšhaba sa motimposo seo a ileng a se sitelwa nakong ya go feta ga tla kena jwalo setseng seng sa tlhabolo ya batshwaruwa le bona he morena le mahokela a gae re ile ga ba ga ba mema gore ba tlo re fa ditaba tsena ka o fela sa le moeng mona ba re fa tsona nnete ya sala go ka nnete le ena e le motho wa tseba go setetswe tšhaba seo sa motimposo empa wa ikana ebile o batla e be mong wa mahokela motseng mono a tla bona gore ditlolo tsa molao di a fela ka gare go motse gabo wa motimposo le gotlhe ka gare go naga ka mona re bone gore re le batho ge phedisana ka kgotso metseng le metsaneng mo re phelang gona teng basebetsi ba letare ba ka mane he ka Mazinot Mofumahadi ba ipitsa Basa.

motsetsi wa ka Father Peter o ye mai le Father Pofolo o mi motsetsi wa ka mamedi batse ba kana go yongwe ha o saya kereke ha o saya kereke ha o ka imamela di fela fela o tla utlwa go lwana moya wa hao o a hla simolwa moya wa hao a hla simolwa hona le hona le mhlabulie mong mona mhlabulie mong a nkabola mona o re Haosothwe o hlolwa ho ya kerekeng Haosothwe o hlolwa ho ya kerekeng ho tsebe difela dibaka dipedi fela tseo o ka tsebang difela ha o di tsamaya hore dipedi fela ke ho ya kerekeng sa pele ke ho ya mane mo batho ba ithabisang hona teng mothamahane mane e ya mono batho ba mothamahaneng ha se ba utlwile ka tse pedi tse tharo tse batang he ba tla o binela difela ha o sa tsamaye nthong ha o sa tsamaye kereke o mbo tsamaye mothamahaneng na o motho ya jwang ya sa tsebeng hona o tsamaya hokae ya sa tsebeng difela ho tla bang e be ha o tsebe difela e le hore ha eba ha o tsebe difela ha o tsamaye dibaka tse di le pedi a re o kgethe se le seng seo utlwaeng ka wena sebaka se tla o thabisa fela o tlhokalang kore o le motho o tsebe ntho o thweng ke difela o tsebe gore ha o bina difela ka nako e nngwe difela di tla o hlabolola gagolo ga o hlabeile ga o ka phekola sefela mong la o ditse o le mong kapa wa imamelela tsona kae kapa kae mo o leng gona teng o a hlabolola.

Moswabile motsumong ra re bile ho rinyane ya pele lebete a mathafela velo he le kgatliso mphephuka bomme mamedi taba ena e mphuta taba ya hore beke ena re leng ho yona e felang ka jeno e hlouwe fela jwalo e le beke ya kanyiso e le beke ya kanyiso mme ho me bohle ba hopole hore ho anyesa lesea ho bohlokwa ho ngwana le ho ena e le mangwana. Ho ena e le mangwana ka tsela e feng na? Ka tsela ya hore ha o anyesa ngwana o theola jwalo sekgahla sa lefu lena la mofetshe wa letswele. La mofetshe wa letswele. Le ha bomme ba morao tje ba se ba sa rate ho nyantsha bana ba re bana ba ba ba senya mmele matswele a bona jwalo jwalo empa he taba eno e bohlokwa bona bo ha esale ha o le motho wa mme o anyisa lesea la hao mohlomong nako ya dilemo tse ka bang tse pedi kaofela he atjho tla bo tseba hore lefulane le batla le sekgahla sa lona kapa hore le ka la ho etela sekgahla se batla se theohile haholo fela. Jwale he, ho bohlokwa hore le anyise masea a lona bomme hohle-hohle moo le leng hona teng lona bo mmabana nyantshang masea. Kula motho a re ena o tla nyantsha ngwana kgwedi tse pedi fela kapa tse tharo ho tloha mono mo fa lebese lena la mafo.

sekgowa le wa sa tsebeng gona go tshetswe eng ka go lona ka mono. Le wa sa tsebeng gona go tshetswe eng ka lona ka mono a bua ka mmele wa gae o tla senyeya matswele go thwe matswele a wela jalo jalo ka go fapakana. Empa he taba eo e thusa le wena mmangwana go bona gore taba e le ya lefu lena la mofetshe wa letswele e bapalela thoko gagolo le wena. Taba ena ya kgwedi ena e re leng gona e le kgwedi yane ya mosadi wa Aforika go na le dintho tse ntseng di etsalela tse botlhoko bona ba gae sale di etsalela bona bo mme. Empa ena e etsaetseng ka mane ka bothabothe yona e etsaetse ka kgwedi yane ya Phupu moo monna ka bantse dibodi 24 wa ngwajane bothabothe a tlositsweng fela jalo ka polao ya mosadi wa gae ya dilemo di 20 e le taba e tsaetseng ka la 20 a metso e supileng kgwedinyane ya Phupu. Monna eno a gotla le wa a sebetsa go la Aforika Borwa jale le ga a fitlha gae mona a ba fumana ga banka founu ya mosadi a ba fumana melaetsa ya monna e mongwe wa motseng mono e belaetsang gore e ka batho bana ba na le dikamano tsa lerato ke moo ga a fitlha ebe o re go mogatsa gae ba ke ba eno ke mane balo sebedisa methogo jalo ka ga o bonagala go na le motho a ba emeng gampe jale he ba lo itshireletsa ba sia ngwana ya ka bang selemo le ba aisane ba thobola nokeng jalo ka ga noka e le gaufi a golo le motsa a fia nokeng mono ke mo ma bobotsang gona monna enwa yo a fumanang melaetsa a ye ka fonong ke mang go etsagala jwang a ntse ya mo gagatha jalo ka molamo ebile a mo supile gape le ka sethunya ba le ka nokeng a mo tshetse ka nokeng ka mono a mo tlobodisitse a mo gagatha jalo ga mosadi go bonagala e ka o a kgathala a montsha ka metsing a mo beela thokwana a mo kwaela ka tjale ya ba o ipata kae-kae lefifi mono ke moo setšhaba se ileng sa ba le gwao gagolo batho bane ba setseng le ngwana ya selemo sa ba le gwao gore na batho bana ga sele e ba šwalanetse ba sa gotle ebe bothata bo go kae ke moo ba theetseng moo ba fumana mosadi a kwaetswe ka tjale a rapaleletse fatshe ya ga ba re ba mo tshwara ba mo isa kokelong setseng sa kokelo mane monna a bituwa a sa tshwere sethunya ba supile ka sonare go se be motho a mo thetsang go hang-hang fela o tla pholoswa ke nyatsi yane ya gae fela ke yona fela nyatsi eno ya gae e tla mo pholosa ga batho bano le ena eno a belaelwang e le nyatsi ya mosadi o ile a fitlha sebakeng se jalo ya ba monna o leka o mo thunya empa ge a mo fosa a thunyetsa go yena a mo fosa o tlositswe gape ka go bolaya motho le teko ya polao monna enwa ga a le tjena mmangwana o swile ya selemo ntatae yena o ntlwanatshwana ntatae o ntlwanatshwana Jesu ke karabo. Salem nikelo.

le boitukisetso ba go keteka dilemo tse 60 tsa boipuso ba Lesotho. Kopano ena e ne e kopantse Basotho ha mmoho go matlafatsa bongwe setswalle le go ketekela botšhaba ba Basotho ba bileng kopanong ena ba arolelaneng dijo tsa Sesotho le go kena dipuisanong. Dr. Raleja o re tshebeletso ena ke qaleho ya ketekelo ya dilemo tse 60 tsa boipuso ha mmoho le go tshwaya selemo se setšha sa Basotho a toboketsa bohlokwa ba kopano ena go hokahanya le go matlafatsa maqhama a Basotho ba phelang dinaheng tse ding le go phahamisa botšhaba le seriti sa naga. Go sa le jalo ke gona tshebeletsong ena mo letshwao la ketekelo ya dilemo tse 60 tsa boipuso le tlhagisitsweng. Moemedi wa Lesotho ya sa tswa fua thumo Philippines Mohlomphe re tsheditsitswe theko o se a qadile tshebetso ka molao ka morago go boka dikgomo go moemedi wa tsamaiso ya ditaba tsa semmuso wa Philippines pele a nehelana ka mangolo le boemedi ba president ya naga eo Mohlomphe Ferdinand Marcos. Ketsahalo ena e tshwaya mohato wa o motšha dikamanong tsa Lesotho le Philippines mo dinaga tsena di lebeletsweng go matlafatsa tshebedisano mo ditabeng tsa thuto, bophelo, kgwebo le matsete, bohahlaudi, temo le pheto ya maemo a lehodimo. Dinaga tsena di boetse di ikemiseditse go kgotheletsa dikamano le phetisetsano ya ditsebo le meetlo le ntlafatso ya moshwelela molemong wa baagi. Sub-inspector Santi Masabala wa lefapha la boshodu ba diphoofolo sepodisen sa Lesotho o re mashodu a sebedisa setereke sa mafeteng go sedisa diphoofolo tse otsitsweng go ya Aforika Borwa. Sub-inspector Masabala o buile sena kopanong le marena a sebetsang tlasa morena wa setlhoo wa dikgwele go tshotlha ditaba tse amang marena a belelwang go thusa mashodu a diphoofolo mo a bileditseng go marena le setšhaba go sebetsa le sepolesa go fenya boshodu ba diphoofolo. O boetse a re ba tshwenyegile ke marena a tlhapantshang beng ba diphoofolo ba sa netefatsa gore ke tsa bona ha ba bang ba fua masiba a dimtšhe le go nyaya lekolobe. Go sa le jalo Mofumadi Matheko Phushudi wa Madumeng o bontshitse go tshwenyega ke lenane le tlase la baagi ba tlileng pitsong go tshotlha ditaba tse ba amang tse kenyeletsang boshodu ba diphoofolo le ngodiso ya tsona. A re matsapa a lokela go etswa gore baagi ba be le seabo ditabeng tsena. Setsi sa taolo ya dikoduwa DMA se kgothaleditse setšhaba go emisa maeto a sa tlhokagaleng ka moratemoso ya setsi sa bolipi Lesotho ya gore go lebeletswe letlhwa dibakeng tse dingwe bosung ba kajeno. Radiphatlhalatso wa setsi Mofumahatsana Matlhape kwadi o re mohato ona ke wa boitshireletso mme o reretswe go thibela batho go qawa le go kwalwa ke letlhwa a nto kgotheletsa setšhaba go ela tlhoko diphatlhalatso tse tla etswa ka ga go aba le diphetogo le go tlaleha dikotsi tse ka tlhagang. DMA e re temoso ena ke mohato o boitshireletso o reretsweng go sireletsa bophelo le go foko o tsa dikotsi tse ka bakwang ke maeto nakong ya maemo a mabi a lehodimo. Ditaba di fela mo nangamela tse latelang ga o rapele fitlhe ka metsotso 30 ka semisemane.

Shumela mati mkwa kufala mtoto fulare tujwa luhara edia ya pele. Glenn Jones all for you. Pele humono Commodores Night Shift. Remona Wehem. Sisi chakela. Kazi taba tseu. Tsa hora ya pele. Takutla hapa sato fata sinye sima. Mtse mashuma kamra hora ena ya pele. Sendri mata fela walo he. Kara nana wala khatuluare ya horinya ni ya bubedi. Mwote fatu la ma wa hape arifitla wana mu. Khetselela. Kama ni kahu jazz. Ria horinya ni ya ya borar mme di tsentseng di etsa hala ka mane ka tsha snack he bana ho etsa tsentwe e bohloko bona ba sa re mona ka tsha mo monna wa mosotho ka bandi mo di mashume a mahlano a leng wa ha seminyane a leng di tlamontsa sepolisa ka pelello ya ho tshaisa motho ka koloi tsa tsina mabane ka mpharane ka mora ho ga tsanda bo busupa obusibumane a tshaisa motho ha qeta a qela ho loto a baleha ka sepheo sa ho lotla le taba ena moreneng batho ba se ba gobokane mo mo ke tsahalo etsa etseng hona teng ke mo ma ketseng ho loto jwalo a sutha sebakeng se kotsi o tsametswe ke iqoso tsa ho tshaisa motho ka koloi le ho mo bolaya le ho kganna ka bohlaswa hape le ho se tsotelle ka mora hore a tshaise motho a mo siya sebakeng seno se jwalo ya ba ha monke e le hona ho mo isa setsing sa kokelo tsena he di hlaha ka mane he di tla wa fela jwalo ke mokgatlo wa Lesotho wa ditaba le ena ka mokgo e tsebahalang ka teng. Ho na le taba e nngwe e etsahetseng ka mahalasuku mamedi moo ho bonahetseng mohlankana e mong wa mahalasuku moo a tshisitseng kgarebe ya hae ka tlung e mmeleng ka mokhukhung woo kgarebe e dulang ka ho ona monna enwa kapa mohlankana enwa ho tlalewa

0: re e lo phosa bophelo ba hae o lokile o tsosa kharebe ena hae empa a se atle ho tsoa jolo ka ha ba ne ba babujile ka la maobane empa he uta monda spolesa sposa sentse tswela pele ka dipatlisiso kharebe ena o tla le wa kharebe ena ha le tjena mamedi o sia ngwana ya ka ba selemo ha tsa ma ya tjena o tsa ma sia ngwana ya phelang ya ka ba selemo a tsa majwalo he e se e le mogatshane le mogatshane a tshiswa ke mollo jwalo se tsaba se paletse sa le ka ho mopholosa empa ba mofumane jwalo e se le setopo se sa sheba hale ke mollo se sa sheba hale ke mollo empa mohlankane eno he o ka pele ho sepolesa
1: Hilda Vandross, your secret love.

0: tsa ka fono nya ya
1: fubela ha
0: ye ni ni le kharebe ya ha e fela e ba phela mmo
1: mm
0: eh wale a monne yo ke mang yo e bile le kokang ka ona le ntse le fana na rang a motho lenga ka mabota mo nwa mo bla wa so tlo mo tsa ma shuma bidame tswe mehla
1: a go tlwe fela vele bana o ha bana ba le ba sobeteng ntho ntse ntse ka lone bana ngwana bana ne ha sali on tato o tong o tshangane
0: go na bana ba tloetsa
1: bana ba tloetsa ba o ka ntho ya fono ya qabanya phizozo
0: bana ba tloetsa ba
1: helik
0: mona le mungu te mo mona a tisa le nyalo la batho ba babedi bale o re ho monna wa teng o ne o tle ka moraka ha ntse ke bua mantswe ya sohle ke sa hao sohle ke sa ka ehle sohle e tla sohle tsa ka e tla ba tsa hao ke ha moruti a re le fono ya ka motho ena ya bona dila tsila
1: mase wa tlitla
0: a o pela fono a re moruti o reng bjale a ha o sa tsho ke tla tsho se ba keng sa hao a re le fono ena ya ka mosadi ya ka le yona ke ya hao
1: o tsa fono fela ga o so isile le molekane wa gago o isile o e lebetse o tsa ntho ne o ja ka tlhogong ho re nagana a sa enkile a tlhile a enkile
0: e o ja ka tlhogong bane
1: ae ke nna taba tse ne tsa ka tse ke sa tlhokeyaditsebe bone se kampa ba omametse Fizazo.
0: Bye bye. Bye
1: bye.
0: Na baby, this machine be done to me dira re bile o reng yane ya bobedi mo go tafatsela mama ha re fihla hona teng. Re mola boya motshidisi sakela ka ditaba tseo tsa senye smart la go tla hape. Re nyane ya botshelela a tlo fatsa senye semane. Happy happy go nya bo bedi tabeng fetola mama jwa lo go ka mmino ngwano wa jazz
2: and I expect that might be the whole world because everybody needs something someone
0: ka se ba bedi bana fono e hlile re shebing hantle tabena fono icon
2: when it's cold outside who are you holding
0: Bobby woman everything you are lonely now.

ye down na e beta mo na ni limpia ho ba go pla tamale leng wa kamane ba nna ka kama sweet three kamane ha sa pa get down mo na o ga na hana o le modima shume a mabidi o ba le ile ka mo no ba le ile ka mo ai tamale o ka o di mo ma shume a tsedi nga metse me hlano fela ha sa pa get down mo na o ga na hana ntse le ngwana mo hlankana le modima shume a mabidi Baba amma me di mo tsena ha motho aka ya tlase ho nyolwa se le bothala ka bona bra hunta yetsang impe a ho Somebody get down Tsabile ya metsemo ka ho fa fa tso hore ena ya bobe di reketsa tsena fela ke fetele mong

Masabi lamang sa mga nagagalit ni Valhorinya ni Yabrad. Manalo na hey, kito arahan na rifla ho nating sangkomo da stop the war. Stop the war. Right now. Ina heba na baybina bala kamani ka Standard Bank Arena kamani ka Johannesburg ka khodinyi na yam amutse ya nunga se mosan sa sikete mahola robo mashimaro bong amutso umu bala kamone ka Standard Bank Arena baybina happy na yena concert mo sa pasana mamedi sa sankomota se thewe fela jwalo ka selmo sa sikete mahola robo mashimatsletseng mashume a supileng a metso e tsheletseng mashume a supileng a metso e tsheletseng se thehelwa ka hare ho naha kwano Maseru ke batho ba mokalo ka Frank Lepa motho ba mokalo ka yena Tshepo Tshola le ba bang bo Mos Nkofo Moruti Selate le Pitso Sera ke bona he batho ba itheileng sehlopha sena sa sankomota seo se ile sa nka Afrika ena ka ka lohodu o tswana le nala ha isale ha se ka tao thewa mona ba kenya ka hare Afro jazz ka hare ho se go sna sa jazz music ba fitla ba tswaka ka Afro jazz bana bana mo ba ne ba bina fela jolo ka dipuo tsena tsa Afrika mika ba se sotho le ena ya Afrika borwa mona ya sizulu

Sebana metu mina fela la metu tsore ha re bile jwa le hore nya mo ga go monna le wena he re tlo a re hona ha re fihla hona teng go sia fela le motho a mokalo corruption a tuma tsalo wena he tlo re nya ba go ho ya hore nya ne ke a botselela mona mo re tema me di re go fa rona ka mona ka mabaleng he dipane jwang ka jenu dipane jwang ka jenu le ne he sa mata fela ka smooth jazz Ere ke tete. Satina maobane ele se ka magaola gang he a mohope bona wa MTNA ke mo mo re bona fela jwalo ha Orlando Pirates ka ne fela go le Durban City ya ba Orlando Pirates feta jwalo ka ntlatse pedi ho noto ya ba he re fetela fela le he papadi nya Mamelodi Sundowns le Polokwane City mo di bapetseng fela jwalo ka Mamelodi Sundowns ya eto go tsa jwalo ka ntlha tse tharo go tse pedi ena mamedi le papadi e matla bona bona bona bona bona ba haisa le ona Durban City.

ona ne pharetse ya tlile ho hlabantla metsotso nge mashume a magago e ke ditsweng ka magago e mashume a robong e fele jalo entse le ntla se hlopa ka se ka jeno amazulu sekhukhulo United hore ngena ya boraro e ba Kaizer Chiefs ingana fela jolo le Golden Arrows hore nyane ya botsela da bona ona tse yang se ka no khaola khang jole ha di le peditse ka pa di le nne tsene ha na ke di fingo na pa re sentse ye metsi e tla hlola dipakeng tsa amazulu le sekhune ha Mamelodi Sundowns ye metsi e tla hlola dipakeng tsa Kaizer Chiefs le Lamontville Golden Arrows ha se ka manga wa Afcon mopengwane wa Afrika wa basadi maobane ke moriburi nga Nigeria henka ne fakwa le Ivory Coast Algeria to khotsa fela jolo Ivory Coast ka tate pedi hono ho ilengwe Morocco le yona ya mamona jolo banyana banyana ya Afrika bowa ka ntlatse pedi ho ele nngwe dihlopatsa batho ba basweu ha Hollywood Afrika ya ne udimo ke tsena he di mamotse jolo tsa ma Afrika ana amatsu ebile Morocco e le yona host nation e le bona he ba tshwereng dipapadi tsena tsa mohope ona wa basadi wa Afrika ka jeno re tlo bona fela le Cameroon e nkana fela jolo le Nigeria horeng ya bosupa Malawi e nkana le Ghana horeng yane ya leshome bosiu re tla bona ona Algeria e sentse e eme meemo e emetse e tla hlola dipakeng tsa Cameroon le Nigeria ha Morocco yona e sentse e emetse e tla hlola dipakeng tsa Malawi le Ghana mme re tla le bona fela di bapala fela jalo he ka la bone le na le tlang re lebile e le la shume le metso e merago e banna o tla dubeha mamedi ka mabaleng ka mo tla dubeha ka mona ka mabaleng tla dubeha hona hona hona ha haesale re ke fetele ka mona.

mano. Que doido.

Yeah, re lebogile alo ke metsotso e mekae banna 10 le nang le metso e mene fela re le bile goreng yane ya bohlano tla go goreng ya bohlano ga e fetile ka metsotso e 10 le metso e mehlano re tla fetela ka mane ka go ba hae.

Ya ke motsotsolo mong fela ka nqane ho hora ene ya bohlano. Ho pole he, metsotsong e leshome le metse mehlano re tla ya ka mane ka melong ya bahai. Eo ba habolang ka utlwa rona bona ba di bia jwang, mme tshebeletso ya mantsi bua e tla fihla jwalo mashomeng a mararo ka mora hora eo ya bohlano.

me ke thuto eo ba haola a re mongwa hengwa re lokela hore re sebetsane ka matla go bona hore ge ya dipakeng tsa ba ruileng haholo le ba futsanehileng haholo ya kwaleya. Mme momamedi tsana, mme ke tle ke boela ke supe hape hore tumelong ya bahai re kgothaletswa ka matla hore e mong le mong a sebetse. Tumelo ya bahai e kgothaletsa ka matla hore motho e mong le mong a sebetse, a be le ditsebo tsa boiphediso. Tumelong ya bahai bokopakopa bo hanetswe, ha bo a dumellwa. Le ha ho le jwalo, re ya bona momamedi hore ho ntse ho na le bothata lefatshe lena le re phelang ho lona ba ho hloka toka. Batho ba fokolang ba ruile haholo ha ba bangata bona ba futsanehile. Mme ho na le ntlha e kgolo e leng kholotso ke taba ena ya meharo. Ba haola bukeng ya hae ya mantswe ya sephiri ha bua ka taba ya meharo o re o ho wena ya ineheletseng ditakatso. Tlosa meharo o mpe o kgotsofale. Hoba ba meharo ha e sa le batingwa, mme ba kgotsofetseng ka mehla ha e sa le baratwa ba babatswa. E leng hore he mantswe ana a hlakisa ka ho totobala hore re lokela re utlwisise hore tse ding tsa dintho re a di hloka bophelong mona. Empa re behelle ka thoko ditaba tsa meharo eo e leng yona sesosa se seholo sa mathata ana ka baketseng hore ho be le kgeya e kanakana ha batho ba bang ba ipokelleditse ka maruo ha ba ba bona ba phela tlasa bofutsana. Mme taba ena ya meharo le taba ya bofutsana e boetse e amana le taba ya hore ho thwe re tlameha hore re ikamohele re le batho ba lefatshe. Ho ikamohela hona ho bolela hore maemong eo ke leng ho ona, ha o bolele hore ebe ke tlotla ke toutiswa ke bofutsana, maemo a bofutsana eo nka bang ho ona, ebe a ntoutisa. Ke tlameha ke ithute ho ikamohela ba haola hore o ho mora lekgabunyane la ka. O se tshwenyehe bofutsaneng le ha e le ho kakamala ke boruhi. Hoba bofutsana bo latelwa ke boruhi, mme maruo a latelwa ke bofutsana. Empa hoba mofutsana wa tsohle ha e se Modimo ke mpho e makatsang, o se bebole bohlokwa ba yona. Hoba qetellong e tla o etsa morui ho Modimo, mme o tla tseba se bolelwang ke mantswe ana, ruri le mafutsana. Le mantswe a halalelang a reng, Modimo o ruile tsohle, a tla tjhaba tikolohong ya pelo ya morati ka kganya le bokgabane jwale ka ho tjhaba ha letsatsi. Mme a tla dula a tsitsitse troning ya boruhu. Oho mora motho, haeba boruhu bo tlela o se thabe, mme haeba o nyediswa o se tshwenyehe, hoba bobedi ba tsona di tla feta di be siyo.

Mais voilà, mon mamie dit, le haï le mona, ré, n'a le but carabelle l'or, bosse, par bonne, refman, le croyable pidis. Rebouette, c'est le gala, et la choco, tabaya toka. Il est, et moué à d'intenso, bosse, le gala, ou rebelle toka. Nan, regarde, que toka, ou ebe, bat ba focolang, ma y pugelez gamarou, ha babanga tabasukola, ba pelata sabufuma. Che, ho no hasoba le toka. Ba haola o re mgana modimo o beile boikarabello wa kgethileng hodima batho ha holoholo ba ruwe ha holoholo bana le bohona bukeng ya hae ya mantsu a sephiri ba haola o re o holona ba ruhi ba lefatshe mafutsana ha ga lona ke bohlape waka di sa mohlape waka le se shebane le boiketlo ba lona fela. Me ka mantswe ana go a hlaka gore mogala modimo o beile boikarabello bo bogolohadi hodima batho bao e bang ba na le monyetla ka ba fuwe lehlohonolo la go ba le maruo a lefatshe. O re bolella gore mafutsana ha ga lona ke mohlape waka di sa mohlape waka le se shebane le boiketlo ba lona fela. Me ka mantswe ana mmamedi go a hlaka gore mokana modimo o beile boikarabello bona bo matlagadi. Ge tseba hantle mengolong e meng e halalelang. Ka kotlologo motho o gopola mo go thweng go bonolo go kamela go tswa ka lesoba la nalete go feta mokoi o kenang mosong wa modimo. Mme motho o ka gopola gore mohlomong ke ka lona lebaka lena la gore mokana modimo o file barui boikarabello bona bo matlagadi. Beo ba lokelang go phethagatsa. Beo e leng re hangata ka ha re phela lefatshe le senang toka go ba boima go bona gore ba bo phethagatse. Bongolomo o mong teng ba haola o re oho bana ba legole bolelelang baruhi ka mefielo ya mafutsana hara bosibu e se re mohlomong go se tsotelle gwa bona ga ba isa timelong. Mme ha batima sefate sa borui ho fana ke sebopeo saka ho lehlohonolo ba kgabang ka dibopeo tsaka. Mme mantswe ana a tswela pele a tiisa hore morena modimo o beile boikarabello bona bo makatsang hodima batho ba nang le bogona. Mme ye nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tseo re lokelang ho e nka hodima ditaba tsena ke hore ho fana ke sebopeo sa morena modimo. Ho fana ke tshobotsi ya morena modimo. Mme jwale ka dibopuwa tsa hae tse bopuweng ka ho tshwana ditshobotsi tsa hae, re lokela ho bontsha a mang a makgabane ya hae e leng bofani. E mong le mong wa rona a ka fana. Empa ka kotloloho o re ha ke na le bogona, ke hopole ba senang bogona, ke hopole ba mesarelong. O ho lona ba bana ba legole, bolelelang baruhi ka mefielo ya mafutsana hara bosiu. E se re mohlomong ho se tsotelle ha bona ha ba isa timelong. Mme ha batima sefate sa boruhi, go fana ke sebopeo saka, go lehlohonolo ya kgabang ka dibopeo tsaka. Mme momamedi go tle go utlwagale go be go hlake gore ha go bolele gore boruhi ke ntho e fosahetseng. Boruhi ke ntho e nepahetseng, boruhi bo a kgatlhega. Empa go e leng ga bohlokwa ke gore maruo a rona re lokela wa sebedisa go tlisa thabo lefatsheng. Re lokela wa sebedisa bakeng sa rona e ka sitana le batho ba bang. Mme ha wa nepahala gore batho ba ipokelle ka maruo. Ha wa nepahala gore batho ba phele boiketlong ha ona le batho ba bangata ba phelang mesarelong. Gobaneng ke go hloka toka hona ho tla qetelletse gore ho silafatsa leruo leo re nang le lona. Empa ha eba motho a na le leruo, leruo lena la hae a le sebedisa molemong wa batho bohle ba lefatshe. A le sebedisa molemong wa hae, a le sebedisa molemong wa beng ka ena. Leruo le jwalo mahlong a mokana modimo le a kgahleha ebile le a babatseha. Mamedi, sehlogo sena se setelele haholo. Mme ka lebaka leo, ke nahana re tle re kgaotse mona lenaneong la kajeno. E tle re lenaneong le hlahlamang, re tle re boele re tswele pele hape-hape ka sehlogo sena sa boruhi le bofutsana. E ba le bomamedi bo monate mananeong a tla hlahlamang. Hi, babe. Oh.

0: leto hobane jwale Lazaro o na itshobaletse matshiriso a bona ane a khisiri Lazaro ntho ke ratang ka morena Jesu ha yena a fihla matshiriso a hae a khutlisa Lazaro matshiriso a hae a phidisa Lazaro Panchama Muratua Waka, Murana Jesu, Eki Buanka Yena, Matsidis Al Sanetin Wana, Timatsidiso Anna Lipopedo, Matsidis Al Sanetin Wana, Timatsidiso Anna Lipo, Fukasisu, Murana Jesuaro Navaratua Waka, Hasikali became Nemareta Antia Balabala, Arejeso Matatia Mane, Alika Haralibika, Murana Jesu Ari. Maria Maratha ke ile ka o vhetsa hore ke natso ke nabophilo ya dumela ngona le ha ka fa o tla phila ana phila fela le tsa bophilo ba haetse shiling di tla phila moratiwa wa ka taba ye bohlokwa mantsibeng ana le tsa tsira ka jeno kore o dumele Jesu kore o amuele Jesu kore o bulele Jesu pelo ya hao kena le tumelo moratio waka ha o ka mulela pelo ya hao ha o ka amuela morena Jesu mantsibeng a le tsa tsira ka jeno siemo sa bophelo ba hao se tla lokela o fetoa tulo ya bophelo ba hao kallo ke la ofetua ke na bela bela hela hore monna bitsa Lazaro ona na di kamano tsene pa itseng le morrana Jesu ke baka ke na le pela helo mantsibwe nga le tsatsila ka jeno hore Lazaro ona mwetse Jesu jalo ka morrana le mophulusi hore Lazaro ona bitsa Jesu morrana wa bophelo ba hae ke nkena ire Jesu ha fihla le bitseng are Lazaro tswa mo ya ba Lazaro yo hona ngwitse ona le matsatsi a mane a le ka gara le dikla ha u kwa le ntshila Jesu ya ba Lazaro o tswa ka gara le dikla a sina mongpo o tswa ka gara le dikla e le Lazaro ka ntshafetseng go ba nne le ntshila mo dimolere motho ha le go Kresti ke se bupu ya se secha tsa gale di fitile tsohle di ntshafetse moratiwa wa ka hle ha o tla go morena Jesu le mantsibeng ana le tsatsi la ka jeno ke morrena Jesu a tseba go ntshafatsa dintho go la ile ba ne ile ntho tsa gale o tseba go di ntshafatsa e ba dintho tse ntsha ona joali mamela le tsatsi la ka jeno ha morrena Jesu a qeta go etsa mohlolo ona o mokanakana wa go tsosa Lazaro ba funga jaba senense le mo ba zota ba ne mbale mo palo e ngate ne nyile mo ke ha idumela go yena ke ha mo amohela jalo ka morrena le mophulosi hobane ruri Jesu ke morena hobane ruri Jesu ke mophulosi mantsibeng ana le tsa tsina ka jeno morati wa waka hle le ha e ba ditsela tsa hao o ne o so sa di bone hantle o ne o sa philele mo dimo ka tsela tse e leng tsona ke mantsibo a re ana o ka baka wa sokoloa wa bulela Jesu pelo ya hao hape wa sokoloela go yena ka sokoloa ya pelo ya hao yotlhe mantsibeng a le tsa tsina ka jeno ha e ba go na le seemo se imetseng bophelo ba gago so batlang Jesu a se sebetse ke le mantsibue a gagwana o tlameyang o amoele morena Jesu ga e ba go na le tulo tlhe moratio wa ka e kukunelang bophelo ba gago ke mantsibue a gagwana o gutlwele go Jesu gape mantsibua a gagwana a o re o kotle gore morena Jesu pelo ya ka ke ena ke e fa wena ka botlalo moratio wa ka tlhe ga o so etsa e fetaba ena le lapeng la bao Lazaro le botlhe ba neng ba ikabile ka diphatlho tsa gae ba ile ba lokela go di gotlisa le botlhe botlhetlhe ba neng ba se ba nkile le maphoofolo a gae ba le ba tlameya go gotlisa gobane Jesu ga a gutla tse ileng di a gutla ga di sa gutla di le jalo di se di gutla ka bongata re ka botsa monna bitswang Jobo o ne a boima ntshi a reng mollopolli wa ka o ya phela a ne a latlhetswe ke tsotlhe mollopolli wa gae ga iponatsa godima bophelo ba gae a mo buseletsa le tse ngata tseo a neng a sena tsona tseo a neng a sa di lebella mantsiboeng a na letsatsi la ka jeno ke na le tumelo e feleletseng moratiwa wa ka gore morena jesu o tlo sebetsana le seemo sa gago morena jesu o tlo sebetsana le tulo ya bophelo ba gago ke kopa mantsiboeng a natlhe o ko mmulele pelo ya gago ejalo o ko mmulele pelo ya gago mantsiboeng ana morena jesu o ko tlo bua mantse a re morena jesu pelo ena ya ka yotlhe ke nehela go wena ke tlhoka ka wena odima bophelo baka jalo ka monna bitswang Lazaro a ileng a bona tsoo and-e ka thapelo e re tlo e rapela ke na le tumelo ya gore tsa gago tseneng di swele di tlotsoa mantsiboeng a letsatsi la ka jeno ke kopa go etsa thapelo ke kopa o kompontsha le morago ka mantswe a reng morena jesu mantsiboeng a letsatsi la ka jeno ke inehela go wena ka botlalo bophelo baka ke bona ke sokoloela go wena morena jesu ntlatswe o ntlhakodisise ka madi a gago a botlhokwa morena jesu pelo ya ka ke ena e ba morena wa yona go tloa letsatsing la ka jeno ke a baka ke a sokoloa ke a dumela pelong ya ka ebile ke bolela ka molomo wa ka gore jesu ke morena o ile a swa ba a tsoa ka lebaka la dibe tsaka ke a leboa morena jesu ka tshwarelo ya dibe go tloa ka jeno ke se ke le ngwana wa gago ke se ke le sebopua se setšha tsa gale di fetile tsotlhe di ntšhafetse amen baratiwa ba katlhe mantsiboeng a na letsatsi la ka jeno ke leng date moruti magotla ko ona molaetse o ntate modimo a neng a o beile pelong ya ka ona ke kopa morena modimo wa kgotso a nte a leboloke lona le ba matlo wa lona mantsiboeng a letsatsi la ka jeno madi a botlhokwa madi a morena jesu a le sireletse kgatlhano le mobe bakeng sa dithapelo tlhe baratiwa ba ka nomoro tsaka ke tsena ke o fa tsona ona jale ke 50 35 94 38 ke kopa lebe le bosio bo tlhogononofetseng amen ra leboa
1: ya ga sa ntse bua lontate moruti re bone gona re tsamaiwang nna le wena e tla ga re fitlha mane gorenyane ya botshelela ebe ga ya goana e tswe ka metlha ke re isa kopaneng ke dithaba empa ge ka meriti di ya kopana.

Jehova a iponahatsa o Salomone ka bosiu a re go yena, ke utlwile thapelo ya gago. Ke bile ke ikgethetse nqalo ena gore e be ntlo ya mahlabelo. Ga nka thiba mahodimo gore pula e se ne, le ga nka laela tsie go senya lefatshe, le ga nka romela lepula sewa tšhabeng sa ka, a setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobe, sa rape, sa batla sefatlhego sa ka, sa fapoa tsela tsa sona tse kgo, le nna ke tla utlwa ke le magodimong, ke tla lebala sebe sa bone, mme ke tla fodisa lefatshe la bone. Ntata rona ya magodimong, Morena le Modimo wa rona, Mopi wa magodimo le lefatshe, Rabo sa hlaeng, Rabo sa feleng, Morena wa kgotso, Modimo wa inotshi wa nnete, Alpha le Omega, Moholo wa matsatsi, Morena wa kganya, Morena wa marena, re a o hlompha, re thothomela pela gago, re re o ya halalela, o ya halalela, o ya halalela, Morena Jehova wa magotlo. Wena o le mohaleng twi, a o sohlolwe, a o ka ke wa hlola, a mmuso wa gago ke o, thato ya gago etswe, lenaneong lena jalo ka etswa legodimong, mo mamediki eno a mametseng a legotlhe mo a leng ona teng, re itlaleya le ena boteng ba gago. Bane Morena Jehova wa magotlo, re kaya-kaya thi ke wena a tletseng mantswe ya bophelo, ke wena mantswe, ke wena lentswe la bophelo, ke wena ya tletseng mantswe a matshidiso, ke wena matshidiso a rona, ke wena ya tletseng mantswe a tlhabollo, ke wena tlhabollo le motlhabodi wa rona. Ntate ya halalelang, re ineela go wena, a kwetse se ka etswang ke wena o inotshi o le Modimo, sebakeng sa ya kulang, sebakeng sa ya lemetseng, sebakeng sa ya hlabeileng, sebakeng sa ya mesarelong, sebakeng sa ya kulelwang, sebakeng sa ya lwanang dintwa tsa bophelo, ke thapelo ya rona, le sebakeng sa ya ditsing tsa kokelo ya bakudi, le ditsing tsa tlhabollo ya batshwaruwa, le eno ya ka koloing ya baeti, le eno ya ka koloing ya a ikgethang, le ya mosebetsing, ka lebitso la Moloki Jesu ra rapela re a leboga, amen. Mamedi wa Salema ya sa Lesotho, a ko dumedise, le go mema, le go amogela lenaneong le kenang, lenaneo gara mananeo, lenaneo la sedibeng sa tshepo sealemoyeng sa Lesotho. Ke wawa ka mehla motswalle, mosebeletsi morumuma le mohlanka, ntho le molefi ya reng kgotso ya Morena Jesu Kriste e be le wena. Ke mohlankanyana, ke moshanyana, ke monna wa letebele la Mthimkhulu Pokane le holang le yaodi, Sotho e motle, ke go wa madume wa ka makaute, ke yena ya o memang gore re nke leeto lena le wena, lenaneo gara mananeo, lenaneo le etseditsweng botlhe ba utlwileng bohloko, ba utlwang bohloko ka lebaka la lefu le ka lebaka lena le lane, ke ka gona lepetso la rona e leng le reng ga utlwile bohloko, o utlwile bohloko. If it hurts, it hurts. When it hurts, it hurts. E ka ba utlwise bohloko keng, Mosotho e motle, re a o mema hle,
a re tsamaye le wena. Se gabotse se lelekela, sentse se gabola ka mora lentswe laka, ga go motswalle yaka Jesu. Jesu o tseba mathata a rona ohle, mme ke ena a re thusa letsatsing lotlhe. Mosotho yo motle, ke ena fe tharollo ka re o matshwenyego, ke ena fela tharollo ka re o mathata, ke ena fela tharollo ka re o ditsietsi. Mosotho yo motle, ke ena fela tharollo ka re o tshabo, ke ena tharollo ka re o dipelaelo, ke ena fela tharollo ka re o masisapelo a masetla dibete, ke ena fela tharollo ka re go dintwa tsa bophelo tse o di lwanang. Mosotho yo motle, iketsetse molemo o mo tshepe. Re kena lelapeng le leng le le leng ka jeno le o ileng ka phatla, ee, lelapa le leng le le leng le utlwileng bohloko ka lebaka lena lelane. Re go lona botlhe ba sithabetseng maikutlo ka jeno. O bokwe Modimo Ntate, Ntate wa Morena wa rona Jesu Kriste. Morena le Modimo wa mehauelwa le matshidiso otlhe, yeo e leng yana ya re tshidisang mahlomoleng a rona le matshwenyong a rona le ditsietsing tsa rona le masisapelong a rona, ka matshidiso ao le rona re tshidisang ba bang ka ona. Mosotho yo motle, phepi phepi phepi maemong a o fetang ho ona bophelo. Ee, ho boima, o ya nyolosetsa dihlwa lekgwara, ha o bonolo, ha o bonolo.

no. Empa Pepe. Pepe. Pepe. Sutu ya mo tle. Le mathe ka lebelo.

gagong testamenteng ya kgale bukeng ya moprofeta Isaia kgaolo ya 46 ka temana ya bone. Modimo o re e sale nna e o isa boqhekong ma mme ke sa tla le pepa ke le tise ke le boloke bogolo le bontatemolo. Modimo wa le hlokomela, Modimo wa le tswatella, Modimo wa le rata, Modimo o na le lona. Motshepe o itshetle ka ena, o itshwarelle ka ena. Ga re bua le bana ba rona ba banana le ba bašwanyana, boauthi le bo mgela, ma-teenager-a a rona, batho ba makejakejane, batho ba maatla bao Modimo wa reng ntshwarelang mamedi wa salema ya Sesotho, ke nako ya difuba, ya mehohlolo, ya go thetha le go hlwepha. Mosotho yo motle, Modimo o re go bana ba rona ba ba tšhake lengoletse le maatla le tlotsi e mobe. Mosotho wa masetso yena o itse botšha bo ropa pere sebataolong. Ngwanaka wa ngwanana le wa mošanyana, sekebe wa itumelela ka botšha ba gago, bo ropa pere sebataolong. Ke bolela nna sekgutlwaneng sena sa rona sa batšha, lepetso la rona ke le reng fadimega thabo ya o se tshwane le ba bannye kotsi. Mamela tle, botšha ee bo ropa pere sebataolong. Go a bata ke Maria, o tla ba bona ga baphitsi boauthi le bo mgela. Ga ga dirame tsena tse kana-kana, ngwanaka wa ngwanana le wa mošanyana, botšha bo tla re ga o bate, bo tla re o futhumetse, e be o tsamaya o beile diphaka le diphakana ka ntle, o apere ka tsela eo o reng o ntsha figara ba e bone. Ee, wena o keke wa telelwa, o keke wa rwakwa, o ntša e jang masapo, o mokoko o jang dinawa, o top dog. Ngwanaka wa ngwanana le wa mošanyana, wena o re wena ga o kgone wa ntatemogolo ga o tlo itshwara jalo ka e ka o tsofetse. Mamela tle, mamela tle, sekebe wa latela bongata, apara wa pese mmele o wa gago, o tla nteboa ga morago. Bane dilemo tsa botšha di a tla di a fete, o tla kena tsa gore o be monna, o be mosadi, o be mme, o be ntate, o be ntatemogolo, o be nkgono. Ke yona mmele o tla o bolelela gore ya re ga o le motšha ya ba o re pere wena o e ropa sebataolong. Itlhokomele ngwanaka wa ngwanana le wa mošanyana, apara wa batho. Bebele re bukeng ya Exoda kgaolo ya 23 ka temana ya bobedi molao wa pele, o seke wa latela bongata o ya etsa tse mpe, sekebe wa etsisa, sekebe wa latela bongata. Don't follow the crowd, ikemele. Go molemo o sala o le mong botleng, go na le o latela bongata bobeng. Go molemo o sala o le mong nneteng, go na le o latela bongata leshanong. Ngwanaka wa ngwanana le wa mošanyana, bokamoso ba gago bo matsong a gago, Modimo wa o thusa.

Mosotho e motle. Ke joya celebration ba re joko ya hao e bobebe. Eng khatholola pelo. Mosotho e motle ba re tumelo go nna. Ke thebe e tla mphemisa lefi. Mina tshoko eno o re ha ke hlaelwa ke dillo o ntlela ka mosa, o ntekola ka mosa, o ntlela ka dipolelo tse phakisang go nthusa. Ha ke re ke mofutsana o re tshe o na le nna. Ha ke re kgoro yana o re tshe o tla kena Mosotho e motle. E ka nna ba kajeno kgoro yana. E ka nna ba kajeno o aparetse bofutsana bohloki. Tshotleo. E tswe Basotho ba e ba qetelle ba itse ruri. Tsietsi. E latella tshotlego. Mamela Mosotho e motle. Tshepa Modimo le ona maemong ona. Ka ba ka opola mantswe a gae Kreste ka sebele. Ga re tlong go nna lona botlhe ba kgathetseng e leng ya fangedingwe ya ka moapostola Mateo kgaolo keo ya lesome le motse o mong ka temana masome a mabedi a metse robedi o re tlong go nna lona botlhe ba kgathetseng ba imelwang ke tla le imolola dinkele joko yaka e bobebe Mosotho e motle Jesu eno ya imolang le go jarolla le go jara le botlhe ba imetsweng fankgedi ya ka moapostola Mateo kgaolo ya lesome le motse o mong temana masome a mabedi a metse robedi isa masome a matota go a masome a mararo tlhong go nna lona botlhe ba kgathetseng ba imelwang ke tla le imolola o re lenkela joko yaka gobane yona ga e boima o go letla fumanela meelo na phomolo Mosotho e motle phepi phepi ga ko meme re kena ditabeng tsa rona tsa letsatsi la kajeno re ntse re tsapamisitse maikutlo a rona le dikelelelo tsa rona le megopolo ya rona le nnaneo lena le etseditsweng go fana ka tshepo ya bophelo re ntse re bua ka lenyalo le letsatsing lona le kgweding yona e ya mosadi wa moAforika letsatsing lona leleo le tlalewang le go phatlhalatswa e le la mosadi wa moAforika Mosotho e motle re na le basadi ka hara lenyalo ba sulafaletsweng re na le basadi ka hara lenyalo ba kofela meokgo ka mamina re na le basadi ka hara lenyalo ba wetseng mazaza diboreni tse ntsho kajeno e le bana ba kwaetse mahlo a utlhuweng ka di-face ba bang ba itlaleya ba thutswe ke di-wardrobo ba bang ba itlaleya ba thutswe ke ditafole ba bang ba thutswe ke diraka ka o tshwana re na le banna ba sesane ka re o bodiba bo tshabeyang ka gara lenyalo re na le bahlankana le barwetsa ba ikanneng gore ga e le o nyala ga e le o nyalwa setsweng ke ga molapo go latela dintho tseo ba di bonang le tseo ba di utlwang diketsang tse tshosang tse nyahamisang ba sokene ba tshaba go kena ba e sokene ga ba ka gopola mehleng ya rona
ha o no kena di coaster mo na di bese mehlengeo o ne o na le sticker a se neng se bewa festereng kapo monyako ha o hetla e le sedutse mono ho itse lenyalo ka hodimo ka tlase e be ho thwe ba bang ba phathane o kena ha ba bang ba phathane o tswe ho na le banna le basadi ba reng lenyalo ke loto ba bang ba re lenyalo le fedile ba bang ba re lenyalo ha leyo ba bang ba re lenyalo ke maikapelo fela ba bang ba re lenyalo ke dihele sotho e motle re etsa jwang re etsa jwang gore batho ba se ke ba sulafallwa ka hare ho lenyalo ba sokene ba se ke ba tshaba ho kena ba keneng mosotho e motle ba dule gobane lenyalo le halalela lenyalo le la modimo na mosotho e motle o lobokane ka hare ho malapa o lobokane metseng o lobokane ka hare ho naha ke bosodu ke bobodu ke bomenemene ke tlhekefetso ke dipolao gobane fela lenyalo le tlokotsi ka jeno lena re kena ntlheng ya boraro ka lenyalo haholoholo re bua le bana ba rona ba banana le ba bashanyana re fana ka tataiso le boeletsi ba mahala ba pele o kena lenyalong a free of charge pre-marital counseling ngwanaka o ngwananelo wa moshanyana motswadi ha mamele sealemoya ha eba o na le ngwana wa moshanyana o na le ngwana wa ngwanana ya seng a kene dilemong tsa borwetsana le tsa bohlankana se ke wa mamela sealemoya o le mong ha a dule le wena moo sotho e motle o tla nteboa ga morago and o se ka ba leboa nna o leboe modimo gobane lenyalo ke la modimo pele o kena ka lenyalong pele o itlama ka mohlankana eno pele o itlama ka morwetsana eno se banta ba eno gore ha le tshwane empa le a lekana mme ntlha ya bohlokwa eo re buang ka yona ka jeno kore le etse bonnete ba gore le keteka go fapana gwa lona gobane le fapane sehloho sa rona ka jeno ke se reng celebrating our differences mame le kopana le sentse le dihaka le le mehlaga le ba ka go lenyalo ha gona mohlang le tla tshwana ha le tshwane ha gona mohlang monna e tla ba mosadi mosadi e tla ba monna ke ga istana le basadi ba le babedi banna ba le babedi bashanyana ba le babedi banana ba le babedi bashankana ba le babedi barwetsana ba le babedi le tswalwa ka go lelapa le le leng ga re tshwane ge tobane le kgolo tse tshabeyang morao tjena ge le banyadisi ge le bahlabolli ge le baruti ka banna ba batlang basadi ba be seo ba se batlang ba batla basadi ba batlang banna ba be seo basadi ba se batlang ga eno etsagala o ratile modimo a ba bopa e le motona le motsheyadi tshimologong ka setshwantsho le o tshwana le ena mosadi ke mosadi monna ke monna o tshwana fela le ha mosadi a tlhokagala monna a sala le mong kapo monna a tlhokagala mosadi a sala le mong
utlwa ge re ya tshidisa e be gentse ge go monna o be ntate o be mme wa bana bana e be gentse ge go mosadi enwa o be mme o be ntate bana bana e ke ya itsahala mosadi ke mosadi monna ke monna o yentse modimo kha ha ona ngwana motho ya ka ba fetola taba e empa ka go manka go lenyalo morao tsena lenyalo le halalela ge lobokanya lenyalo e be re lenyalo ha leo lenyalo le fedile mopane tsela yeo ge shebang go fapana ga rona ka yona ke yeo re batlang go fetolana ngwanaka wa ngwanana le wa moshanyana tseba taba ena gore pele le kena ka ro lenyalo dulang fatshe le tsebe moo le fapaneng teng le sa boneleng ditaba mmogo le sa utlwisiseng dintho ka go tshwana gobane ga le tshwane le ntle le gore le tswa malapeng a fapaneng le godisitswe ka tsela tse fapaneng le kene dikolo tse fapaneng le ga le ka ba la kena se le seng go tloa standard one go na ga batho ba standard go tloa grade la ba la tswa yunibesiting le ntse le kena sekolo mmogo ebile le etsa le thuto tse tshwanang ga le tshwane le keke la ba la tshwana le ka mohla sebantaba eng mame go fapana ha lona le le couple go fapana ha lona le le baratani go ka amoheleha gobane ke ntho eo le lokelang go e lebelela le lokela go lebelela go fapana le gore le fapane le pele le kena ka go lenyalo le baka lenyalong le tlameha le tsebe taba eo mme go fapana ga lona go tliswa ke botona le botshiadi e mongwe motona e mongwe motshiadi go fapana ga lona go tliswa ke dimelo tsa lona your temperament le ya fapana tsela yeo modimo a le bopileng ka yona le ya fapana ka lebaka la malapa ao le tswang go ona le ya fapana ka lebaka la mekgwa le meetlo ya godiso ge tswa dibokong ge tswa difapneng ge tswa dimalapeng a fapaneng le a fapana ka lebaka la mekgwa le ditabatabelo le dithasello tseo le nang le tsona bophelong ke tse ding tsa dintho tse le etsang gore ebe le fapana sekebe wena monna wena mohlankana wa batla go fetola mosadi enwa kapo ngwanana enwa wena mosadi kapo ngwanana morwetsana ya itukisetsang go kena lenyalong le ya kenang lenyalong ntwa tse ka go go balapa ka mona ka go lenyalo tse bakwang ke go fapana banna ba tumisitse gore basadi ba ya sukudisa ke botsa ka mehla gore na gobaneng ge kgetha gore ba ya sukudisa ge sa kgethe gore ga re ba utlwisise ga ona motho ya bopueng ke modimo ya sukudisang mona e-e re fapane ga re tshwane re tlameha go tsebana re fapane kae jwale ge tsebe go utlwisisa go fapana ono basadi ba tumisitse gore banna ba hlodi thata

Banna ba ya tena. Ga ona monna ya tena mo. Ga ona monna ya hloetha. O re o tlisisane ho fapaneng ha rona. Ke entse jwalo ke modimo. Ho se mo tlong kutlwana. Aba o pula mo go tswang teng re buile ka metheo ya lenyalo. Ha re buile ka boitshwaro bo bobe mona ka ga lenyalo. Mo monna a tla tswana ge ke mokopu wa nama mosadi ke khabetse wa ipopa ere o phela hlama ka ga lenyalo o phela se kgahlanong le seo modimo. Ha re buile ka ditaba tse. Ha re buile ka mosadi ya tla lalasa a laole a buse a hlompholle monna ka ga lenyalo. Re buika dintho tse a se o fapana principle ya boloko mona re bua ka hore tseba hore ka lebaka la gobane o ye motona o ye motsheadi lefapa ka lebaka la dimelo tsa rona re fapana ka lebaka la malapa o re tswang ona re fapana ka lebaka la mekgwa le meetlo ya rona re fapana ka lebaka la ditshekamelo le mekgwa ya rona le megopolo ya rona le ditabatabelo tsa rona re a fapana bophelong. Yo Mosotho e motle. Ho bana ba ka ba banana le ba bashanyana ba itlhophela mokena ka rolenyana. Elang hloko dintlha tsena. Ke bohlokwa haholo pele le kena ka rolenyana. Ya pele. Ha le keteka ho fapana ha lona, celebrating your differences. So qaleng sa le hona jwalo. Hore le dule fatshe. Jwale le shebe ditsela tseo lona ba babedi le tshwanang ka tsona kapo le tshwanang ho tsona. E bohlokwa haholo. Le tshwana kae? Ntlha ya bobedi. Shebang ditsela kapo mekgwa yeo wena le enwa yeo mmitsa moratuwa wa hao kajeno o batlang ho kena lenyalong le ena le fapanang teng. Nthane ya pele ka Senyesemane, some ways my fiance and my fiancee and I are alike. Ah, ebe le ya dingola. Le sheba hore na le tshwana kae. Point number two, ntlha ya bobedi. Some ways my fiance and my fiancee and I are different. Ah, ebile a dingola mona moo le fapanang teng. Number three, ntlha ya boraro. Le tsebe hantle. Le hle le shebe le e sa le hona jwale. Le hlwae. O rena tsela yeo le tlwaetseng o sebetsana le ho se utlwisisane ho fapana ha lona na ke ofe. We tend to deal with our differences by le tlwaetse ho etsa jwang moo le sa utlwisisaneng e le mokgwa o tlisang tharollo ya moshwelella e ntseng e bolokile kgotso le dikamano ka hara dikamano tsena tsa lona tse isang lenyalong. Ntlha ya bone, bana ba ka ba banana ba bashanyana, re lefa-lefa, letlotlo, le fumanwang sealemoyeng sa Lesotho fela lenaneong la sedibeng sa tshepo. Mamela, iketsetse molemo. Ntlha ya bone, jwale le shebe dikarolo tsa bophelo ba lona. Mo o reng nka lakatsa ka labalabela ka thabela gore moratuwa ena wa ka e ka a ka fetola mona le mona le mona le mana bophelong mona maemong otlhe ya bophelo go na le di-areas of improvement tse hlokang gore motho a ne o hlokomediswa jwale a lokise. Some areas in which I would like to see

Nako ke hora ya bosupa sena ke selmoya sa Lesotho. Mamamedi ke a o dumedisa ditaba o di balelwa ke motshedisi Tšhakela Makaja pele ke ditlhogo tsa tsona. Basadi ba atolosa kanetso ya dijo. Lefapha la dipapadi le kgotheletsa sebaka sa dipapadi se bolokegileng. Ditaba ka botlalo. Le tona la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba le re Lefapha la Maatla la Afrika le lebeletswe ho theha menyetla ya mesebetsi e dimilione pele ho selemo sa 2030. Mohlomphehi Bitso Lesawana o buile sena dipuisanong tsa basadi ba Lefapha la Maatla mo a bontshitseng bohlokwa ba ho beha basadi kgubung ya bokamoso ba Maatla Afrika. A re ba bapala karolo e kgolo ho atolosa kanetso ya maatla, a bontsha hore ha basadi ba etella pele merero ya maatla setšhaba se a tla ho isimatlela. Moemedi wa Afrika Borwa Lesotho Mohlomphehi Constance Sopo Sengwe o re go matlafatsa basadi ke go matlafatsa setšhaba. A etsa thapedi o re basadi ba kenyeletswe ka botlalo maemong a boetapele mafapheng otlhe go kenyeletsa le la maatla. Ka ho le leng president ya mokgatlo wa Circle of Global Business Women in Lesotho, Mofumahadi Noni Da Silva Manyokole o re basadi ba lokela ho fuwa tshehetso ya ditšhelete le botsebi molemong wa Lefapha la Maatla. Moifo wa Lesotho o eteletsweng pele ke letona la bosebeletsi ba setšhaba Mohlomphehi Moeketsi Motshwane, hammoho le modulasetulo wa badulasetulo ba dikomiti tsa paramente Mohlomphehi Mokgothu Makgalanyane ba bile leetong la boithuto la matsatsi a mahlano a boetapele le ntshetsopele ya ditsi tsa mmuso Accra, Ghana. Boithuto bona bo tsepame ntlafatsong ya ditshebeletso tsa setšhaba, boetapele, phetogo ya ditsi le phano ya ditshebeletso, mo Moifo o bileng le dipuisano le mekgatlo ya Ghana ho kenyeletswa setsi sa ntlafatso ya bosebeletsi sa Ghana ho ithuta ka boiphihlelo ba naha tsamaisong ya mmuso le ntlafatsong ya boetapele. Lenaneo lena le boetse le reretswe ho tshehetsa phetoho ya setsi sa naha sa bosebeletsi diPAM hore e be setsi se ipabolang kwetlisong le ntshetsopeleng ya basebeletsi ba mmuso. Lefapha la Bophelo Beria le fihletse dinoko tse 64 kgolong ho dinoko tse ho dinoko tse 95 tse neng di behilwe e le molwane tsa kentelo ya maselese le rubella nakong ya kotara ya bobedi ya selemo. Sena se tlhaeletse kopanong ya komiti ya kentelo ya setereke mo ofisiri ya bophelo ba bana seterekeng Mofumatsana Malehano Ramatutu a itseng maselese le rubella ke e nngwe ya mafu a kotsi ebile le tshwaetsana ha bonolo. A re katlo ena ya kofisitswe ke thuto ya balekane haholo kentelong ya barutwana hammoho le beke ya kentelo.

0: e kgotheleditseng hore bohle ba ente. Ho sa le jalo, ngaka ya setereke Dr. Musa Tlahadi o ipileditse ho lekala la thuto le kwetliso ho fana ka diketsahalo tse amang sekolo, a re ba lokela ho ba le seabo dikopanong tsa batswadi le ho ruta ka bohlokwa ba kentelo. Ha mohlahlobi wa dikolo Mofumatsana Molebohang Maxosa a itse ba kgothaletsa dikolo ho ba le seabo ditabeng tse se amang. Mokamedi wa Kick for Life Lesotho o re dibapadi di lokela ho natefelwa ke dibapadi tse senang tlhekefetso, kgoboso, kgethollo le tlhokofatso. Monghadi Motlatsing Kgatlhe o buile sena nakong ya ho tshwaya letsatsi le tshireletsehileng la dipapadi, mo a itseng ngwana le motjha e mong le e mong ba lokela ho bapala, ho ithuta le ho hohela sebaka eng lo holela sebakeng se bolokehileng se kengeletsang bohle ebile se hlompheha. Mongading Kgatlhe a re ba ikamahanya le lefatshe ho hopotsa bohle ka boikarabelo ba bona ho sireletsa dipapadi, ho kengeletsa bakwetlisi, baithaopi le batshehetsi. A re diketso tse ding di ka thusa ho bopa sebaka se bolokehileng sa dipapadi mo e mong a ikutlwang a sireletsehile, a tshehetswa ebile a fuwa tsebe. Ho phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka sehlohong. Basadi ba tlosa kanetso ya dijo, Lefapha la Dipapadi le kgotheletsa sebaka sa dipapadi se bolokehileng. Ditaba di fella mona, mamela makgatha a dilepe ha hora e le e borobong.
1: Ho jwalo ke a leboha wena kgaitsedi ya motho Mohamedi. Ha o sheba metsotso ya rona e tsheletse ka nnete ka morao ho hora ya bosupa. Metsotso ya rona e tsheletse jwalo ka morao ho hora ya bosupa. Mohamedi, ka nnete re tlo kena jwalo lenaneong la rona la Kgodu Remedies. Kgodu Remedies wena Mohamedi. Mme ka nnete mantsibuyong a kajeno ke rapelang ka diengwane ya buang le wena ke mohlakwana wa Mmapholo ya Disema wa Mailangwathela. Majapoloko e ntse e le kaofela motho e reng ha a tla ja ka nnete meriti ho theha ho ba ho theha le e menyana ya diotlwana. Mme Mohamedi ka nnete letsatsing lena la kajeno e ntse e le letsatsi la Sontaha ke la robong kgwedi ke ya borobedi selemo ke sa 2020. A nang le metso e tsheletseng. Mme ka nnete ntle le tshenyo ya nako wena Mohamedi nako ya rona e sentse e le ya gore re kene jwalo lenaneong la rona la Kgodu Remedies.
2: Ke a le dumedisa bamamedi ba seyalemoya a Salisotho. Ke le dumedisa ka lebitso le maatla la Jehova Modimo go tswa botebong ba pelo ya ka. Ke a le rata baratuwa ba ka. Ke fuwe Neo, ke fuwe Mpho. Mpho eo e ke filweng ke leboha Jehova Modimo ka yona ya hore ke tlo phekola. Hela ngwaneso, ke kgwedi e kgolo haholo ena e re leng ka re ho yona ya bomme ba tshwara thipa ka bohaleng, bomme be ke ba rata mosadi wa Afrika, bomme ke le rata kaofela le bohlokwa. Di etsa dintho tse ntle ka hore ho malapa a lona. Tse bohlokwa-hlokwa le kgantsha malapa a lona. Jwale e ke batlang ho bua ka yona, ke ena hore re hlompheng bontate ha ba sa sebetse. Re se ka ra ba tseba fela ha ba sa sebetse. Ke yona e kgolo-kgolo. Ngwana le ha entse ntho tse bona hore ha o di rate, dula fatshe le yena o mo kgalemele. Bomme, le matla. Le matla. La ha le etsa ntho tse ntle le matla. La ha le etsa ntho tse mpe le matla. Ka hona ke a ipiletsa ho lona kgoding ena e kgolo ya mosadi wa Afrika. Ke a le rata. Keletso ke le bone ho ya e ratang. E mong ho bua haholo. Empa o beile ntate ka mane ka mokhukhung. Fela o no mo rata ha na sebetsa. La ha ke bua haholo hakalo. Ha ke bue haholo ke mpa ko rata ko eletsa jwalo ka mosadi wa haeso. Ke a o eletsa. Wa nka kapa wa phuthela. Empa ne ke nka, ke ne ke rata ha o ka nka. O ska wa lahla, o phuthele, o nke mofauna. Lebitso la ka nna ke Nkgono Mamotlatsi Tlanga Mandla, ke pepedima ya dilemolemo. Setswaki sa Moriana. Wa Kgodi o Remedies. Remetsa fela, re shishina fela. ke tla bua ka ra dipotong.

ngwane ngwana wa hao ya sentsweng ke radipotongwane a sentsweng ke motho eya ka mesebetsi ya hae bona ngwana hao hlo ya hae ya kula e ka hlwena e tlotla e fapana o etsa dintho tse sa etseng gati teng haka a phoka hanyanyana a etsa sethethefatsi aa jolo ba mobi wa lelwantsha wa lerohaka ha sanwa e babetege taba ena ke dinunuetso o nunueditswe ka gore a ne jala a tsube dithethefatsi haholo a tla tseba gore a etse ntho tse sa tlalang ba mo entse gore tlo ba lefa la tronko o a kena ga kata fitlha mona gae o betse gapepe o khutela ka teng taba yeo ke taba taba yeo ke taba o rohaka motho e mong le e mong ngwana enwa o lwantsha motho e mong ngwana enwa o a le tlontlolla ka mono ka go lapa wena mme le ntate o a le rohaka ka mahlapa a mabe ka mahlapa a tala ka gona ke ne ke re nkatamele mona pink house ke teng ke gotlile ga le saisane o tla mphumana mehlaena mona lapeng pink house ga tshosane wena a nang le bothata bone bona ngwaneno wa gao a geng ga kanakana e molatoke o santsane o dutse kae go botlise mona pink house ke itse dibethe di teng dijo di teng ka wena o motlela dintho tsa di sebedisang tsa diaparang tsa tlapang ka tsone mmogo le kobo bona mokodi ena ko wa gale jang wa stroke o ntse ge o sankile nako e telele gagolo ga ke bone ka go tla fola gobaneng ga o bua dintho tse jalo ka legano la gago ga a no fola gobane ko wena motho ya tsa mofodisa o fue neo ya o fodisa tlisa mokodi eno wa mona pink house yeno wa stroke yeno wa letsogo le sa tshwageng yeno wa leonto le phesang le setang go phagama molomo wa gae letlhakore le sotheng tlisa mokodi eno metšhini e teng mona ge tlo mokobolola mo akametse se ka etsa jalo se ka monkela dipeto ga o ja gofa modimo wena o tla etsetsa motho dipeto ke ene a tsebang go rona o tla re lata ka nako mang go rona o ipatile sebakeng se feng o tla o lata ka nako eo a tlo o lata ka yone e seng wena o ntse ore ee motho ena gale ke moka ga ke senang tate ga molatekeng ke ja gofa modimo a tsebang gorona o tla molataneneng tlisa mokodi eno mona pink house ya tshosane ke teng ke ne sa ke ba seyo nako e telele empa gona jale ke re ke teng tlisa mokodi eo kwano ke tlo mmona na a re mo etsa jwang o na le ngwana e sale a dula fatshe a sa tsamaye o laka mo tsamaisa mo tlokeyang gore a tlo kobollwa wa kgathela ka legare wa re o bona a diya go otloloa ke ga dipoto ngwana o etsang jalo a na go kgathele maatla nkatamelo ke tlo o thusa tlisa ngwana eno kwano le ena o ntse a rata gore e be a ka tsamaya ga dipotongwane eno mollotsana enwa mosenyi wa malapa a batho o etsa gore ngwana a tsekele mmae ngwana a tsekele mmae ngwana a tsekele ntatae ka baka la ga dipotongwane o tla elelelwaneng gore ke ga dipotongwane wena ntate a ntse a o etsa ntho e goko fa dimehe ke batla go le bone la jofa le ke lekene ka matlhong a gago lo fasolle fadimeya sheba hantle bona hantle fadimeha o gotse hantle o khuditswe hantle tsatsi le ha o tsebe batswadi ba hao batswadi ba hao ha o ba tsebe empa o tlo bona gore bohlale bomme ee o tlo bona gore bohlale le kgoding ya rona wena o rata ha batswadi ba hao ba ratuwa ha ba etsetswa dintho tsohle ka mane ka ga bontate teng go se ka ba le lerato ba hlwe batswadi ba gago taba tsa ka ke tsena he ke rekisa moriana ebile ke a o etsa a kere ke etsa moriana wa molebo ke kopa re tlo reka ka ditseo tse tlase ke theotse haholo tlo rekele lesea la gago le akgeyang le sa thabeleng dijo le sa etseng kaka le bopetswang ke lele tsilana e ngata go ene o a ingwaya o tsile lekopo le lesesane nkatamele ke le pepedima o tlo fumana molebo ka ditseo tse tla setlase ka mane ka sekhuthing ka o setshepare moriana o teng ngwana wa molebo molebo se o etsa gore ngwana a gole a le mafolofolo ke a o jetsa la ko batho ngwane eno gaje la ko batho ga etse kaka o a thakgenya o etsang ga o bona sa o kaka a etsa mothakgonyo mo tlisa go nna ke tlo bona gorena ke mo etsa jwang mo tlisa go nna ke tlo bona gorena ke mo etsa jwang leseya lena nkatamele ke le pepeduma ke tsebe o tlatla o thusa

re me tsa fela o na le botshata bo ikgethileng hele o na le menwana e bohlokoli digethe menoto naka e hana wa ihula motsula lemao le tla o thusa haholo le tla hlomola tshepo motsula lemao o wa tsalo o wa motsula lemao ha o shabile o ithomola ka lemao motsula o maoto a bohloko digethe mona mo hatang mangwele a hana noka ya hana wa ihula noka ena moriana o tengwa serame wa masapo motsula lemao o fokotse hakaka kgodu ya bophelo reme tsa fela kgodu reme dije mo tla o thusa o tla nyolola solo sa gago se tla shasha se tla ba setle sesolo seno sa gago reremetsa fela gesešena fela ke be le motho wa babedi ke moriana wa letshwea ee moriana ona wa letshwea o a bupesa o seta le go tsamaya ka pele ee o gotlela mosafeleng leleta lena le lengata mothobazi thoba la mathoba thobi nka thoba mothobazi ntate lebetlela le le ntlafetse gagolo go feta ka mokgono o nagana ka teng kapo ka mokgono o tseba ka teng betlase betlelele ke moriana o tla o thusa gagolo fela le tsoa re bue ke ba lo go pilo-pilo leereka bontate ke ya leboa pilo-pilo-pilotsa gobaneng motlhomong o la bona e kare lebetlela lena gane o tsamaye gantle jale le pilosa e teng tsoa re bue ya bomme ke pilosa ya bontate ke pilo-pilo mme koo ache o kgathetse ka mokgomong empa ga kona gare ya bomme wana le pilosa taba tsao di tla tsetla o tla itseba go motho la o itsipa o tla ikutlwa go motho nwa gare ya bomme nwa pilosa o dula o kgathetse nakona ka ofela o dula o teneile pelo gare ya bomme bitsa ka ditsu mmasese lenyalo kilo batho ba legate gampe lenyalo kilotso ga uletse phetha mosebetsi wa lenyalo o tlela mokgathalagadi one o mokanakana rekela ngwana molebo seke sa pheta molebo se o tla thusa lesea la gago ee riele ona o tla o fumana kamane ka o tshepang ka theoedi ka kuthing ka mono maongwantate mafiti ao stepang ee o teng ka molena kamolana janti ka odimo o rekisa molebo fela ka akamoene molebo se ngwaneno wa mphake kamane ka sekritika legatong pharmacy o teng go a fumanela kamane ka nnemise ka Welkom ka Lucky Boy le containerang ele kgubedi ka nnemise ka mono o tla fumana ditlhaiso tsena tsa godule medisi ka o fela ga tsone reme tsa fela crostata strateng sa weba kgone mane pela robote mothesopo mono o teng wa fumane ya moriana ona kotwa impilo hebale carden dile kamane ka gammasetšhaba ka gadeway ga nne masetšhaba ka gadeway carden d ditlhaiso tseno di teng di a fumaneya reme tsa fela godi reme dije ke boele gape ke mathana ka mona ka maste ke na le memakopong sona oriental center ka room 1 ka mane ka betco maste a botse tiriso thile o teng ka d7 o teng go wa fumane mohazuk ka odima mo o kadimanang ka tšheletse ka faselageng sontsi leboko o teng mono o a fumaneya o tla o fa ditlhaiso tsa reme tsa fela helang ke teng gae mona ka mpone di tlokena ka gororong ka mona ke tlo tlosa sekgetho wa ditsena se kgetala seperese ee lamontite ke ngwana motsheare ga o tse melomong ya batho ba dutse ba o getha tsheare lena ka mona ka maseru ka pinke ausi ke teng ka mona ka pinke ausi maseru gape room 14 taxing tsa thuathe le kwala bata room 1-4 taxing tsa thuathe le kwala bata mona mo o seema di-4 plus 1 ke na le motshana wa ka sanitane ke memazoza o teng ka 6 minutes godimo mona go ngotse jalo o rekisa meriana e tala masele a manyenenyene di teng e ya ka mono ka go yena a lo o tswaketswakela rumo lasha
rumo la chaka rumo la chaka rumo la chaka le teng ka monu ntse le hlaba fela le ya police rumo la chaka sa samara ke monu rumo la chaka o teng o tsogile tsa itswa tsa ha kgodu le tsa haetsa rumo la chaka

e lang lona ba bolai lona batho ba hopo lona batho ba kwentse matswalo tsebang hore letsatsi la ka hlolo lona liatla ho sa tsotellei hore na ke ka moga o ho di hora ka moga o ho matsatsi ka moga o ho di beke ka moga o ho di hora ka pa di le motse kae fela letsatsi lona liatla ke o leboha monna Tumo Madikelle ka molaetsa o matla o fitisitseng ka jeno o di beng ba mahlomola mamedi wa ka sontaha se fitileng le sontaha se ka pela sona ke ile ka ofa tse ding tsa ditaba tseo re ileng ga di mamela kapa mangwalo ao ke ileng ka o balla ona nakong ya dilemo tse fitileng ha lenaneo lena le sa tswa kena moyeng ee batho ba ileng ba kgona go mamela lenaneo la bodibeng ba mahlomola ka nako tseo ba ile ba di utlwa mme ba di mametse ka yona nako ke nnete kgetlong lena ke ne ke se ke o fa dikgatiso tse pedi tse tharo tseo ke ileng ka ba le monyetla wa go di etsa empa tle molaetsa o ntse o tshwana molaetsa o ntse o le mong tsena tsohle ke ne ke di etsa jwalo e le ha ke phethela ditaba tsa botidi sotha sothi wa bandwana monna yeo ke mo hopolang jwalo ke hopola banna ntate kwetle wa mokgatla ntate ya neng a ntsebise hore hantlentle lebitso la hae le leng ke disotha motho ya neng a tshetsa lenaneo la bodibeng ba mahlomola ho tloha qalong ho fitlhela qetellong moya wa hae o phomole ka kgotso ntate ha le utlwa lentswe la morena le seke la ithatafatsa dipelo ee momamedi ha ke batle go lebala hle nkgono a nna ka mokgethwaneng nkgono ya ileng a ntshwara ka dithapo ha a sa tswa utlwa ditaba tsa monna enwa a re ha ke utlwe e ka nka thabela go bona bana ba batho ba sotleya ha kana ngwanenwa haeba fela ba habo ba mohana mo fe dinomoro tsaka ntate Phohledi a tle ke tlo ikgodisetsa yena empa ke a tshepa nkgono a nna ka mokgethwaneng wa utlwa kajeno gore ngwana eo wa hao o ne a re ngolla lengolo le e le ha re tsebisa leeto leo a le tsamaileng la bophelo mme kajeno o re fa ditaba tse gore re utlwe gore ditsietsi di ile tsa mo godisa tsa moetsa monna momamedi wa ka kajeno ke tshwere lengolo le letjha lengolo lena leo ke le tshwereng ke lengolo la monna ya nkopileng fela gore ke tle ke mo bitse ka lebitso la Mofokeng ee o ntlhaloseditse gore na ka mabaka afe e re ke mpe ke re fela go wena lengolo leo ke le tshwereng ke lengolo la ntate a ipitsitseng fela abuti Mofokeng ntumelele ngwana motho re sa le monatlhe ke tle ke feta ke batla go nka mohlankana ke enwatlhe Fusi Mathoma Prophet Mavuzana ko tipa moprofeta wa ka a ko re fe seprofeto sa gago mamedi ga ke tshabise gore pina ena ke pina e ileng ya binwa ka nako ya COVID monna enwa o ne a e bina jalo gobane a batla go fana ka tshepo go basotho ka nako ya COVID Africa will

kana kweo ke sa utlwisisi ke thabetse fela hore ke mametse dipale tse tshosanga tsa batho tseo kana ko ngwe motho nong o ipotsa ona e hlile ke dintho tse etsahala nna. Dumelle ngwana motho re sa le monahle ke tle ke mathe ke nke msha a bitswang Lebo Gatebe e mong wa banna bao ke ba ratang le ho ba hlompha. Monna yeo ke bonang ka nnete yohle bokamoso ba hae mminong ona. Tla re fa pine monate o re moya wa ka.

ba bangata hohle mo re kopanang teng hohle mo re buang la ha se le hutlwa pina ena time is moving e renka ka setsoko tsane sa moya e re khutlisetsa hona kwana haiba hona le banna le basadi ba mametseng ka jeno ke lakatsa hore ke tle ke bankele nna ka setsoko tsane sa moya ke ba khutlisetse hona teng metheong hantle e ka re dintho di ka etsahala ka tsela eo di neng di etsahala ka yona nakong eo ga utlwa ga utlwisisa ra mamela dipale mme dipale tsena ya e ba thuto ga bala dibuka mme molaetsa o hlahang bukeng ya e ba thuto ga shebella dithelevishene ditshwantsho dibaesekopo mme molaetsa ya e ba thuto ge se mamele kapa go shebella fela bakeng sa go ithabisa tate photlhedi ke ngola lengolo le tje gobane ke lakatsa go arolelana ditaba tsa bophelo ba ka le basotho e ka sitana le mefuta e meng eo e bang e na le monyetla wa go mamela lenaneo lena ee nna ke bile ngwana ya lehlohonolo wa go godiswa ke mmae le ntatae maemong a thata a bophelo batswadi ba ka ba ne ba ntse ba le mmogo ha ke batle gore ke re ba ne ba phela bophelo ba manyoloi ee ke le ngwana ke ne ntse ke di bona diqabang tsa bona letsatsi le letsatsi ke ne ke ntse ke bona ha ntate a shapa mme ke ne ke ntse ke utlwa ha baomana ba le ka kamoraneng gobane re ne re dula fela ntlong ya dikamore tse pedi empa le ha o le jwalo re ile ra gola ra phela lapeng heso re tswetswe re le bahlano ke bua le wena tje ka nako ena ba ba gago ba ile ba re sia ga sala ge le ba babedi fela e le nna e mogolo le kgaitsedi yaka yeo le yena kajeno e seng e le mme mamedi wa ka nako ntumelela ka sa le monatlhe ke tle ke dinke ke di belele ka thoko ditaba tsa botimo fokeng ga re kopane le wena sontaheng se tlang gobane di sa le ngata ditaba tse tlang mone ke batla nka monna ke enwa janki mokaiane tlhe monna enwa ke kere ke kgalala ya dinare geleke ya malawana go tsona teng hantle malawaneng ha setsa motseng betha betha Jerusalema le hai.

letsatsi le ile nang phitlhela ga botlhoko maikutlo a ka sethabela ya ka go nna bofelo ke ba lefatshe. Lebitso la ka la dula gampe malemeng a batho empa wena o le Jehova wame. Thabang le thenthetse tsatsing le rona ba bue yang gampe ka gona letsebego ka tsatsing le o tlotla ya lona e kgolo mo godimong.

Maikutlo moya o halalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba hao o hotetse ka ho tsona mollo wa lagato la hao. O romela moya wa hao mme dintho tsohle di tla bobtjwa mme o tla ntjhafatsa sebopeho sa lefatshe. Ha re rapeleng o ho Modimo wena ya rutileng dipelo tsa badumedi ba hao ka kgantsho ya moya o halalelang. O re neye ka ona moya o re tse lokileng dihlabosehe ho rona mme re ithabela ka mehla ka matshidiso a ona ka Kreste morena wa rona. Amen. Ha re mameleng lentswe le pina. Ho le hlohonolo ya hlokomelang mofutsana, morena o tla molopolla a molopolle mohlatsatsi la tlokotsi. Morena o tla mo sireletsa a mo phedise a monate lefatsheng. A ke ke a tlohella diratsa hae ho etsa borata ka ena. Morena o tla mo thusa diphateng tsa lefu. A ne a fetole diphate tsa hae, a di fetole ha ntse a kula. Ha e le nna ke ile ka re morena nkgauhele, mphodise hobane ke o sitetswe. Diratsa ka di tla mpua hampe di re, o tla shwaneng lebitso la hae le tswele fela. Ha motho a tlile ho mpona o bua mafela. Pelo ya hae e rwalla tse mpe tseo e tla re o ba a tswe a tsamaye a di hasanya.

bohle ba ntlhoileng ba bokanela ho ntsheba ba ntherela bomadimabe ba re o kene ke lefule lebe o rapaletse a ke ke a hlola a tsoha e sita le motswalle wa hlo ya kgomo yeo ke ntshanang seinong le yena o nthahile ka serethe empa wena morena a ko nkgauhele o ntsose ke tle ke ba buseletse ka hona ke tla tseba hore o kgahlwa ke nna ha sega sa ka se sa ithorisetse nna o tla mpoloka ke sena kodi o mpe ka pela hao ka mehla ho ba o kwamorena modimo wa Iseraele ka mehla yohle e senang qaleho le qetello. Amen. Amen.

Homadima be ba tsohellang jwaleng ka madungwa dingwana ba inwellang ho fihlela bosiu ba tahwe ke veine. Meketeng ya bona ba letsa harepa le dikatara ba tidinya meropa le makodilo ba nwe veine. Mesebetsi ya morena ona ha ba ona tse tseo wa di entseng tsona ha ba di bone ka baka leo. Tshaba saka se tla thopua ho ba tshaba sena se hloka kutlwisiso. Ba hlomphei ba sona ba tla bolawa ke tlala, bongata ba sona bo tla shwa ke lenyora. Ka ho le bitla le balapetse le se le ya hlame le ba emetse. Kgabane tsa bona le matshwele di theohela teng, di theohela le menyaka le marata a tsona. Bohle ba tla nyenyefatswa ba kokobetswe, ba ikakase le bona ba kokobetswe. Morena wa mabotho o tla ba phahamela ka hlolong. Modimo ya halalelang o tla iponahatsa ka holoka a iponahatse a halalela. Dinku di tla fula e ka ke makgulong a tsona. Dikonyana tsona di fule thakong tsa moruhi.

madima be ba ikhulelang bogopo ka thapo tsa mafela ba ikhulelang sebe jolo ka kagiki ihulwa ba reng modimo a akufise mesebetsi ya hae re bone merero ya ya halalelang wa Israele ya tamele re tle re tsebe ho madima be ba reng bobe ke holoka holoka ke bobe ba reng le fifi ke le sedi ke le fifi ba reng ho ba bang ho monate ho wa baba ho madima be ba reng ba bohlale bona ba iponang ba le masene ho madima be ba reng ha ba hlolwe ke jwala ba reng ba tseba haholo ho tswa ka dino ba lokollang ya molato ka baka la tjotjo ya sena molato yena ba mo hlokele toka ka baka leo ba tla tsha sa ditlhaka di tshiswa ke mollo ba tshe sa matlakala a tshiswa ke malakabe metso.

ya bona e tla bola thunthun tsa bona di fefo he jolo ka le role go bane ba fugaletse molao wa mogena wa mabotho ba nyedisitse polelo tsa ya halalelang wa Israele ka ba ka leo khalefo ya mogena e tlokomela tshaba sa hae o phahamisitse tsoho la hae wa ba otla thabadi ya reketla topotsa bona e ka matlakala ha ga seterata le ha ho le jwalo khalefo ya hae ha e gaotse tsoho la hae o ntsa le phahamisitse.

motho ya tsamaileng haholo o tseba nthotse ngata mme yo e leng gale a di bona o tla bua ka kutlwisiso yo a song ho ka a di bona o tseba disekae empa ya tsamaileng haholo o tlala bohlale bo bongata ka bona tse ngata maetong a ka mme ke di utlwisisa ho feta ka moo nka di hlalosang ka teng. Ke hangata ke bileng kotsing ya lefu empa ka phonyoha ka hobane kgale ke di bona. Moya wa ba tshabang morena o tla phela hobane tshepo ya bona e ho yena ya ba pholosang. Ya tshabang morena ha ka ke ya tshaba letho le ha e le ho ba lokwala. Hobane yena ke tshepo ya hae. Ho lehlohonolo moya wa motho ya tshabang morena. A ka itshetleha ka mang. Ke mang setshehetso sa hae. Mahlo a morena a tadimile ba mo ratang. Ke yena tshireletso e matla le setshehetso se shahlileng sa bona. Setshabelo moyeng o tjhesang le moriti le batameng la motsheare. Tshehetso ho kgoptjweng le phemiso ya hoa. O matlafatsa moya mme o fa mahlo lesedi. O fana ka phekolo, bophelo le lehlohonolo.

o ho mogana Jesu modimo ya mole mole ntatame ha u helo yohle ke a tamela pela ha o ka pelo e nan le buikokobetso le swabo ke be ha masuhung a ha o motsotso wa qetello wa bophelo ba ka le tsohle tse tlang ka morao ho wona e tla re ha maoto a ka a se a le shohlo ke lefu mme a ntemosa hore bophelo ba ka ba lefatshe lena bo atametse ho feleng Jesu ya mahau o nkgauhele ha matsoho a ka a batang a thothomelang a se a sitwa ho fupagela sefapano sa hao a bile a se tlohela ka ntle ho thato ya ka se wela fatshe diphateng tsa mahloko a ka Jesu ya mahau o nkgauhele ha mahlo wa ka a lerotho a hakiela ke ho tshaba ho atamela ha lefu mme a se a o tjametse ka tadimo e kgathetseng ya qetello Jesu ya mahau o nkgauhele ha melomo ya ka e se e papatehile e tla ka sela e bitsa la qetello lebitso le tlotlehang la hao Jesu ya mahau o nkgauhele ha sefahleho sa ka se sehlefetseng se thunyeditsweng ke lefu se haula mme se tshosa ba ntebetseng ha moriri wa ka o kolobileng ke mofufutso wa lefu o satalla hlohong ya ka mme o dupa hore nako ya ka e se e fitlhile Jesu ya mahau o nkgauhele ha ditsebe tsa ka tse seng di le haufi le ho thibanela ruri ho dipolelo tsa batho le ho thibolohela ho utlwa lentswe la hao le tlang ho beha kahlolo e senang ho fetoha le ho tiisa ka moo lelahlo la ka le tla baka teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau o nkgauhele ha meelelo ya ka e nyaroswang ke diriti tse tshabehang e se e tibile bodibeng ba matlokotsi a lefu ha moya wa ka o fafohileng ha bohloko ke letswalo la dibetsa ka ha mmoho le ke botshabehi ba kahlolo ya hao o qobokisana le lenyeloi la mafifi le lekang ka matla ho nkamoha tshidiso ya mehauhelo ya hao le ho ntihela selomong sa ho lahla tshepo Jesu ya mahau o nkgauhele ha pelo ya ka e tepeletseng e se e tubehile ke bohloko ba ho kula e imetswe ke ho tshoha lefu mme qhashohile ke ho lwana le dira tsa phologo ya ka Jesu ya mahau o nkgauhele ha mahlo wa ka a seka meyogo ya qetello e etellang pele ho senyeha ha mmele wa ka o e amohele jwalo ka ha e le sethelo se lefellang dibe tsa ka ke tle ke shwe ke le sehlabo sa pako mme motsotsong ona o tshabehang Jesu ya mahau o nkgauhele ha ke se ke lahlehetswe ke kelello ha lefatshe lena le se le monyoha mahlong a ka ha ke bobodiswa ke ditlallo tsa ho fela le ke tshabo ya lefu Jesu ya mahau o nkgauhele ha mefehelo ya ka ya qetello e rutla moya wa me mmeleng wa ka o e amohele jwalo ka ha e le diponahatso tsa takatso ya lerato la ka le hlolohetsweng ho fihla ka pele ho wena mme jwale Jesu ya mahau o nkgauhele ha moya wa ka o song o ile wa kopoha halelele melomong ya ka o falla lefatsheng lena o siyammele e le setopo se hlwentseng se batang se hwamileng o amohele ho senya hona ha ka jwalo ka ha e le nyehelo eo ke hlonephang ka yona borena ba hao bo boholo mme ka nako eo Jesu ya mahau o nkgauhele mme qetellong e tla re ha moya wa ka o so tla hlaha ka pele ho wena ha o tla qala ho boha kganya e sa fileng ya borena ba hao oho o se ke wa o lahlela hole le wena mpe o amohele sefubeng sa hao se tletseng mahau le lerato ke tle ke bine dithoko tsa hao teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau o nkgauhele a re rapeleng o ho Modimo o laoletse batho bohle ho shwa
empa o ba patetse nako ya ho shwa ha bona a ko nne he ho hlola matsatsi yohle a bophelo ba ka ke ntse ke phela ka mogwa wa toka le wa galale ke tle ke lokele ho tloha lefatsheng lena ke le kgotsong ya legato la hao ka Kriste morena wa rona.

dikere ho ya ka o fapana e ka sana le bane ba di thaile mane dikerekeng ho tloa dikolong mesebetsing e ka sana le dibaka tsohle tse le hore batho ba thabela mmino hle ba ikopantse ho bona hore taba ena ya mmino e tswela pele mmino wa dithalere ke mmino o batlang hore e ba mohlomong o le mmamedi wa Selma sa Sotho o kile wa ka ba karolo ya batho ba ileng ba bina ka matla mme ba tseba melao le melawana e ka sana le ditsamaiso tsa teng horenyane ya leshimele motselo mong ke tla le beya kgutlo lena la dithalere. Ke fetola mawakeng ka mokgatlhelo wa bobedi ebile le ho qetela wa mmino wa sedumedi. Sedumedi re tlotla re tsamaya le yona jwalo ho fihlela mane horeng ya 12:30 mo re tla thijwa fela jwalo ke lenanao la re leta thojane ka lerato le ka makgetho. Hlakolela sebae ka dithuteng Lexa ba bina fela sefela sa 285 mme ke sa ntse ke rahle mamedi wa Selma sa Sotho dula le nna o Sesothu hobane nnete sebele mmino o monate o batla ha e le wena o ikutlwelang ka ditsebe tsa hao tse pedi.

Sorry. Wo ist sie? Quiero morirte.

Sense.

kemetso so emedi fela le skoto hantle ka mora hora ena ya le shimele mozolomo mo mamedi wa selma sa so thohle re fihlile qetelong ya lenana la rona la dithallere motso sengwe wa ha joale re se rengkile mogahlalo wa bobedi e bile le wa ho qetela sonten sana bosumbona ele mino wa sedumedi re tlotsa mafela jolo ka ona ho fihlela mane ho renya le shimele metso medi mix ntse ke re hle o dule le nna kwano salmen sa so thoho ba ne nete sebele re tlotla go tsamaisetsa mino o monate re tle re tseba gore re qeteletsa selena la kajeno go fitlhela re suthela bane ba re le tathejana ka lerato le ka magete.

0: Thank you, Jesus.
1: Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.

I said, guitar, gaditila, na che so ke mo.

0: mamelitlhe ka re ke kopa le mong fela a tlang go qalela mosebetsi wa kajeno ka thapelo nomorong ya mohala ya 2231 6429 kapa ya +2665 599 33 kona mo tla mphumana gona teng. Hi Lebe.
1: Ka lerato le ka magaetsi.
0: Ka ofela.
1: Ke tshabana sa kgomo dumela botima ja ikhakong.
0: Mme dumela.
1: O phela jwang mantilane?
0: Ke sa babaletso moratuwa wa ka ebe yona o ntse ya jwang mesong ye?
1: Re bolokuwe ka mohau. Bua le nkgono kgotsa ke le ge lapologo.
0: Eya nkgono.
1: A re rapele.
0: Moratuwa.
1: Wena monga bophelo wena e o ka letseng mago la godimo ke le haela ha o lefatshe ke bonamelo wa maoto a gago wena e o mahlo a gago a tiadimang gotlhe wena e o mahlo a gago a tiadimang bana ba gago lefatsheng bosio le motsheare re wa ka mangole ke re le wa bophelo bo re adimileng bona ga re phele ka bohlale ba rona re phela ka mohau wa gago dijo tseo re nang le tsona re di fumana ka mohau wa gago go apara go re nang le gona re go fumana ka mohau wa gago e sitana le go bua le go bolela dintle tsa gago le modimo ke ka mohau wa gago ke gona bana-bana ba gago mesong diate a lokileng re ikatametsa go wena modimo wa maatla otlhe re gomamile ka matsogo re bopile matsogo re kopa mogau wa gago diate a lokileng ke na le gona tshebeletsong ena ya re le dathojana e ba le rona ga ga mafifi re sireletsa moqhubi wa rona o mo mofe maatla a go phetha mosebetsi wa gae o fitlhela go seng ga letsatsi modimo wa maatla otlhe ka mogau wa gago o ntse o mo sireleditse o babaletse lenaneo la gona tloa le tlhaile o fitlhela gona jwale ke ka mogau wa go keke ra ithorisangpage ka gare dintle tsa gago di kakang go rona modimo ka ba wena go buseletsa kaka le gao le jalo go tshwagale megokolong ya rona e ba le gona ntate mabitsong a magago ntate mogalemo ya o halalelang. Amen. Ke nkgono kgotso ke legela phologo ke sentse ke le teng pela gago ke a leboga.
0: Ke a lebogang gono. Tanki moratuwa wa ka.

0: Ikhayelethu.
1: Ndade.
0: Ndade.
1: Ya kokona.
0: Ho tso ndade.
1: Ho tso ndade.
0: O phela jwa mongaka?
1: Ya phela ndade phela.
0: Ndade ke sa babaletse.
1: Ndade mohudi ka bona ka thaba fela.
0: Ndade mohudi?
1: Wala kala ka thabi.
0: Jalo ore o kopa o kokota?
1: Yanda.
0: Ke kopa mabitso a hao?
1: Mabitso a ka ka botsalo ka po. La la.
0: Nade?
1: La ka la passport.
0: Yanda ati?
1: Ke ntate Thabang.
0: Ntate Thabang mang?
1: Lefe.
0: Ntate Thabang mang?
1: Ntate Thabang lefe.
0: O thabatse ka go kae?
1: Mpokotshela.
0: Mpokotshela. Na go na le maletathojane a teng ka moo o e se o ile wa kopana le ona? Ke a utlwa, ke utlwile o tloa qalong fela ga o qala go raya ka nnete. Itlile ga o na le ya mongwe e bang o kile wa kopana le ene.
1: Ga go na le ka ke bothata ntate ba ditsela ka monana ba tsa. Le go na le mathata go na le tsutsiwa ka.
0: O ntate. A cha ke tshepo re maletathojana ya haeno mono thabatse ka mono a tla bona gona le etsa etsa jwang he ba tsebo go kopana le bona batle ke ba o tshelle
1: kopana le bontate mang le bonna mama maletathojana ka buka thabatse
0: nkgono mare letathojana o teng mono thabatse ka mono pela toropong mona tlasa Ntaote High School.
1: Santa
0: o tsa. E ntate.
1: O kholoma ga le tatsa.
0: O jwa lo mngaka.
1: A ile go mngaka.
0: Ke a leboga ntate. A ile tsa ka go go. O tlo modimo a le teng mathata ha yo fela ke ga go go mona mathata e tle a teng mona. Ka nnete. O mo cha cha cha cha cha cha. Ke o sabile a iphile le lebitso ana le lebi a sabile ana le lebitso a iphile lona a fitla fela e lona kopang go kokona a bile ha kope go wa kokona a njetsa go wa kokota empa he mo wa gotla ha ya tsikiso ha e lebe
2: ka la ga tsa magete
0: ka o fela.
2: Ke tshwana tsa go.
0: Nate.
2: Ke tati ha go ka tota sia di notolo tsa ha di nomoro di notolo ngwane.
0: Oh, ha o bana ke fosi tse ga le nna bela ya ga sia di notolo tsa ha ya a go tla ntate ke a le bohanda ntate ke a le bo mngaka.
2: Ke ntate mo tsa mana ana ka tso ngwane.
0: Ke a le bohanda ntate wa ka.
2: Thank you ntate.
0: Thank you mngaka. Ntate gutla he ntate wa thabatse ka go kotang ntate wa mpokotshela gutla he o tlotla o fana ka dinoto ka dinomogo tsa hao ba tsebe go letsetsa ba o feka ga go letso hona ha o nepa hetse o sebetswa jwang kwano ha o kokota ba o feletse o hletse o lokelang go ditseba

0665599933 ke yona mo o tlang thola teng. Ntate wa mpokotšhela, ke kopile gore ke kopa ompo o gutle mong a katle ompo o tla o fana ka dinomoro tsa gago, batle ba tsebe go letsetsa.

0: mama di hantle ke motsotso o le mong ka morao ho ra yena ya pele hona ho bontsha hantle hore nka nnete nako yana batho bana ba kokotang le ba ipitika le ba emetseng mabitso e se e hlile ka nnete e fedile ntho re tla feta ka yona e nngwe fela ke ditsebiso tsona re tla be ruri e hantle mane hore nyana bohlano tsona re sa di sile morao ho hang hang hang ntso ma metsi salma sa soto le nana ntse le lona la ne la re le tatujane ka legato le ka makgethe re tlhile le ba gona mo goreng eo ya bohlano se re fetola mawa ha jwale
1: anandate bodidibenyane le senamegele batamoyana ga ke le teng wa bommalafo ke mogare ga etse wa gagabojan

0: Fantasy Highlight.
1: Ga ga tlo le ka magete.
0: Ka fela.
1: Re tshwana sa go.
0: Ho ja.
1: Ne ra se le tsama tsapula.
0: Ho tsona.
1: Ntse e tlhakola hantle.
0: Ka magete mong a ka bona.
1: Ke a leboha ngwane.
0: Ke yanda.
1: Ndi mo tsela ba ba le tinta ti mo tla mo hana ka tlo tla o ke ga pima le.
0: Ke yanda.
1: Ho tloiri.
0: Tsola pe.
1: Poiri terbo mo khone le bonta te mo hole. Bonta te le bo me ba buti ba u. Ba re tanka te be. Kan ba e poko tan. Bonta te mo tla mana hana ka tso ka u tau te mana si ke re bua.
0: Ke o le bua ndatwa.
1: Thank you.
0: Thank you.

0: ke bona ka ke ntho tsa matsoho.
1: Ke ntho tsa matsoho mochana.
0: A tseba ke itse ke ntse ke ke letile ha ke tsebe na hola e tsala jwang nako ya ditsebiso ha e fitlha ke fumana gore he bana ha e kaeka ka jwale e se e fetile ke batho ba Modimo.
1: Helelane batho aa ha e so fete nna go nna ke kere ditsebiso ra di ganna go fitlhelela goreng ya botlhano mochana.
0: Wena ha jwale wa tsebang ditaba ya malome.
1: Aha.
0: Hantlentle tlile go itse ditsebiso ga di kwalelwe.
1: Go gan tsona ga tlameya go di kwalela ka nnete.
0: Ke nnete taba ya malome. Ke kopa go etsa tsebiso fe malome.
1: Tsela pele mochana.
0: Ke kopa go tsebisa maina boroko porofenseng ena masebe dikopong gore. Sontaha sona sena seo ka tlang re se lebile tulo e teng ngwana pela gago mo o tla sasasate. Botlhe kao fela ba ikatametse and-e ba tle ba tshwere monomono wa dipeiso. Gona ga ka fitlha monomonong mo wa dipeiso ke kopa go lokisa phoso e ileng ya e tsagala maopa. Ha ke ne ke fana ka dinotlolo tsa nkgono kgotso ke legela polo ke la ka bontsha e ka dinotlolo di tlameya go nkwa ke motho ye mong le ye mong tšhe ga o jalo. Dinotlolo tsa nkgono kgotso ke legela polo di tlameya go nkuwa ke baemedi ba diprofense fela.
1: E phete gape e tle botlhe weletse bentse utlwang.
0: Dinotlolo tsa nkgono kgotso ke legela pholo di lokela go nkuwa ke baemedi ba diprofense fela. E leng bona ba lokelang gore monomono ga o fitlhile matsogong a bona e be ke bona ba tla go fetisetsa go nkgono kgotso ke legela phologo. E leng gore gona go bolela gore porofense ka nngwe e tlameya go bokelela monomono wa batho ba teng. Ha ba sa ba e bokeletse motho ya jalo e ka ba mongodi kapo mmamatlotlo kapo e mong fela e ka ba ngokgethuwe nakong eo ga a tshwara monomono o jalo. Ke ena a loketseng gore a ka nka dinotlolo tso tsang gona go tsokela ka la phologo jale e be he o di romelela go ena nkgono go tsokela ka la phologo. Nkgono kgotso ke legela pholo ke ena a tla di fetisetsa mogare sekukwana mo mokete o leng gona teng. Ga ke tsebe malome ke nagana ke hlakile ka naba motho e mong le mong o kule ntho ke e bua.
1: Ha che ka ba go batla ditaba ka nnete mochana nna kuka o hlakile gona go.
0: Ke kopa go pheta dinotlolo tsa nkgono kgotso ke legela pholo go. Bao e ba tlhabing ba lokise gore e be bona ba tla romela monomono oo gonogono kgotso ke legela pholong.
1: Diphete mochana.
0: Ke hlano go bong.
1: 5-9.
0: Tshelela hlano.
1: 6-5.
0: A
1: di bitse ka di qala ga re di qala o di bitse ka Senyesemane ke tla di bitse ka Sotho.
0: Oh dad.
1: Ehe.
0: Ke 5-9.
1: Hlano go bong.
0: 6-9-5.
1: A qala.
0: Ke 5-9.
1: Hlano robong.
0: 6-5.
1: Tshelela hlano.
0: A khona. Ke tla di sheba ke tla go ka malome.
1: Oho, a di shebe mochana o tutu bo khutla.
0: Ha ke batla o fusa ke motho a sa batla o fusa ke rata o dula ke na pana gwina ka ofela. Ke se ke ka di bitsa ka hlogo ke tla etsa diphoso.
1: E ya mochana ho jwalo.
0: A ke a ikukubitsa malome le bitsela ka ke ntate pori nya kana nera ka khuitswa.
1: Thank you mochana.
0: Thank you ntate.
1: Ha se mo he mma me di ke metsotso e mashome a mabedi a metso e supileng hantle re lebile hore nya bobedi ha ilepe. Ha ilepe.
2: Ka la rato ga magete.
1: Ka o fela.
2: Ka tsana sa go.
1: Ke nnete.
2: Mmele he wa tebe le motho.
1: Ho tso mme.
2: O ntse o phela hantle ngwaneso.
1: Nnete ya gore ya e le mona ke dutse setulong sena ka tsela e ne ke dutseng ka yona
2: ke ba ba ntse ke ba ba ntse. Ah, ka nnete ke iphelela ka mohau.
1: Aha.

0: nyana ka nkina o tlameha ho botsa pele ho bona booki mogonyana kapa ke mokotsi a fuwe taelo ya mona hape jwale o lahla wa motsekisa hantle ho tloha ha kena wa utlwa hantle ho rate motho enwa mokgwa o wa tsamayang ka ona ke moeti mosi
1: ka nnete ke la ka utlwa gore ga ihle ke moeti
0: ee nna ke ne ntse ke letile bole ga nkgone kgotso ke legela pholowa ga a bula o fitlhela mme maso ga ke bile mmo e le yena go bula ga a le boathapelo jale wa bona ntho e yennyetse gore re tholethole goreng ena ya pele kobane tojanenyane e fetileng ono ore ga o atla go tshetsa letho jale ga lebelela gore ga mosu mong ka jeno ha o ntse o kweteletse o ntse o lokisa ntho tsa gago o tla kena go sere ye a re ke
1: oho ao batho ke motho a mobe jale ke a ipona
0: ae go lebala ga se lewane o le moo
1: ee anda
0: ee go lebala jadi ka gatšhe ga o lete thojane o le moo ke lokela go boloka ditaba tseo ileng tsa tlhotlhwana ga e se e le nakong e setileng go sa tsotileng gona ke gora pele ke maobane ke be ke esitileng e kgwedi e setileng ke le mose e setileng
1: ee anda
0: ee re nne re thusaneng ke leboga ke ntate mmatla selo sona mogotsi
1: ke a o leboga mongaka
0: tanki
1: ke ntate mmatla selo o se fumane ka mane ka thialala ga e letwe
2: ke lerato le ka magete
1: ka o fela
2: ge tlhabana tsa fomo
1: go jalo
2: o phela gantle molen
1: mogana o sampabaletse mme wang ka wena
2: ga se ka nnete mme ke apela ka lenyeta go phela gantle semoeng somaile boroko o tsene sebile kere ke latlhela thaole ka metsing ke dumetse gore ahe e na five ya e sebetse ya
1: a ka nnete ntse e sebetsa
2: hei e kere ke a kena ya ba qetelela e sengile nenneng kere gao ata ezalang ka founung empa bonyane ke nne ena dikene
1: ea
2: polele kgwedi ena ke ya mosadi wa mo aforika
1: go jwa
2: amane ka south africa ke phomolo ka jeno
1: ke nnete
2: maobane e ne e le letsatsi le legolo leo selemong sa 1956 basadi ba basotho ba neng ba itseka go latela gatelelo eo ba neng ba gateletse ka yona ba ile ba ya mokolokong e le basadi ba di20,000 ba ne ba tsaka e nngwe ya tse kang tsena tom pase e leng pasa ga ke re ena eo e leng gore ba ne ba pasa ena ya bona e ne e le ena e bophara ba exise kapa yona faele botho ba tsamaye ba e gwaetse ka magafing fela o soka utlwa gore na mosadi wa moaforika o etsa mesebetsi e mengata ga ka kang jale ga a sa ka tsamaya a gwaetse ntho e kalo-kalo e ne e tla abere mo e beyang e be o qetelela o e lebetse teng ya ba basadi bana ba moaforika ba re thiki ena yona e-e ke e nngwe ya digatelelo ga batla pasa e ka pokothong jale ya ba taba ena re ntse re iketeka ya nela go fitlhela ka jeno ga re bua ka gore selemo seo re leng go sona sena seo mosadi wa moaforika a gopolwang ka kgwedi ena re bua ka selemo sa masome ya metso a supileng ee se selemong sa masome a supileng ga jale ga re bua go tloa 1956 go fitlhela ka jeno selemong sena sa 2026 ka gona ntse ke re mosadi wa moaforika e ke a o rata e ke a o swela molele ke ntse ke le mmekeape ya ka lenyata ga ke re ke ntse ke le sileng sa maidaboroko ntse ke bua golo fela ke re o tlhela moyanang thata nalane ntse le ntho e ke tsewang o e boloka ga golo bane le sekolong kwana ke itse a ke ntse ke phetlha-phetlha ka e etsa ya botlhokwa yona ntse ke tsewang o ene lorokile molele ke ntse ke na le wena
1: ke a o leboa molele
2: a re leboe
1: tanki me ga e letwe ga e letwe o thotse ke kopa go bolokela moya o mpo gotle gape kao fela itlhe gankutlwe go hanghanghang gotla gape ratolaka gotla gape moratiwa wa ka ke etse tlhoko gore itlhile o ne o sa nkutlwe gotla gape re bona na ebe makhubu a tla re dumelela kgetweng lena ga e letwe ga e letwe
2: ka lerato le ka makgethe
1: kao fela
2: ka lerato le ka
1: ga o nkutlwe
2: lerato le ka makgethe
1: hele mohala wa gago o na le bothata
2: ee ntate
1: ke a tlhokomela gore ga o nkutlwe go gang
2: ee ntate
1: ee ya moratu ya tswela pele
2: ka lerato le ka makgethe
1: kao fela
2: ee setšhabana sa kgomo
1: o jalo rato laka
2: nna ke nkgono tatai ngwana bo nkgono bophelo ke semphego ke kopa o eleta le wena molele
1: tswela pele rato laka molele o santse a itebogela
2: nake ke kopa go eleta le sedueng sa maletsatho jane le nkgono ga lekelela go letatho jane le ntate mogolo taue sphetlha le nkgono tsoa o iketsetse le nkgono monate ga o phuthele le ntate sechata majwana ga se lele le ntate motho a mona ga na katlego le ntate ga ke gatela ke sheba bošhabela le ntate ke gotane ke noka ya katlholo le ntate ga le madi a o sele le ntate banana ba ipatile le ntate phomolo e teng o morena le mme lesedi la ditšhaba le ntate ga dibuka le ntate poo ga dinyekane melala ke tla go itla gape ntate
1: ke a o leboa rato laka tanki moratuwa mohala wa ga e nna ke ke bona o batlang o mo sokosokodisa o nna le bothatanyana gobane ke utlwile tsela ya sokolang go nkutlwa ka teng gore mohala wa ga e satla ke ebe o na le bothata empala le jalo ke thabile o qeteletse a gotlile mme ke o ka nnete batlaile go e leta ke metsotso e robong antle ebile antle ke yane e robedi ge lebile mane goreng yane ya bobedi e re ke etse je ke bonana go tla etsagala eng.

0: Hi, Elaine.
1: Hello, Dr. Kamahed.
0: How are you?
1: Aye, ke le tala nna le wena molele.
0: Ke a itebohela.
1: Ebe bale ke ba re tsame le leng ka kwa ebe huye huwe ga. Selmo ya ya fri.
0: Mae mo alo di mitsi ha ma tsedi ba ke ntseng a ta ka nna ba ithle sentse se tala le tso sokole.
1: Ah, tsisi ye ke go komela e ga ho bua lo. Fa ba le diputsana ntate mo ho re tsile pa lo wena o sana e kae. Go ba ire la ba ntse ba hlae hlaella. Ah, tsa ke sa mo kwena o sala hletse kae. Batho ba ba meleleng ile ke a kgona ba bana sea le mone bommela o fa ya le emele ka mane ka mafteng ke kere mme ngwana o fela nkgono tswa o iketsetse nkgono o thelethele ka dilomo mme ke qhosa ke lapa nkgono setshepeng bofokodi ba lona ae molele ke tsitsitse ke pela gao mona wa tseba ke ntse ke le mme ke apeya ka lenyeta ke ntse ke le sebueng sa maile ya bokoko kgotsa ke o mo itlang le teng
0: ke ao leboa molele
1: ga re leboe
0: thank you mme ke mesetso e meraro gantle ka morago gora ya bobedi tswela ka ntle o lo shebana ntse di le teng ke tsetse molemo ya ka ntle o lo shebana diphoofolo di ntse di le teng